0: Kabayro Ginooro, magpakamaayo ka ton, makaon nga agahon. Adlaw it Domingo, adlaw it pag-iibat pamilya. Adlaw it pag-adto nato sa mga kasimbahanan, adlaw it pagpamagandong naton. Adlaw it pagpangamuyo ang kabayro kanlinong at paghidait magaguntad katontanan. Ibinhin nyo kami sa isang oras nga programa ko dayang istasyon. Magadaga kami sa kahanginan na nanungod sa paghigugma pa atong Ginoo.
1: Mga pangako niya, huwag na huwag mo kalimutan. Si Jesus lang ang nagbibigay tunay na kaligtasan. Di na tawag ka na.
0: Good morning sa aton mga managpagamati. Live sa mga karadyohan naton. Especially una sa may Ilaya nga bahin. Ko probinsya Tacan. Sa mga kapastoran natin una, mga IP pastors natin, good morning.
2: San for solos.
0: And of course, sa mga nagpamantaw sa aton nga cable television, happy Sunday katantanan.
2: I love that.
0: Praise the Lord, good morning man. Of course, sa tanan nga mga taga Journey Church family. 9:30 ratong pagpalimbahon. Una lamang sa may fifth floor it Hotel Metro. Good morning una sa mga taga Hotel Metro.
2: Are you ready, Nico? Give me some bass.
0: Good morning gali no kay Kagawad Larry Sobiaga. Kagawad Marte una sa may Barangay Puok. Kahapon nag-turn over kita it mga basurahan. No nga ibutang una sa aton nga City Port po. Nakita nato nagakalat abiro mga basura. Soro Aklan Golden sa Lakot Eagles Club no nagdonar kita it mga basurahan una. Agon may magamit no agon do mga tao hay hindi pag ikalat yun do anda mga basura. No kanugon man do mga ordinansa kung kaisa. Wa magin nasunod it mga tao. Especially kung amat kuwang mat mga basurahan. So good morning kid. Thank you very much no sa aton una nga mga barangay official sa waste management. Sa mga nagapamasyerman kunta na sa may GT Port no. Manami una mag walking kong weekend, Sabado Domingo, Biyernes. Galing kong kaisa no, kaabog itang basura nga nagakalat. Good morning man, no? Kay former Kagawad Hilarias. Welcome home. Iya sa aton nga probinsya Takan. Nagabugid nga salamat, no? Sa imong aging hapit. Ito sa opisina ni Mrs. God bless kid Kimo. Praise the Lord, sa tanan naton nga mga kibahan man. No, nasa may Libas, Banga Aklan. Sa may kampo na. No, kahapon ay naghiwat kita it maya-maya. Nag-join. Nag-join kita sa firing range. No? Medyo stress reliever na ito noon na. No? Kung weekend. Salamat kid no? Sa aton nga mga kibahan noon na sa ISD. Praise God. Makarang agahon sa pagpadayo naton maghagad kami at mga gangiton nga kayantahon nagdaya mga kayantahon hagad at Journey Church Music Department. Pamatian natin.

0: Praise the Lord, si Ramakid, no, sa mga karintahon nga ron, kabay nga natawaan namon kamo, itpag padumdum dahing adlaw nga Domingo, adlaw itpag pamagandong nato, no? Adlaw itpag atos sa mga kasimbahan, no? Dahero panahon nga kung si Inhay, aton nga dagon, dubilog na tong pamilya, no? Sa aton nga presensya, it aton nga Ginoo. Dayaro kuwang, no? Kaysa katon ay tungod sa kasakuan naton, no? Kuwang kitet panahon sa aton nga makaako, no? Dayaro time nga kung siin ay ipanumbalik naton, no? Ro kainit it pagpangalagad naton sa atong makaako, no? Makita naton, no? Ro aton nga kalibutan, no? Hindi ko naton maintindihan kung siin yon do direksyon. Nakita natin doon mga trahedya, no, ro paguluhan, no, rutanan ay worried, no, kung ano ro nagkakatabo sa kalibutan. Pero sa bilogamang, no, ro, dapat maintindihan natin, no, that Jesus is coming soon, no, magapit yun mag-abot, kailangan kita mag-aman, mag-preparar ko atong kagalingan. Sa pagpadayo naton makarang agahon, no, aton anay nga tamyawon do iba, no, aton anay nga buhinan kinatamyon naton, no, si Kuya Ronald Briones, si Jasper Burakay, no, kahapon ay nag-iibagit, no, katon sa pag turnover naton it mga basurahan nga to haging taon naton sa may barangay Puok, ag for si Ate Abby, no, Fortaleza, ag si Kuya Jose Fortaleza, no. Thank you very much, kid, no, sa inyong presensya kahapon. Sera na ako nga masako, no, rubabat isa ka. Pero gintawang ginatan it oras, no. Ag hindi na, no, 5 o'clock, no, kung may bakante, no, mga ate at kuya nato, no, pang-imbitar, no, si Kuya Ronald Briones sa aton nga, kumbaga, iya sa aton nga, ano nga, landmark, no. Bisitahan man kuno naton do aton nga landmark. Praise the Lord, belated happy birthday kahapon, no, kay Ariana, no, nag-happy kita sa nga birthday, Ariana Flaviano, no, nasa may Candelaria, New Washington kahapon, no, belated happy birthday ka na 70th year birthday ni Ariana Flaviano kahapon, no, kahapon ikuman nga kita sa San Canamachan, no, nasa may Manhanip, Malinaw, nagbisita man kita ito, no. Condolence lang sa bilog ng pamilya una sa may Manhanip, Malinaw. Praise the Lord, tumagin at amyot, good morning, no, ro, aton nga mga nagapamati, na si Pastor Merly Marapaw, na sa may Boracay, na thank you for watching, no, si Kagawad, the former Kagawad Hilarious, no, una sa may istansya, no, welcome home, no? Siguro ga papili ray mo ito man, no, sa barangay official istansya, no. Raki Campo do na sa may Rizal, no. Si Emily Francisco Equibal, no. Thank you for watching, no. Raki nga sister una sa may Tugas, no. Mamayra Alfaro Tabernilla, si Pastor Sonyo, no, na sa may Andagaw. Thank you for watching ag sa akong nga kumpare gid, no. Paring June Tumlos, no, thank you for watching sa ating programa natin, Journey Gospel Hour. Aga sa pagpadayon natin magagad yung kami it word of encouragement na pagadagon makarot ito among mission director wat iba si Reverend Bishop Dennis Ugalisco. Pamatayan natin.
1: Tingnan niyo si Pablo, sabi niya, pray also for me that whenever I speak, words may be given me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel for which I am ambassador in chains. Pray that I may declare it fearlessly as I should. Diba si Pablo humingi sa ng panalangin eh. Amen. Okay? So importante po na nananalangin tayo, meron tayong prayer shield. Ngayon, yung mismong pamilya mo, i-prayer shield mo. Bago lumabas ng bahay yung anak mo, pag-pray mo. Okay? Ako yung mga anak ko, pagka lalabas ng bahay, ang papasok nililihens ko. God bless you, anak. In Jesus' name, bigyan ka ng wisdom ng Panginoon. Okay? Prayer po yun. Importante po yun. Amen. Di ba? Tingnan mo si Job. Si Job po, sabi ng Job chapter 1 verse 5, when a period of feasting had run its course, Job would make arrangement for them to be purified. Early in the morning, he would sacrifice a burnt offering for each of them, thinking, perhaps my children have sinned and cursed God in their hearts. This was Job's regular custom. So nakita mo yung isang ama na pinagpe-pray yung kanyang mga anak. Amen po ba? Di ba? Nag-o-offer siya ng sacrifices. Nag-i-intercede siya para sa kanyang mga anak, pinagpe-pray niya. And look what happened, no? Tignan niyo, ha? Sabi po ng verse 9, basahin natin yan, no? Does Job fear God for nothing? Satan replied. Anong sabi po? Have you not put a hedge around him, around his household, and around everything he has? You have blessed the works of his hand so that his flocks and herds are spread throughout the land. Nakita ni Satanas, mga kapatid, na itong si Job, pati yung mga anak niya, pati yung kanyang ari-arian, ay merong hedge of protection. Ano po yung hedge na yun? Ito yung invisible wall of protection. Kasi pinagpe-pray ni Job yung kanyang pamilya. Kaya si Satan, hindi niya magalaw-galaw. Kasi nakikita ni Satan in the spirit realms, may bakod. Hello? Diba? May bakod eh. Si Job, hindi niya magalaw, may bakod. Pupuntahan niya yung mga anak niya, may bakod. Di ba? Pupuntahan niya yung ari-arian ni Job, may bakod. Nakita niyo? May prayer shield eh. Ngayon, pinagpe-pray mo yung kabuhayan mo. Di ba? Pagkahawak mo ng sweldo mo, pagka yung negosyo mo, ipag-pray mo, Lord, Panginoon, tinataas ko sa iyo, Panginoon, itong pera, itong sweldo, Lord, ingatan niyo po. Kasi pag hindi mo pinag-pray, ingatan, maya-maya wala na. Saan napunta, Lord? Okay. Di ba? Ngayon, nagigipit ka ngayon. Kakaproblema ka. Kasi umata ka yung kaaway. Di ba? Tinan niya, hiniling niya, sabi niya, but now, stretch out your hand and strike everything he has, and he will surely curse you to your face. Makinig ka sa akin. Isa sa pinanghihinaan ng mga pastor, mga mananampalataya ngayon, pagka walang pera. Hello? Mamin tayo. Pagka wala kang problema, may pera ka, masigla ka sa gawain eh. Pero pag may problema ka, di ba? May problema sa pera, di mo na ako atin. Dami ng dahilan yan. Kasi alam ni Satan kung paano niya i-strike yung mga mananampalataya. Tama po ba? Pira po yung ano eh, wala akong pera, mag-church ako. Oh, di ba? Di ba? Alam mo, pag may problema, mga kapatid, build a hedge of protection. Okay? At ikaw ang may responsibilidad mo. Amen po ba? Di ba? Pag pinagpe-pray mo na yung pamilya mo, naglalagay ka na ng bakod sa pamilya mo. Nilalagyan mo na ng bakod. Amen? Amen ba, mga kapatid? No? Okay? Number two. So, sabi ko kanina, prayer produces shield of protection and build unity among the believers. Pangalawa, prayer reduces the distance between heaven and earth. Okay? Pag tinignan mo sa alapaap, ang layo ng heaven eh. First heaven, second heaven, third heaven. Di ba? Pagka nga nandun ka sa, ano eh, sa second heaven, no? Walang bagyo dun eh. Hello? No? Walang bagyo sa second heaven. Kasi itong nakikita natin, that's the first heaven. Pero pag umangat ka sa alapaap, okay, may kapayapaan dun. Amen? Ang prayer, mga kapatid, binigay sa atin ng Diyos para ilapit yung langit sa lupa. Amen po ba? Kapag ka nagnananalangin ka na, no? Napupunta ka na sa ibang dimension. Naintindihan niyo po? Okay? Napupunta ka sa spirit realms. Inaandun yung labanan. At alam niyo mga kapatid, bakit nandun ang labanan? Kasi nandun ang blessing mo. Hello? Di ba? Yung blessing na binigay na sa Panginoon sa iyo, nandun yung healing mo, nandun yung victory mo, nandun mga kapatid yung provision mo. Amen. Eh wala ka namang ginagawang labanan. Eh yung mga blessing mo mga kapatid, may banta yun. Hindi niya papayagan na yun ay dumating sa iyo basta-basta. May labanan nyo. Kaya nga, pagka nagpe-pray ka, mga kapatid, ano, nilalabanan mo yun. Para dumating sa'yo. Amen? Di ba? Kaya nga tayo, mga kapatid, ni-encourage ko kayo, pinagpe-pray natin. At panghuli, pangatlo, prayer is the most important tool for our mission in the world. Okay? Ganong ka-powerful ang prayer. Amen? Di ba? Important tool yan para sa misyon. Sabi doon, prayer is limitless and holds no boundaries. Grabe, no? Kaya nga si Pablo nakakulong, di ba? May limitasyon siya dun sa four corners ng kulungan niya, pero si Pablo nagpe-pray. It goes beyond. Amen? That's the power of prayer. Hindi mo nakikita yung anak mo, hindi mo nakikita yung apo mo, hindi mo nakikita yung asawa mo, pero pag pinag-pray mo na yan, mga kapatid, no? It goes beyond. Amen? Di ba? Sabi dito, it can penetrate the heart and soul of the people. Kapag pinag-pray mo na, sino dito naka-experience, no? Yung sa klase mo, kaya sa, ano, sa reunion, di ba? Yung ikaw yung ituturo. Mr. Edna, ikaw nga mag-pray kasi iba pa nalangin mo eh. Naintindihan? Alam din nila eh. Tama po ba? Nire-recognize nila yan eh. Di ba yung pinakita sa akin ng wife ko, si Pastora, yung message ng boss niya? Okay? Kasi kinrongratulate niya kasi naka-escudo yung ano nila eh. Di ba na-share ko nga sa inyo, nag-number one na naman yung kanilang branch. Okay, kaya nag-Manila Hotel sila nung ano, Lunes. Kasi may premyo eh. Di ba? So ngayon, sabi niya, congratulations sa ating masipag na manager. Okay, no? Di ba? Tapos nag-message sa kanya. Salamat din sa napakasipag at ang ating prayer warrior na ABM, Assistant Branch Manager. Di ba? Yun nga si Pastora. Ang tingin sa kanya, makasama niya, prayer warrior. Okay. Amen? Di ba? Mga kapatid, it penetrates the heart and soul. Ito pa oh. People may refuse our love or reject our message, but they are defenseless against our prayers. So pray. Amen. Di ba? Ano sabi ng Philippians 1:19? Tignan nyo ha. Sabi po ni Paul, for I know that through your prayers and God's provision of the Spirit of Jesus Christ, what happened to me will turn out for my deliverance. Binanggit niya yung, dahil sa mga panalangin niyo, itong nangyari sa akin na ito, kahit pangit, ginawang maganda ng Panginoon. Amen? Di ba doon ko magugulat eh, no? Pangit na nangyari na. Di ba parang tingin ng tao, pangit yung nangyari sa iyo. Pero yung pala, may advantage. Amen? Di ba? Acts 26:19-18, to open their heart, their eyes, and turn them from darkness to light, and from the power of Satan, so that they may receive forgiveness of sin and a place among those who are sanctified by faith in me. Di ba sabi niyan, to open their eyes and turn them from darkness to light, from the power of Satan, that they may receive forgiveness. Amen? No? Letter B to, gusto ko to. Prayer make us a partner with others around the world. Alam niyo po ba kapag ka nananalangin na tayo, nagiging partner tayo? Amen? Di man tayo magkakasama, di man tayo mga kapatid, isang lahi, Dahil yung prayer, it unites us. Amen? Di ba? Yung pinagpe-pray ka sa ibang bansa, no, pinagpe-pray natin. Kaya yung ibang mga kaibigan ko, pinadalang ko, pag-pray nyo po yung aming Come to Jesus Crusade. Amen? Di ba? Maganda yung may nananalangin na. Anong sabi po ng Matthew 18:18? Basahin natin, truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you lose on earth will be loose in heaven. Kaya ngayon pa lang, kapatid, pinagpe-pray na natin niya, Lord, yung aming church, Lord, Lord, yung aming pamilya, pinagpe-pray mo na kagad yan. Amen po ba? Kasi anuman yung talian mo, tatalian sa langit. Anuman yung i-release mo sa lupa, i-release sa langit. Amen po ba? No? Anong sabi nito, Matthew 18:19? Again, truly I tell you, that if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three gather in my name, there am I with them. Tawag po dyan agreement, partnership. Amen po ba? Alam mo, that's the power of prayer. Amen? Maganda, you surround yourself, yung mga maraming nananalangin. Amen po ba, no? Diba kaya nga pagka nagmi-meet po kayo, bawa kumain kayo, pray. Hindi lang prayer sa pagkain. Amen po ba, no? Diba sa bahay, mag-pray tayo. Alam nyo, sa gabi, sa umaga, sa tanghali, anumang oras, diba, pray in the spirit. Ayun yung mapanggitin pag naalala nyo yung Come to Jesus Crusade. Lord, i-bless nyo po yung Come to Jesus Crusade. Okay? Diba? Naglalakad ka, nagpe-pray ka. Amen? Di ba? Pray in the Spirit yun. So makita po natin mga kapatid, merong miracle na gagawin ng ating pong Panginoon. Amen po ba? No? Palapakan nga natin si Lord. Okay? Kaya mga kapatid, tinuturuan ko po kayo, walang sayang sa panalangin. Amen po ba? Okay? Challenge ko sa inyo, sabi kanina, prayer produces shield of protection. Magtayo tayo ng pader. Amen? Mahal niyo po ba ang inyong mga anak? Mahal niyo po ba ang inyong pamilya? Okay? Tapos wala tayong ginagawa. So, yung anak mo, bugbog sarado na. Hindi ka pa natitinag. Gala mo, normal. Hindi po. Ipag-pray mo. Amen po ba, no? Mag-build tayo ng shield of protection. Invisible hedge of protection. Amen po ba? Okay?
0: Praise the Lord, aga salamat kin no sa mensahe nga ging paabot katon. Word of encouragement makarang agahon no. Ano ka importante ro pagpangamuyo no? Tungod nga ni nga ro pangamuyo hay abo gid nga maobra. No? Lesson naton no. Dai hay kaparte ko last week naton nga episode about prayer shield no. Aga ano ka importante no nga may shield kita no, may covering mga nero prayer ay dayro armas nato no, bayo na sword dayro aton nga armas against the spiritual warfare. So dahil nga kalibutan abi no, kaabo ro atong ginaagyan no nga mga bagay nga hindi naton makikita, mga supernatural nga mga bagay no, warfare hambaga ni kaina it aton nga speaker no ni Bishop Dennis nga kung siin hay ro aton nga pakipag-away hay hindi naton makikita no, spiritual warfare. So kinangan may aton nga shield no, sa pamilya, sa mga unga no, sa trabaho, sa negosyo no, aga special gid bago maghalin kita sa panimagay no, sa mga nagabiyahe, mga drivers nato no, ano ka importante ro pagpangamuyo mga ni nga. Siguro kung ro bilog nga Pilipinas ay nagapangamuyo, no? Ay may una gid nga kalinong, no? Aga kung siin ay makita naton, no? Ro bawat isa nga katon ay magapagapit kita sa atong makaako, no? Ay mga ni nga in spite sa kaguluhan, no? Nagakatabo sa aton nga bilog nga kalibutan, pero may plano ro Dios, no? Dahil hay isang ka season of harvest na kinahangan niya mga usuyo naton do aton nga Ginoo diligently no aga roan ng pagkamatarong So Jeremiah 29 verse 13, no? Pero may nag-encourage sa bawat isa katon that if you will seek me and find me when you seek me with your heart, no? Dapat ay tinagipusoon nga ginausoy naton do aton nga Ginoo. No? So manami gid, no? Ro mensahe nga atong nabatian, aga abugid nga salamat sa padayon ninyong pagsubaybay sa dayong programa naton Journey Gospel Hour. Aga sa sunod nga Domingo, kaya inyo man nga topiko ro aton nga pagatunan. Aga salamat gid sa mga nagasubaybay permi, no? Aga nakita nato nagainabo ro aton nga viewers. Aga salamat gid, no, sa inyong wait pagkataka, no, sa pagpamati, no, alas 8 hasta alas 9 sa dayong programa naton Journey Gospel Hour. Ag habang una kamo, no, nalipagit kami nga magdala kinyo sa kahanginan, no, ita mga word of encouragement agod do bawat isa ka katon hay even though iya sa aton nga sokmed, no, sa atong social media ay makabati kamo, no, siin man kamo sa daganon, no, una makamo sa sagakyan or nagamonitor kamo sa dayong programa naton sa 88.5 Todo Radyo Kalibo or una kamo sa panimagay ninyo nga nagapamantaw sa inyong mga cable television. Ag even una kamo sa Boracay, no, sa nagabakasyon, no, aga nagamonitor sa aton nga Paradise Cable, no, kabay nga ro Ginoo magatabing sa aton nga mga tagipusoon. Sa pagpadayo naton, aton anay buhin-buhinan, no, ro mga nagapatamyaw, no, aton anay nga ginatamyaw at good morning do AP Beltran Surveying Services, no. Natamyaw naton do akong amigo na sa may Tagaytay City si Engineer Antonio Palmon Beltran and of course raanang unga, no, si Engineer James Wilbert Beltran. It happy Sunday, no, agdurutanan nga mga taga AP Beltran Construction and Surveying Services. Aga andang opisina yan, no, sa tubangan niya at EBL Sports Complex, no, kung gusto ninyo nga mag ano nga nila pa survey ito mga ugta. Good morning man, no, kay Kuya Dense Kuyop una sa may Isabela, no, permigidra naga pamati ang nagpamantaw sa atong programa Journey Gospel Hour. No, of course sa akong amigo, no, kumpare gid kay Pare Jun Tumlos, no, thank you for watching. Aga of course sa aton nga mga ate ag kuya, Philippine Eagles Club, Golden Salakot, happy Sunday katong tanan. No, ag sa aton nga mga kibahan sa Aklan Churches Ministerial Movement, no, may aton nga paghiwaton nga meeting, no, sa July 1, no. July 1 iya lamang sa may Hayside Cafe, una sa may Oreta Road, Kalibo, Aklan, no. So good morning una kay Doc Hana Balbastro Adelante and of course kay Pastor Ace Adelante. Thank you for watching. Aga salamat gid, no, sa perming pagpagamit it venue na sa may Oreta Road. Aga praise the Lord, salamat man, no, sa mensahe nga atong nabatian makarang agahon. Aga abo gid atong natun-an, no, abo gid atong nga ano nga nira naging dagan, no, agud magdagom pagid it mayad do atong pagkakilala sa Ginoo. Aga even do kami sa Journey Church Kalibo ay dayaro amon makarang anang tinutuyo, no, dayaro amon nga mahambay naton mission, no, magapray kami at tatlong tawo, no, aga amon daya sandang dagon sa pangamuyo, no, agod makita naton nga do pangamuyo ay abo gid it maobra, no, sa bawat isa katon. So good morning man, no, kay Pastor Robert Ong una it Church of Christ Tangalan, no, thank you for watching. At sa tanan nga mga sumilimba una sa sa Banway Tangalan, no, sa Church of Christ Tangalan sa pagdumaga ni Pastor Robert Ong. Praise the Lord, aga abugit nga salamat, no, sa permi ninyong pagpamati, no, aga kahapon may mga na-istorya ako, no, nga tawo ag mahambay na dahil permigisan nagpamati sa ng programa naton Journey Gospel Hour. Ag agon ma sa asayuran ni tanan, no, siin makita ro Journey Church Kalibo, no, una lamang makita sa may Hotel Metro sa may Tuting Reyes Street Kalibo, Aklan. Una kami sa may fifth floor, no, Hotel Metro. So kung gusto ninyo magbisita, magpamasyar, or gusto ninyo mag-attend no sa fellowship center namon, pwede ka mo bumisita una 9 o'clock kahit agahon no hanggang 11 o'clock no. Kung kaisa gaabot kami at 11:30 no, ag nag-start kami there are times 9:30 no. So kung gusto ninyo mag-inquire no, pwede ka mo mag-inquire una sa front desk at Hotel Metro ag pangutanon niya mang ninyo kung si Indo Fellowship Center at Journey Church Kalibo. Praise the Lord ag sa aton nga pagpadayo no, aton anay man nga ginatamyaw ro ibahan natong mga ibang hod nga nag patamyaw na sa may Islat Boracay no, natamyaw nato. Good morning si Pastor Ramiro Bravo no, it Yapak Boracay Malay Aklan no. Happy Sunday kimo ag course kay Pastor Gidjo Nanit no. Good morning una sa may Isla it Boracay ag iyaman no sa may Altabas ginatamyaw naton. It good morning si Pastor James Espino no. Thank you for watching sa ating programa naton Journey Gospel Hour ag aton pagid nga ginatamyaw no si Pastor Sunyo no, iya sa may Andagaw Methodist Church no. Thank you for watching sa ating programa naton Journey Gospel Hour ag aton pagid nga ginatamyaw si Kuya Ting Bracamonte una sa Iloilo no. Thank you for watching sa ating programa naton Journey Gospel Hour. Agabogin niya salamat no sa imong pag-subaybay at pag-monitor sa dahil nga programa natin. Ag aton anay nga basahon do iba no, base may malipatan kita kung kay sabi ay may naghambay tapos yung programa wag kita man na ako man naging tamyaw. Praise the Lord. Ag salamat gid no sa opportunity nga kung siin ay maka-share kami at ebanghelyo at ato na Ginoo paagi sa dayang programa naton. Abugin nga salamat of course sa taga-Tudor Radio no, sa pagdumagahan no, sa pag-alaw ka ato no. Kasi kamuro Journey Gospel Hour hey, almost sobra 5 years yun do iya kita sa kanginan nag abugin do pagpasalamat naton nga hasta makarapadayon no. Pero grasya at ginawag bugay nga ginatao ka ton agad kita ay makadaga no, sa kahanginan daya nga radio ministry naton ag na nagapati kita ag nagagaom no, nga abo pa rumaabot naton no, ag even though nga sa pananawa naton ay bukong gidit masyadong importante pero kung kaisa may mga instances nga ro Ginoo ag ro Holy Spirit may kakaiba imong nga hugag no, kung siin ay ginagamit na naro dahil nga mainstream media no, agod ipaabot do ebanghelyo Diyos no, sa bawat isa katon.

0: tang, no? Kung nagaagi kita it mga problema, no? Nagaagi kita it mga pagtilaw sa kabuhi naton, no? Kinahanga niya ang mga maranasan naton tungod nga ni nga for us agon maging strong kita, no? May mga mistakes and failures sa bawat isa katon, no? Kung kita perfecto, nagakasaga, nagakugang, pero roan ang grasya, anang bugay, ay padayon, no? He never changes, no? Wagid imaw, no? Magani na sa Biblia, is just agpayer imaw nga Diyos, no? Awa imaw pinilian, no? Ginabato na bisan alin ikaw, no? Bisan makasagaanan ikaw. So, importante yamang handa ka, nga magpagapit ka na, agisurrender it, uman, do imaw kabuhi, agimaw, ay pagpatawaron kita sa atong kasaganan ag kita ay paggamito na in a very special way. No? So salamat gid nga abo katong tanan ag salamat man sa inyong pagpamati sa inyong programa naton Journey Gospel Hour. Ag I hope nga sa masunod nga Domingo, no? Ibago man kita, no? Alas 8 at alas 9 itagahon sa dayang programa naton, same station, same channel. Yes, sa 88.5 Todo Radyo Palibo. Abugin nga salamat katong tanan. Aga God bless. Kabayro ginoro magapakamaayo katon. Aga hayra ron yung igmangod sa kahanginan. Pastor Philip Roldan Alfaro, Senior Pastor, Journey Church, Kalibo. Good morning and happy Sunday everyone. Keep safe. God bless us.
1: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
4: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kida-consider ka na upis.
5: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani-carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sa lingaw na mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
1: Ma-edukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Mayong aga, mga sukinaton, nga tigpala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamo biya, anay sa espiho. Sa aton mga tigpala mate, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinurinot na. Kung hindi kunula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta, subong all about skin. O, imo panit. Kaupo sa nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
8: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy.
9: Sa itong yung mga suki, natig palamati. Isakto si Sir JP. Dapat nami, ginaya kong kadabugtaw na itong magtulok to sa espiyo. Do ka nami sa ngatong skin, no? Ina, aton pag-istoryahan kung paano na natong malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-i-gin updan sa D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na itong mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sa imo mood, nagapanami sa imo digestion, ang Clinicas Probiotics.
10: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa itong suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga na itong Slorabs, Kagsorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? Ito ang muna storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo, kung kapag nagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag-Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto mo na mag-ayo, ay siyempre, mag-D3 Bio.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang tao mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
10: Batchmate mo si Richard?
7: Ha?
10: Batchmate?
7: Magulang sa sakon, gawa.
10: Ate, okay.
7: Mas manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
10: Gabi. Manong Tong.
7: Now, natawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis? Ama, Martin.
10: Hindi ka naka-guest, no?
7: Hindi ah! Lantawa ba lang? Lantawa, lari ba lang ako? Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy? No? Daw. Ang katut ang kay Daddy Sir Boy si Terzo Cruz. Lang tawa ba lang mga skin namon balaki wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason Sir Boy? Nga ga ko rinot by the way ang skin. Ang skin naton Sir Boy may ari kita ginatawag nga collagen and elastin, no? Mga component
9: ni sa
7: extracellular matrix ang skin naton. Sila ning ga-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga-provide sang tensile strength, hindi naman si elastin ga-provide sang elasticity. Ginataki ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo syempre mo ning init, ang UV rays kid Sir Boy sang adlaw mo gining grabe gid magpa balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni maka-recover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong ari pagit Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body, why na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsigi ka na sag, gagsigi na yung sag, gravity itself, bisan ang gravity na lang ha, nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo do gadula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amuman ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX500 nga panami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, do naga tubo-tubo da nga kuno da gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Lang tawa balang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh, daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
10: kulong?
7: Eh.
10: Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
7: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
10: Lapitan pa ito, engineer.
7: Seriously, i-delate ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, abag istoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500 Sir Boy
10: correct no kay ang collagen no nga ako no correct ni Sir JP no ang collagen sa una damo kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga pa kita ka, kampiyon man ang akong health, duway man ko gabisyo, duway man ko ano, nga akong tupad balaya, kapag nagiliw ka, gainom niya, nga mas young looking sa akong, kay basic ka DTX 500. Ha? Dasi ka mighty C, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan nga gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500. Kag naka mighty C.
7: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano, kung naga DTX kag.
9: Yes, Sir JP no. In addition no sa function sang collagen no. Sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice niyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
7: Mas dasig mag-ayo
9: compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen no? In fact ang bali Sir JP naganubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So naga samtang nagaidad kita ng atong selula nagaidad man Sir JP.
7: Tira, kung mo konsekwenta anyos ka na 50% na lang mga 40% na lang release mo sang collagen.
10: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
7: Ati amo na na pari Richard, thank you gid sa
9: So ang gakatabo na Sir JP no, kung gaidad na ang selula, ang iyagali nga ano production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation no. Amo nang nubo na siya, pigaw na ang pag produce ng collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
7: Okay.
9: So kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum Sir JP, makita mo kita antioxidant.
7: Amo mangyapon
9: vitamin A, vitamin C.
7: Gusto.
9: No, so ang ini nga mga vitamins,
7: small amounts. No?
9: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sing inyong alawas naga-glow.
7: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
9: Hindi si Richard De La Torre.
7: Richard Gomez, namin ko.
10: Basika, tingala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
7: Akong babae.
10: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
7: Ang abnormal.
10: Hindi man, ah.
7: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
10: Nag-text na ganyo.
7: Sige, daw mahamutos ang piki ng gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niyaga pa dula baw ilok ha?
10: Mm-hmm.
7: That's why expect kamo kung inom kamo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwanta sang baho sang ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya Sir Boy sang ilok?
10: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Na, gigaugdas na lang kikperting ang sud mo aga pa. Oy, maligo adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapataya man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like anbunin, eksema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may papain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garingkos. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
7: Mm-hmm. Alright, sige. So agap ako na nga Pisser Boy, kampiyon na nga akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin na pangapi ko Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guok, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix nami.
10: Swabi.
7: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karoon si Sir Kevin nga kapisi mo, nga mas nami, pagkita kung may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget Sir Boy,
10: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergotionin ngalin sa gano mushroom. Ang ergotionin ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kigadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotionin is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
7: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot la, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila sang buluban yusang mga artemisa, ano da nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na.
9: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? For pagbutod-butod sang tiyan is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa ito nga tiyan. Gas is the product of fermentation man sang food sa ito nga tiyan. It's because sa mga bakterya nga ara sa ito nga tiyan. So, paano ini naton malikawan? No? Dapat may ara kita steady supply sang probiotics. So, makuhain na naton. Kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics lang man ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik na UTI.
7: Yes, and of course ang para sa marami ng circulation, Sir Boy, kita
10: mag-extend food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
7: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung plan, nakikit siyang muscle.
10: So, sakto lang init, kampiyon.
7: Gasulod, sa iyo, malaki ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products, pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya, kung gambalatian ka na. Ari si Sir Boy Silueta sa Talk ni Doc.
11: Talk ni Doc.
10: Thank you, Sir JP. Ka-experience, Iloy ka ba? Ka-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
7: Ay!
10: Ang isa sakit chan.
7: Ay!
10: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
7: Oh.
10: Ha? Ang isa naman niya, ma, doon may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. Ditribayo man lang niya para man lang niya sa tangkaso ubo si Paul Kagilana ay ang Ditribayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si Ditribayo, hindi lang sa pagpaayo sa trangkaso ubo si Paul Kagilana kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use Ditribayo as a topical solution? Ining unod sa Ditribayo may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka Ditribayo, kuha kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh butangan mo ni buho, i-apply mo dayon sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic gani mga skin diseases, putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because Ditribayo regarding your skin health contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid basically is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa Ditribayo rich in topical antioxidant. Ano nang ginagamit topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant ka makuha sa Ditribayo that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag naton mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ining ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni Ditribayo? Once matumal mo Ditribayo or pwede mo man siya mahimo dumotwash, no? Kuha ka tatlo ka Ditribayo, putangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswoosh mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature. Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo ba ni Ditribayo? Extra virgin coconut oil nga makita sa Ditribayo is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siya nga effect sa imutan, ginalevelize niya ang acidity sa imutan. That's why gamat-amat kwa ang sakit tiyan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga Ditribayo because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarin, no? Amo ni ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa Ditribayo. So, da mo makita that Ditribayo is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso ubo sipon kagilanat, nami pa si imo skin.
11: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
10: Siyempre, may Paris na, no? Tapos ang paligo, dapat may ogalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may BCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini kay may rich in vitamin E ini nga namik gid sa imo panit sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot
12: ang manghilok mo nga medyo magalom amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
11: So madam, huwag inyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa atong programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind ta lang ka muna nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo ka mo sa diabetes, layo ka mo sa high blood, layo ka mo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyong cellula permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensyado batok sa sakit. Kag ang D3 bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus man na, mapakagaw man na, mapafungi or parasite. Basta naka D3 bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
12: Da mo makita no, na kampiyon gid kung ga-suplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumas ang D3 Bio. Ha? D3 Bio, amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na na yung ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata. Ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung ga-Mighty C ka.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa ngapun.
14: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
15: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton na ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioner that can deliver your care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausay ba ka mo itmanami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
3: Patata Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
2: Nagausay ba ka mo itmanami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata Navara.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
9: ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: Yes, I remember your show. I know that one more one already, right?

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong ngawas.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So tinake ko niya yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano, okay naman, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, din sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan? Gamit ang inyong SSS sa mababang interest. Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Godding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sa borsang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
1: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Kalimbo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Sa ngalan sa Amay, sa Anak, at sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Kabayan at grasya, ito niya ginoo sa Kristo, nagugmay Diyos ka Amay, agrupag pagkikabit at balaan niya Espiritu, mangin una punta, katuntanan, may igmangon na namun kay Kristo.
1: Kaya sa inyo.
0: Salamat sa Diyos, dalawang nga Domingo, mga bitanay kita, kung mga puwit ato niya mahangin Diyos, nga nagkit makarong ginapabantala sa bilog nga kalibutan. Siyempre, halin doon dito sa Vatican City, hasta sa pinaka maisot o kubusman niya kapilya sa barangay sa Nasyong Pilipinas o kung sino man niya bahin it kalibutan. Amen. Ani kami sa raing-raing programa Divine Mercy sa Kabuhi, kamuman una, nagpamati kung sino maka mga bahin makaroon it kalibutan, kung sino maka mo sa inyong panimagay o whatever, ay kaibahan kita mag pamati kung mga puwong itatong niya mahangin Diyos. Pero antes na yun, aguda to ay buga, mangin lubos. Ratong pagbatog magbugay ang grasya pagi ko sa kwato niya mahangin Diyos pagi saan ang mga pugong pwede maghinuso anay kita ka itong mga naingong makasaganan magmangod na mong kay Kristo ani magsunod ka mukha mo sa baga tiyago nagsauna-una. Amen. Wari si Brad Paing pero ako lang siguro sunod ka mukha ko sa una-una para sa rin isang version mo ta it the flag of the divine mercy kapag hinuso o Ginoo daw ano kabugat sang akon mga dala ang kabudlay sang kabuhi ang kaimulon ang mga kautangan ang mga handom nga hindi ko nagid maabot initanan mo ang mga adlaw-adlaw nga bagahi nga ginasakwat ko sa akon abaga ang akon mga balatian ang nagabalik-balik ko nga mga sakit ang mga pilas nga dulot sa magamo nga pagsinalayo sa akon panimalay sa akon mga kaingod o sa lugar sang akon nga trabaho amo pagid ang mga dugang nga mga kalbaryo sang akon nga kabuhi apang labaw sinitanan Ginoo amo ang pilas kaglagob nga dulot sang akon pagpalayo sa imo ginauhaw ang akon kalag sa imo nga presensya kag wala gid sang bisan ano nga butang nga makakuha sini nga kauhaw luwas lang sang imo mahigugmaon nga pagbaton sa akon diri sa imo sabak ginaako ko sa imo nga ginapubungulan ko ang imo nga pagtawag ginlalis ko ang imo mga sugo kag gintalikdan ang imo nga paghigugma ginpangita ko nga akong ang kalipay sa guwas ang imo landong kagalom sang kasubo ang akon nakita ginbalay ko ang akon mga handom sa guwas ang imo nga plano kag bisan pa nga naabot ko ang mga kadalagan wala ko ginagom ang matuod nga kalipay nakasala ko sa imo Ginoo labaw sa mga sala nga ginhimo ko batok sa iban nga mga tawo o mga sala batok sa akon kalag maluoy ka sa akon Ginoo tanduga ako haksa ako batuna ako liwat sa imo nga panimalay kon indi mo ako mabaton bilang isang kaanak batuna ako bilang isa kaulipon oo Ginoo bisan ulipon basta imo ako ginabaton. Bisan o lipon, basta imo ako ginatandog. Bisan o lipon, basta imo ako ginaluwas. Bisan o lipon, basta wala na ako sang ginapangayo pa. Kabay nga mag-uwi ka aton, Diyos, kapag-agawin sa tanan, at sa pagpatawad na nako aton tanan-tanan nga mga saga. Kabay nga giyahan kinanan kita pa ato sa kabuhi, kaway katapusan. Magpamalakpak ka mo, tanan niya katauhan, padunggi ang Diyos sa pagsilinggit sang kalipay. Mga muyo kita magigmangot naman. O Diyos nga mo amay, pagi sa imo langit noon niya grasya, imo kami ginhimo nga mga anak sang kapawa. Itugod nga hindi kami magkabuhi sa kadudulman sang mga kasaypanan, kundi nga masaranagan kami sang kapawa sang imo kamatuuran. Pagi kay Jesu Kristo, imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari ipod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo Diyos sa tanan nga mga tuig sang katuiga, mga katuigan. Amen. Amen. Ani kita magbuhay siguro ginagagas pa kita katong oras pero may itong lihugon na kapras ko kinandan si Brad Binor sa pagbasa para katong tanan. Unang bagasahon bro.
1: Ang pagbasa gikan sa ikaduhang libro sang mga hari. Isa kaadlaw si Eliseo nagkadto sa tunin. Sa diin nagapuyo ang manggaranon niya babae. Pinagda niya si Eliseo sa pagkaon upot sa iyo. Kaghalin sa ito sa tagsa katigon na magkadto dito si Eliseo, nagakaon siya sa balay kadto nga babae. Nagtiling siya sa iabana, may balan ko na ining tawo na nagahapit diri firme sa aton isa kabalaan na tawo tangko. Himuan naton siya sa isa kwarto sa may atok. Utangan naton siya sing wikaan, lamisa, kulungkuan, kagtuba. Kagdito naton siya pahigdahon kung magamot siya dito. Sang ulihi nagamot si Eliseo sa tunin, kag nagsaka siya sa iya kwarto sa pagpahuway. Nagpamangkot si Eliseo kay Gehazi. Ano karon ang ako himuon sa iya? Nagsabat si Gehazi. Wala siya sing anak malalaki, kag ang iya ba na tigulang. Nagsugo si Eliseo, tingga na siya na magpalapit diri. Nagabot ang babae kag nagtindog sa pwertahan. Kag si Eliseo nagtiling sa iyo. Kasining ang panahon sa madason niya tuwig, magakugos nga ikaw sang isang kabata na lalaki. Ang pulong sang Diyos.
0: Salamat sa Diyos. Ang para sa ato niya kalantawan sa pagsawat. Pero pwede ka lihog di gara. Kasi mo namin ro imong audio di gara. Karong nga ikaw? Sige. Palihog, imo lang tanan na biro. Pakiyawa lang ro na yung gara. Pati ro. Salmo sa pagsabat. Mga ibang hunda mong kay Kristo, makigbahin lang kita. Oo.
1: Salmo sa pagsabat.
0: O Ginoo, magakanta ako gihapon tungod sa imo pagigugma.
1: Kaya kay balo ako nga ang imo gugma magapadayon sa walay katapusan. Ang imo katutong wala sing katapusan tubong sang langit. Nagsiling ka. Naghimo ako sa kasugdanan sa tawo nga akon kinpili. Nagtaad ako sa akon alagad nga sinabit.
0: O Ginoo, magakanta ako gihapon tungod sa imo pagigugma.
1: Tungod sa imo, nagakalipay sila sa bukot nga daw, kag nagadayaw sa imo tungod sa imo kaayo. Ginatagan mo kami sing dalagko ng mga pagdaog, sa imo gugma, ginpadaog mo kami. At,
0: O Ginoo, magakanta ako gihapon tungod sa imo paghigugma.
1: Tungod sa imo,
0: ikaw ugin.
1: Ikaw, O Ginoo, ang nagpili sang amon mga ngapit. Ikaw ang balaan niya Diyos sang Israel. Amo ang naghatag sa amon sang amon hari sa isa kapalanan amon sang una nagasiling ikaw sa imo matutong ng mga lagad. Ginkoronahan ko ang isa kabantog na soldado. Ginhatag ko ang trono sa isa kapinili gikan sa mga tao. Katapusan niya sabat.
0: O Ginoo, magkakanta ko gihapon tungod sang imo paghigugma. Holy yoga. Pastor Garen, diritso lang kita sa second reading.
1: Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Rom. Mga utod, nakaibalugit ka mo sini. Sang ginbautisuhan kita sa pag-iusa kay Kristo Hesus, ginbautisuhan man kita sa pag-iusa sa iya kamatayon. Gani sa aton pagbautiso, hindubong kita upod sa iya. Kag nakipag-ambit sang iya pagkamatay, agod nga sumong nga si Kristo ginbanhaw gikan sa minatay sa manimayaon na gahong sa kamay, kitaman magkabuhi ng isa kabagko nga kabuhi. Kung napatay kita upod kay Kristo, nagato kita nga magkabuhi man kita upod sa iya. Kay na kay balo kita, naging banaw ni Kristo gikan sa mga minatay, kag hindi naging nga mas makatay. Ang kamatayon wala na singgahong sa iya. Ang kamatayon nga iya gin kamatay, sing makaisagid lang, amo ang kamatayon sa sala. Kag ang kabuhi nga iya karon ginakabuhi, amo ang kabuhi ang Diyos. Sa Diyos. Sa amuman nga bagay, kandigan ninyo ang inyo pabalingon, tubong mga patay sa sala, pero magkabuhi sa Diyos sa inyo paghiwosa kay Kristo. Ang pulong sang Diyos.
0: Salamat sa Diyos.
1: Aleluya, aleluya. Kamu pinili ng rasa, areanon ng mga pari, balaan niya pungsod, mga tao ng iagid sang Diyos. Ibantala ninyo ang mga katingalahan sang Diyos nga nagtawag sa inyo, gikan sa kadudulman, pakadto sa iya makatilingalang kapawa. Aleluya, aleluya.
0: Ang pagbasa sa Santo sa Ebanghelyo suno kay San Mateo. Himaya sa imo o Ginoo. Sa dto nga panahon, si Jesus nagsiling sa iya mga gintutunan. Ang bisan sino nga naghigugma sang iya amay, ukon iya iloy sing labi pa sa akon, hindi takos sa akon. Ang nagahigugma sa iya mga kabataan sing labi pa sa akon, hindi takos sa akon. Ang bisasino nga wala nagapasan sang iya krus kag nagasunod sa akon, hindi takos sa akon. Ang bisansino nga nagapaniguro sang iya kabuhi, madulaan sini. Kag ang bisansino nga nagadula sang iya kabuhi tungod sa akon, makita niya ini. Ang bisansino nga nagabaton sa iyo, nagabaton sa akon. Kag ang bisansino nga nagabaton sa akon, nagabaton man sang nagpadala sa akon. Ang bisansino nga nagabaton sang mensahero sang Diyos tungod kay mensahero siya sang Diyos, may parte sang balos nga para sa mensahero sang Diyos. Ang bisansino nga nagabaton sang matarong nga tawo tungod kay siya matarong, may parte sang balos nga para sa matarong. Dumduman ninyo ini. Ang bisansino nga nagapainom sang bisan isa lamang katbaso nga mabugdaw nga tubig, sa isa sining akon pinakakubos nga gitutunan, tungod kay gintutunan ko siya, magabaton gid sang iya balos. Mga igmangod namon kay Kristo, dumayday niya balita at kawiwasan, kung aton niya Gino.
1: Dayawon ka, o Gino.
0: Gabay nga sa pagbasa, ay Santos ng Ebanghelyo, mapatawad kita nando aton niya mga saga.
1: Amen.
0: So man, may niya agahon, kinyo tanan, may igmangod namon kay Kristo, mga kinangay nga tagpagamati makaroon. Pura yung programa, ito niya mahal nga Diyos to divine mercy sa kabuhi. Ginkangay it anak mo it mahal nga Diyos. Amen. Takon feel niyo ron. Feel ay wa man kami kit kinyo personal nga nagkangay haman nga pamati kamo makaron. Amen. So tinapit ako mo nga manupang mati. Takon niyo mahal nga Diyos. Makaron ay ika siyempre 28 ito Hunyo adlaw nga Domingo ang ika 13 nga Domingo sa liturgical calendar at atong simbahan katoliko. Manami, hindi na akong pamangandungan ni Brad Bin Hordokwan. Do first reading no ay pero pinaka-highlight ko rin dayang nga ebanghelyo makaroon ay rin nga nga ang bayad Ginoo. Ang bisansino nga nagabaton sa inyo, nagabaton sa akon. Kag ang bisansino nga nagabaton sa ako, nagabaton man sang nagpadala sa akon. Huwag na ako ni tapos sa rakihin at basa. nag-brown out yun tayo. Pero sa mga una karang versikulo, no, tagrayang karang ang bisan, sino nga nag-iugumasang iya amway ako ni iya iloy, labi pa sa akon, hindi tako sa akon, etc. etc. Ang nag-iugumasang iya mga kabataan sing labi pa sa akon, hindi tako sa akon. Ang bisan, sino nga, medyo, ano nga nira, ho? Medyo contrasting, medyo kontra, amen? Sa ato niya gusto, di ba? Amen? So, simple mo lang eh. Dapat ay turutanan naton nga tanan atong handom, atong ginadamguman, atong ginaubra. Mga nga nga ni San Pablo nga maski ano atong ginaubra, ay dapat ay ihagad naton sa mahagad Diyos, sa nga ni Ginoong Hesus. Amen? Colossians 3:17 ron eh. So, maron do gusto yung Ginoo nga rutanan nga iya katon, o maskiro ginaplano naton ay isalig naton kana. Amen? Nga may pagpaubos, may pakiluoy, iwas nga nagahinyo kita, etc. etc. Amen? Araro manami kara ay ibalik naton dahil kay Brad Binor sa first reading. No? Dahil nga hamba na ang bisan, sino nga nagabaton sa inyo, nagabaton sa akon, kagang bisan, sino nga nagabaton sa akon, nagabaton man sa nagpadala sa akon. Masa, hindi na, iplastan ni Brad Binor, basi unahan ko buhay mo. So, butang bagon ay may anak paginhambay ni Karaho, si Jesus, oh. Ang bisan, sino nga nagapainom sa bisan, isa lamang kabasong nga mabugnaw nga tubig. Sa isa sining akon, pinakakubos siya gitutunan, tungod kay gitutunan ko siya, magabaton gitsing sang iya balos. Maski na ano lang, no, ay rin bayi sa first reading, ginpaubrahan kita na nat kwarto, eh. No, si Eliseo, no, sa first reading, oh, ginpaubrahan kita na at kwarto. O, oh, ag, hagos unang kanatanan, eh, manggaranon na sanda, eh. Manggaranon sanda, galing magugang dasawa, ay pinangutanay mo kay GC kung ano rukugang abis sa mag-asawa. Ay, unga galing, yaki. Oo, oh. Ay, dahil nga rin, ginbasa ni Brad Wilson nga first reading, may haunabi karon ay, kung paano maging buligan ni Eliseo siyang kababayeng na pobre. Amen? Dahil nga rin, ginbasa nga first reading makaroon ay, kung paano habuligan, it Ginoo pagi kay Eliseo, di siyang kamanggaranon, at sa anong pagi? Una ka ng tanan ay. Amen? Kani maroon ginambay nga, ambayan nun nga, uwa it, what pobre, nga hindi makatao. Agway at banggaranon, nga huwag nga kinahangan. Amen? O pagi. E di ba bro, ano, sayra natin nunar kung ano, huwag naka sugat sa kono sa first reading in basa mo, no? Nga rukugang sa pagpagabuhin mag-asawa, ay unga nga gaki. Mag-uwas ka ron, agos po yan ubrat ang manggad. Amen? So, balikan namin natin bro, first reading. Agad na to, ay, atong pag-iangot sa Ebanghelyo, ay gaban kung gasimba kita, no? Ay dapat ay para maintindihan natin the first reading ay maintindihan natin the Ebanghelyo. Amen? At para maintindihan natin the Ebanghelyo ay angot mo natin sa first basi una sa second reading doon. Amen? Kung ano gusto nga bago nito ato niya Ginoo. Amen? Muna mo lang kasimple ron kabigit sa mga sa magtuon it buhugit Diyos. Amen? Pero sa nagasimba ay agangot doon ay agangot the first reading do second reading ang Ebanghelyo. Ang di ka rin masayra natin kung nagabaton kita kung mga ano nga ni, alagad it aton nga mga Diyos ay magabagos ginhimaw. Amen? Ang mga ni nga, hindi ginato, mas kira yung nga rin nga sa first reading ay manggaranon do mag-asawa, manggaranon do pamilya, pero may kugang galikan na umanam na kon, uwa it pobre na uwa imot ikatao. At uwa it manggaranon na uwa nagakinagan. Bro?
1: Ato mano may nagdata ang aton brother first kanatong mapamanduan dahil ang first reading at abuli sa Lucidio kapalias man sa atong ginawin sa Cristo na nilaya di pagbing padaga man at ginawin si Lucidio yung ray ang bananika ng sawa nga ng bayo nagkirisya sa Iyabana ebalan ko ngayon yung kawo na nagahapit si Rifirmi sa aton isa kabalaan na kawo. Ayun, kailangan ang tawag ng Diyos. Ano yung

0: ng Diyos. Kaya meron na ginang pakao ni Mao. Parang ng taton. At may kay Kino Jesus, saan ang pag-mission man, may yung mga ka ng nag-anayo, nag-bibar man, tayo naman niya nag-a, wak manila. Parang sa mga DLK yung mga tawang bangon. Patuntin, saan ang inimuan, ay maruyon, ginbalikan ni Mao, at ipobrahan lahat ng ane, Mao, it wak, tukurayang marang mga karanon ng babayi. Dito ron, may anang idaan, may namisa, may pinutuan, may wag, anang yung mukhang unak. Ano ron ay kulihi ay Eliseo ay pabalik na na at yung mga nagabaway ay ginapagan na rayang si Gahati o si Eliseo kung ano raan ang himuon kaya nagsawa si
1: Kwanara. Bilang kabaylo abi ko madayad niya buot pag-abibar at dayang babae no na manggaran nun
0: kung ano raan ang isarang ay ka man, balik o kung ano ang
1: tigaylo whatever no o.
0: Na bayad makakayad din ng brand na nagambal na yung baba si Gehazi ka bawa sa dahit
1: kung yan sa Biblia bro ay G-Sheet ano G-I-E-Z-I yun yung spelling ay no
0: at nagambal na rayang mga mag-asawa ay wakalit mga magalaki at inangat ng mga kagayaki. Siyempre, kung kagayaki, karoon ay abot na anang mabastong kay Maura. Siguro, ay ang damang ina-ispitar ka na, kawait, gamana ka ng makat, o kung magabadayon ka ng mga mayad ng lumpahan. Ngayon ay magugang ng mga ng kawang araw, hindi mo na hindi ka ng panguha. Pero sa gahong, may tatong mga Diyos, pinabagat ka ng ministeryo, bangon ng babae na magpalapit. At pagkamot ng babae nga nagtindog sa katahan, nagkambal si ministeryo. Kasi na yung panahon, isang madasong niya tuig, magakugos na ikaw ang isang kabata na lalaki. Kung natin pagitan.
1: Huwa ito na pangayo, bro, rubayo, no?
0: Huwa.
1: Huwa tayo. Mari ka raw sa verse 13, last part, no? Yung dahing versikulo. Oo, ayan ba ni, singgit na ni Eliseo si JC, pamangkuta siya kung ano ang luyag niya. Himuon ko siya tungkol sa iya maayo nga pagtatap sa ato. Sabat in bayo, nagsabat ng ubay, kontento na ako sa akon kahimtangan upod sa akon mga tao. May mga tauhan tayo. Amen? Oo. Oh, sige bro. Ato, ginaplastar mo lang nato na, wate mo na pa ngayo. Si JC si ito nakapan, oo. Doon ako ganda. O nga gagaki. Sige.
0: Sabi ko na, kung padayon mo, bro, kaya nga nga, bagasahon niya na, ay may ikot pagit ang nakitabo ka
1: na. Oo, ay raton nga.
0: Namatay
1: raw nga. Natawag yung matay sa verse 17, no? So maraton nga rin nga first reading, hasta 16 da eh. Second Kings, no? Second Kings chapter 4 verse, pinang ano, 3 to 11 yun. Abagay mo ra.
0: 2-3.
1: May 18 at 19.
0: Oh.
1: Sa kadlaw, sa dako nga bata, nagkato siya sa may 18 at 19 gali, no? Pero sa 17, sa among ngatiyon na sa madasun nga tuwing nagbata siya, sing lalaki, nag-unga, taro. Dumabay, yo. Tao nga ni, kinabasa na akong dahi, kabihay, kung dapat wakagalit mali siya, no? Amen?
0: Amen.
1: Oo, ay kung may Malaysia ro asawa nga magugang kung ito lagi, mga Malaysia si Desio, amen? Pero Romanami ay mismo ay rubayit na naghambal sa ng asawa eh. Tagrayang gaagi man na primingara nga tao ay alagad aman ay Diyos da eh. Amen? Ano kita nga ni Rana nga term raw? Nabibalang ko nga ining tao nga naghahapit diri pirmi sa aton isa kabalaan nga tao sang Diyos. Posible nga napuntan ta itbalaan yung Espiritu Rubayi nga ra nga mangaranon. Amen? Ay, kung hindi abi kita, huwag kita napuni itbalaan yung Espiritu, puro kita duda. Maski madaayo di intention ka atong isigatawo, huwag mata idagta ro ang pagkatawo ka atong isigatawo, ginadudahan nato. Amen? Come on, pwede magduda ka akun eh. Pwede ka magduda ka amun. Among ginaubarang ra, basig ga kita, takamit ka buabo nga kwarta ka ra.

0: Amen. O ba siya may sponsor na kaming minilyon o linibo ginatao ka mo? Huwata. Ginoo ta ka mo direkta gatao. Sa anuman niya pagi, ay ginoo ka mo gatao ka mo kinanganon. Amen. Amen. Eh, siya nang kita nga ratong mga Diyos, the provider, God the Father. Amen. Okay. So, kinaklaro mo lang na ito, no? Ay, hara, maski wagali ikaw ga pangayo, kung ginoo ta nakasahin kung ano yung kinahangan. Amen. Instrumento galata si Elisengor at si GC. O, sige bro.
1: Kasi ka bro ay, dahil nga, kung ati ka ako, ay, kuha ba niya mo na pangayo o babae nga, mapwende niyo mo sa laking mga, kundi ero anak, ati kay GC. At ko yun doon ay, kamabo pat na kunin mo nga tapos yung gitaraya at marasahan mo.
0: Pwede di. Oo.
1: Dahil doon nga ka na, nagpahugun eh.
0: Araw, sa verse 18, sugod gihapon po sa first day, araw, sa verse 18, isang adlaw sa nako na ang bata, nagkato siya sa iya amay, ngayadto sa uma, sa tiun sang tig-alani, upod sa iya mga ngani. Sa verse 19, ha, dahil last sa verse 8, dahil nga, hindi, ako, sa 16 niya to eh. 16 niya tagali. Oh, second, salmo tagali yung ginabinasang, araw. Asa 16 niya ta? Sa 19, sa hinali, nagsingkit ang bata sa iya, may ang ulo ko masakit, ang ulo ko tama kasakit. Ang amay nagsiling sa iya, sulugoon. Kita mo, disyogoon ha? Dalha ang bata sa iya iloy, ginhakwat sang sulugoon, kagindala ang bata pabalik sa iya iloy. Ginsabak siya sang iya iloy, tub-tub, magudto kag napatay siya. Namatay, gimatatama, hamba mo bro. Gindala niya ang bata sa kwarto, inilis sa iyo, ginpahamyang niya sa higdaan, ginsirahan niya ang puwertahan, kang nagwa. Okay, basa ko lang na itong bro. Pwede nga ikaw lang magbasa, oh. 22 yung kita, bro. Verse
1: 22. Oh. Dayon, gintawag niya ang iya mana kagintiganan. Padali ako sa isa ka tulgon kag isa ka asno. Kinahanglan makadto ako kay Eliseo nga propeta. Mabalik man ako sa gilayon. Nagpamangkot ang iya bana. Nga makadto gid ikaw karon nga adlaw, hindi man ini adlaw nga inog pahuway ko kontista sang lati. Nagsabat siya.
0: Wa ta kasayod posibleiro ama nga namatay ito rungay sa kwarto eh. O, sige bro. O.
1: Nagsabat siya, sige lang. Dayon, ginbukangan niya, ting hampilo ang asno, kag nag...
0: Hampilo, ay tagrin nga ginabutang mo sa... Kasi sa kabayo. Hapin man, hapin. O. Sa likod, o. Padasiga.
1: Padasiga ang asno, kag hindi paghinaya, kung hindi ako magiling sa imo. Gani, naglakat siya kag nagkadto sa bukid kang Carmelo, sa diin si Eliseo. Nakita siya ni Eliseo nga nagapakari, samtang malayo pa siya. Kag din si ganan niya ang iya sa lugoon na si GC. Kanawa, nagapakari ang babayi na taga sunin. Dalagan kag ugataa siya kag pamakata kung kamusta siya. Ang iya bana kag ang iya anak nga lalaki. Ginsugiran sa babae si gising ang tanan maayo man, pero sang pag-abot niya kay Eliseo nagluhod siya sa iya katubangan kag nagkapyot sa iya tiil ni Eliseo. Itiklot siya kung tani ni gising, pero nagsiling si Eliseo babay ilang siya, wala mo bala makita nga dapukin ang iya kalisod kag ang Ginoo wala magtiling sa ako na nungot kini ng mga butang. Ang babae nagtiling kay Eliseo, "Sir, nagpangayo pala ako sa imo sing isa ka anak nga lalaki."
0: Why mo nagpangayo eh? Okay.
1: Wala pala ako nagtiling sa imo nga hindi mo ako pag timbungan. Si Eliseo nagliso kay Gisi kag nag siling. Dali-dali ka, dalha ang akon baston kag maglakat. Hindi ka na magbugno sa imo matuglaka. Kag kon may magbugno sa imo, hindi ka
0: matuglaka. Butang bangon ay emergency eh.
1: Diba? Pagpay, dili.
0: Duhang bayit, babae nga rin nga. Sir, nagpangayo bala ko sa imo sing isa ka anak na lalaki. Uwa, no?
1: Uwa.
0: Siyempre nga ito eh, nagpropesya si Juan eh. Nagpropesya kita si Eliseo nga madason niya tuig man ay eh, kugos nga batang lalaki. Pero sobra pata sa mga lalaki ro kinangan makot babae, di ba? Kabuhi ka na unga nga lalaki. Amen? Amen. Kabuhi ko ta. Sige bro. Sige kita.
1: Kapon may pagpumno sa imo, hindi ka magsabat. Sunod ka dayon sa balay, kaguyati ang
0: sungkod ko
1: po sa ibabaw sang bata. Ang babae nagsiling kay Eliseo, nagasumpa ko sa akon pagunong kabuhi na Diyos kag sa imo nga hindi ako magbiya sa imo. Gani nagbalik sila na duha.
0: Grabe yung pagtuwid babae, no? Oh, sige bro, sige.
1: Igisi, nagpuna kag nagpuyat sa sungkod sa ibabaw sang bata. Pero wala gid magtingog. Nagatingog kukon, nagaginhawa ang bata. Gani nagbalik si Gisi sa pagsugata kay Eliseo kag nagtiling ang bata wala nagid magbata. Sang pag-abot ni Eliseo, nagtulod siya sa isalang kakwarto kag nakita niya ang bata.
0: Wagin ipiktor o sungkod do, basto niya, butang ba ko na ibukot at bukot at si Gisi Rokwan. Bukod at si Gisi ro ginagamit o pagagamito ni Ginoo. Amen?
1: Amen.
0: So maroon ang milagro ha, roon ang milagro sa dahing karang hitabo ha, ratong-atong pagkatawo ko nga. Amen?
1: Amen.
0: May malason pagin ka ra. Sige bro, diretso.
1: Kaya nakita niya ang bata na patay na, nagahamyang sa higdaan. Ginsirahan niya ang pagkatahan kangag pangamuyo sa Ginoo. Dayon, ginahapan niya ang bata. Ibutang ang iya baba ng bata.
0: Mouth to mouth gito, no?
1: Amen. Ang iya mga mata sa mga mata ng bata.
0: Eyes to eyes.
1: At ang iya mga kamot sa mga kamot ng bata. Samtang nagapa siya sa bata, ang lawas ng bata nag-amat init.
0: Milagro darn. Pangayawagon, okay.
1: Nagbangon si Eliseo, naglakat pagkanto pakari sa kwarto, kagdayon nagbalik siya kag nagpaliwat sa bata. Ang bata nagpangati ting makapito, kagdayon nagmuklat ang iya mga mata.
0: Pangatlo niya milagro, di ba?
1: Amen?
0: Amen.
1: Itawag ni
0: dahil yung ano, dahil nagbaton imaw. Nagbaton imo ko alagad it Dios dubabayi. O sige.
1: Itawag ni Eliseo si Gisi gagin tingganan nakaugon ang iloy sang bata. Tang pag-abot sang iloy si Eliseo nagtiling sa iya, yari ang imo anak. Nagsaludos siya sa tubangan ni Eliseo nga ang iya guya nagaduot sa duta.
0: Grabe.
1: Grabe pag ginkuha niya ang iya bata kag
0: oh.
1: May milagro karon,
0: ay may patagit na karon nga, may duha pagid ka milagro. Pero may si pagbuhon ba kay naaman. Pero kun ipaangid nato si Ebanghelyo bro, aro. Kung nagabaton, ay hambangan ni Jesus ay mas nagapainom mga kitan mas ang kabasong mga amig at tubi ay, di ba? May mabaton kitang bagos. Ay rubayi ay una bes yagi, ano ani anang hambal? Hindi nga tao man nga naghapit diri sa aton pirmi ay. Ano gid anang hambal? Sa aton isa ka balaan nga tao sang Dios. Balaan nga tao sang Dios. Hay ginbato na si Jesse buko niya tadto nga hapit man o magtiner ka man o magkaon Korea, magubuga ginpaobrahan kita at kwarto. Amen. Oo, hator bagos. Hator bagos. Wala na ginapangayo ah. Ay hakita at Ginoo nga kung ano kugang kanta, wanganin ni Eliseo hakita ray. Nga kugang sandagali at sambilog nga unga, itagat, nagaki nga unga. Amen? Kaya niya, kung ato yung kung pamagandong nga natong bro, no? Klaro nga ro Ginoo, taro nakakita o nakasayad kung ano kugang katon. Amen? No? Ginoo ta nakakita. Ay hambay ko bahay kontento at imaw eh. Saan ang kahimtangan ay? Amen? Amen. Pero mas ginpakita pagitid Ginoo pagigailay sa iyo. Risyang kamilagro na ito nga, mako, patay pero ginbuhi. Amen? Ay, siguro ay hindi na rin sa second reading may padayon doon. Okay bro, padayon?
1: Teka ate ay, abot na ay, kapayas man kay Ginoo nito, ano pa mission niyo? Hindi gamit ng Eliseo at mga Diyos. Meron. Ito na baton kita, at nagkapati kita, na yung kahero, o kung nakakalat na, kanyang pagbubutong sa umaga Diyos, hindi ato dito ang mabaton doon. Kaya di kang tigong ni Kuno na magbabaton sa kanyang kahero, kahit may anak ang maagos doon. Kaya lang kung first, sabi ka kaya kay Sarayang nagkapuntapon na mataan na ilang ang magbabaton sa pagbubutong ka na, ay din mata minibasa ko pag itara halindit at verse 1. Ay ka namin, tara, may ginbulig na pa'y mga bago na bro.
0: Oh, bubre.
1: Bubre, oh. Dahil anang asawa ay...
0: Namatay.
1: At abo na
0: utang. Abo utang.
1: Siguro ay pagkabulog.
0: Ginabuot na dayawang kaungang agaking obrahong ulipon. Oh. Ay ano ro advice ni Eliseo? Ay, kung ano ro na may babaligya pa ba? Tanan doon lang gana, ginbaligya. Ah, oo. Oh.
1: Pausin siya tayo, Sudan.
0: Oh, pausin tayo, Sudan.
1: Kanan na yung Sudan.
0: Oo. Oh. Baligya. Sobra pa eh.
1: Sobra pero anong bilir eh.
0: Oh, hindi nakakabayad siya sa ng utang, libre sa pagkaulipon na dayong kaunga. Ang may sobra pa sa ng pangabuyaanan. Grabe no? Oo. So, rumatoon nga balaan nga lagad in Diyos, buko niyang galit ko brasan at milagro, mayad man siya ng counselor. Amen? Tawani kun takon di kar takon sa libelon kitang moron bro makaron. Pwede man ga magin counselor kita. Amen. Ikaw ta pwede ta eh nagdaog ko ng konsyal sa kwan eh. Sa dagitan eh.
1: Bro, ay may nagapati man. Bayo na man ko.
0: Ay, pero ga pati ta ngaron bro ay magapit na sa Ginooron duro. Dahil mga gapati, masiside saan ang tama nga karoon dito gihapon mong pati rin. Ang mga pilosopo taro nagbukod taro hindi no nga kung nga it Diyos o kung nga mat Diyos pero nagtayang pa ta. magliko pa ta. Oo. Ngayon tayo hindi ka magkasubo ko rin yun kung hindi mo isang tama pati kayo mo ba sa eksakto tama rin mo nga ambag. Amen? Para sa Ginooron Lisiyo sa verse 1 sa 7 umbulig na sa babaeng imo nga para hindi magawas sa ano ni pagkaulipon na anang daywang kaunga ag oh amen ag may anda pang nabilin sa anang kinabaligian ka anang gana nga pwede na anang mabuhi sanda sa duga ano pa madasod niya mga inadlaw binugod dinagun ka nagkabuhi. Amen. Abot ang milagro paginubra ni Ginoo pagi kay Eliseo di karas sa Second Kings kara. Amen. Ay galing maubos maturaton nga orasyon doon. Kani iangot abi naton po di karas sa second reading basi may mahangbag ka sa second reading nga naton. O ano dapat naton nga mangin pag ginawi gon ay ginahambag kara ni San Pablo nga o ano ani kita man magkabuhi sang isa ka bag-o nga kabuhi haman. Ay ginyuwasan kita, ay ginpanginmatsayin kita at Ginoo, ginantosan kita at Ginoo, pagi saan ang kamatayon sa cross, di ba? Amen? Amen. Ay tapos ay magpadayon pagkita kita nga, padayon gihapon kita makasaga, yan ang hambali ka raho. Sa uman nga bagay, kabigan ninyo ang inyo kogalingon, subong nga patay sa sala, pero nagkakabuhi sa Diyos, sa inyo paghiusa kay Kristo Jesus. Maghiusa kita eh. Amen? Maghiusa kita. Hay, kung ginmilagruhan, gintao nga ni Rokinanganon, itatong babae nga itong manggaranon pagi kay Eliseo. Amen? Hay, siya niya nga ni mo, naghapa, nagsaludo, panguyapit imo kay Eliseo ito eh. Amen? Hay, kung aton nga, pamagandungan dahil nga nga, second reading, hey, paano kung ito ta kita magpangunyapit kita kay Ginoo Jesus, di ba? Amen?
1: Amen.
0: So, basta may dugang ka pa, bro.
1: Kasi karabi, bro, sa second reading, kaya nga, sa pariyas ko, sa babae na pamukaran, eh, isang kung hindi kita graduate ng Cusco, kung apa na po pangalanan mo kung at mangaranon ng bawang pangagadat ng babae, kung ito mangaranon ng mga kapag...
0: Pagtuo! Amen! Sakto bro!
1: Ito, kubri kita.
0: Well said.
1: Kubri pa kita sa pagtuo, kaya hindi kita makapit sa graduate ng teachers. Kundi kaya nga mga kubri matawad ka na kubri. Pero ang pagtuo ay una kaya hapon.
0: Mangaranon si pagtuo. Mangaranon
1: si pagtuo. Na nagkakapyot na kay Ginoong ito na isang ano matapo mamatay man kita na una kita sa mga ganito ay aom ka kita brother ng sister ka pagkabanaw ni Kristo mabanaw man kita kapalias ka na naman nagaibag yung hapon kung kita ay nagatuo at nagagakong ni Kristo ito na atong ginalooman at atong magalimon ay huwag kita katunan brother ng sister kundi ay wa kita sa isakto nga mga mukhang kita yato. Ay, amo ka sa
0: makasin. Ay, aman na manhaman abit ni kita maghiusa kay Kristo. Agamat din natong pagbago na itong kabuhi. Suno sa abubuto ni Tumahal nga Diyos. Ay, harang ginaban ni San Pablo, kayo naghibalo kita nga ginbanaw si Kristo gikan sa mga minatay. Klaro nun, di ba? Balik-balik ko nun sa atong celebration kung si Mana Santa sa simbahan, di ba? Amen? Amen. Kag hindi nagid nga mas mapatay. Hindi ba? Pagkabanaw na buhi ni mo mga ito sa to it the father sa hangit. Amen? Ang kamatayon wala nagid wala na singgahom sa iya. Ay buhi nga Diyos tarado niya ginausahan. Di ba? Amen? Ay ano nga ni kababayin si Eliseo alaga dyan balaan niya alaga tao it Diyos. Di ba? Amen? Ay paano kung karapagitaga kapyot di karapagitaga sip-sip. Amen? Sip-sip nga ni kita sa tao nga iba terminal yang raana nga paggahom. Amen? Amen. Tatlong dag-on ni mo anong dag-on yang raana nga term, di ba? Amen? Amen. Oo. Pero dahil ay Diyos nga hindi ito mamatay, nagsakripisyo ag ginhawas ito, gintubos kita sa kasagana, nagsakamatayon. Amen? Amen. Jumaron siguro, no? Eh, siguro baguhon taon daton nga. Ay, haro, ginambay, oh, ba? Kani sa aton pagbapautiso, ginlubong kita upod sa iya. Sa aton niya pagbunyag, no? Kag, o maski sa aton niya, mga ano yung tinga ng ginamba, di ba? Amen? Kag nagpagigambit sang iya pagkamatay, agun nga subong nga si Kristo, ginbanaw, gigan sa mga minatay, sang may mayaon nga gahom sang amay kita man, magkabuhi sang isa kabagong kabuhi. Ay, umpisan, siguro natin atong pagkabanaw ay makaroon ay aging buhi. Patakita, amen? Amen? Alin sa pagpakasaga, alin sa madugong nga kabuhi ay pagto sa diretsyo yun, ag mahayag na matauhay o malinong nga pagpangabuhi. Kaibahan atong ginuog, kaibahan atong mga pamilya ron, amen? Atong mga mahal sa kabuhi, amen? Amen. Di tama akong bro, nag-amen ka eh.
1: Ay, ito so, naman man bro ay, bukong ngayon kita ay
0: amen.
1: Oo, importante ay
0: ay ginahambag ay bukong matatik kita ruga pa perfect ka to the Holy Spirit anaro Diyos naghihapon di ba? Amen?
1: Amen.
0: Oo.
1: Sabi ka ron ay buhak kita ginahambay nagunod yung sakitari ka to sa mga mukhang na itong bukong at marami kundi ay nagtiguan kita magbalik sa ato niya pagkabuhi imahan na ito
0: amen. Amen. Amen.
1: Ay kung kita ay malulong sa mga mukhang huwag ito sa natan, kundi ay yun yung ambar sa aming pumilya kita sa aming pare. Kung makakutanay mo sa mga tao, magkaranong kamana, ay siyempre, di ba, ay kung what, at what, pare, bukon man ako magkaranong. Magkaranong ka din mana, ambar pare, magkaranong kamana sa pato, ay iya ka din kada Domingo, nagasimpa. Huwag manin mo man ang magubti. Bukod sa manggad,
0: ba na
1: ikaw
0: ang minamasihin, hindi mo kapatid. Ato na abi ay pag-abot ng mga do, manggad ay kwartat, eh, agi ay. Properties, amen. Assets, whatever, di ba? Amen, amen, no? Material, amen?
1: Amen.
0: Ay, pwede man kita magmanggaranon sa ano nga niyang bagay niyo, pare, bro? Pagtuo. Pwede man kita magmanggaranon sa paghigugma. Amen?
1: Amen.
0: Pwede ka man magmanggaranon sa pagrespeto mo sa iyong isig katawo. Amen?
1: Amen.
0: Pwede man kita mangin manggaranon sa bilang responsable nga tao. Amen? Abo-abo nga na yung kwarta mo, na yung kung irresponsable ka, di ba? Arong ka problema ng mga member at malitagang, di ba? Mag-mag na nga file it kaso nga cyber libel sa mga nakasayod ko ano.
1: Pero ay sa mata dino ohay. Mo man gapon do makuha
0: ka. Ay masi sa mata ini sa Pinoy tawo nga ano gani nga nakasayod ko kamatuoran. Oh ay klaro daron kita kapin paro Ginoo. Amen. Amen. Mo dami ang karay. Ay balik ko magkita sino ni Rogin daga sa pareso ni Ginoo Jesus tag matakaw nga to tag criminal matakaw na no.
1: Oh,
0: oh sisters.
1: May lugar pa niya po ng mga manakaw sa binarya ng
0: Kuwan. Oh, basta maghinusog. Mag-ako ang maghinusog. Maski hindi ka mo mag-ako, come on. Mag-ako ka mo sa Ginoo. Amen? Amen.
1: Pero atong bayaran doon, anong pamagi? Obra kita bayad.
0: Amen.
1: Anak, anak mo.
0: Ang kabulit. Aron naman, sana'y katiin mo sa mag-ubra it, higabo, tapos ay mag-ubra ka it, bag-o, na kuwanyo ta, sa tama uta, mabulit aron. Mabaunin mo kasanayin, di ba? Amen?
1: Amen.
0: Oo.
1: Pero ha-ubra ni Mateo.
0: Oo. Amen. Amen.
1: Si Mateo ay ano nga niyo? Kung kakaton man.
0: May sukot it buhis.
1: Manakaw man doon ay
0: siguro na na-remit na nun.
1: Na
0: ginawa-huwa yung siguro na kung soldado nga itong bodyguard na nun eh.
1: Pero ay, amat naging santo.
0: Ay, nagbago. Mga nihamba ni San Pablo sa second reading, kita mo ang magkabuhi isang isa ka bago nga kabuhi. Oo. Oh.
1: Kita pala yung San Pablo, kriminal man na. Nagpatay.
0: Ay, ginbago yung Ginoo. Pinbagot gino o. Kita man tanan kung gusto natin nga bago, magbago. Bago kong kita gino. Hindi na natin masarangan nga bago natin itong kaugaling yun. Ah. Amen? Pasko rin nga ang bisansin o nga nagabaton sa inyo, nagabaton sa akon. Kaya ang bisansin o nga nagabaton sa akon, nagabaton man sa nagpadala sa akon. Ay, hindi na natin masarangan na nga sa aton tawhano niya ang kapasidad. Amen?
1: Amen.
0: Ay maroon na ba ni San Pablo sa Galesa 5:16, ano nga ni? Hindi ninyo pagpasugti ang inyo tawhanon nga kinaugali. Sa baylo, magtabuhi ka mo suno sa pagtoy-toy sang balaan nga Espiritu. Amen?
1: Amen.
0: Tanan nga mga butang, huwa natin hiubrag, sayran natin nga eksakto, matuod, ag suno sa kabubuton it mahal nga Diyos. Ay hindi natin maubaran kung huwa pro bulig man it mahal nga Diyos. Pag-isaan ang balaan niya Espiritu. Amen?
1: Amen.
0: Normal siguro kasimple, mga imang hunamon niya Kristo. Ah? Pati rin nga pagkilaga it mga matuon nga balaan, matuon nga alagad it Ginoo. Hindi nato nun mabudlihan na kita magtugma, mabudlihan na kita magkilaga kanda karon. Masi kami nga ni, inyo maintindihan eh. Amen? Haman. Tapin kunwa pa kinyo, apakaton do balaan niya Espiritu ay tato niya Ginoo. Hindi niyo maintindihan. Paano ba naman nagkakita si Brad Bino, si Brad Bogsa, si Brad Paeng, si Sister Karen, Sister Lucette? Amen?
1: Amen.
0: Nagkakita mo na kami, suno sa gusto yung Ginoo. Amen?
1: Amen.
0: Oo. Mas kako na eh. Kinabay ko ka na ito, wapan akong tilipati eh. Kaya sa sulit 20 anyos, makaroon, eksakto 20 anyos bro. Code yun. Kumarts nga rin, March 11 and 12. Eksakto nga 20 anyos. Kung baga hayra akong ginhandom nga makaalagad ako sa Ginoo sa paaging asayran na ako nag masarangan na ako na mahinusugan ako. Wapagin ako. Wapagin ako nakapaghinusog. Amen? Gagin obra ko ro bukong matanan niya gusto Ginoo kundi ro masarangan niya na ako. Amen? Ay wakot ginhinusugan eh. Rang ginhinusugan niya ro mga nahimu na akong kasaganan. Amen.
1: Amen.
0: Oh, hamak mo sa suod 20 anyos bro. Wa ko sweldo. Wa ko ginbaton nga official abi may paycheck ako whatever. Wa ko ginbaton eh. Wa ko ta baton. Kun hi sayran nga ninyo ra akon nga routine sa adlaw-adlaw. Puro yung trabaho with sweldo. Pero may mga pamaagi mat aro Ginoo. Nga ginatao na nagakon da akong mga kinanganon. Oo. Akong nakasayod ay kung isugid ko pagay niyo ay sayran niyo ron. Amen?
1: Amen.
0: Antigo taro, 20 anyos, waman ako nag pobre. Ay kato imo ako. Ay, mamat na bago. Mako na ay pobre man gihapon ako. Amen. Pero magaran yung sa ano, bro? Sa pagtuo. Ami sa ebanghelyo abi basta may ma-impart ka mo na yo to temprano pa man. Temprano galero 25 minutos lang eh. Abi sa ebanghelyo.
1: Ikon kaya sa santo sa ebanghelyo. Ikon makakatom ng mga tao. Ang Ginoo para anang wala ng ito sa kapitid. Kapag sa kapon niya lang na ayang sa akong sitwasyon, siyempre, ako nga nga matawag nga nga priority kung ano ang kinanano sa pabuhi. Pero ay, gaya may kanilang Domingo ay gaya ro adlaw, ka dapat na ito niya ihagad ka ng mga
0: Pinoy. Amen. Amen.
1: Patawad may among mga kapugangan, naman mga kinanano sa pabuhi. Ay, may kitiyan ko kami. Pero may mga putang man, pero ay, kay diyag lang man, parang ma ato mapunan.
0: Naga ready ya bro, ay naga kung itao katot Ginoo ay agugulpihan kita, di ba? Mm-hmm. Ay, atot agaliro solusyon siyang problema, di ba? Panuhan nato nun, panuhan mo ron?
1: Oo, basta tawan mo ito siya kung ano raan ang
0: basta buksan niya nato atong huna-una atong mga tiyagon para sa Ginoo, atong tagipusoon para sa Ginoo. Gagawa ang solusyon sa mga problema eh. Amen? Sa problema ginasulo nato, din nga may kapabiling ito sa problema. Kinasulo nato wa ta naton kina huwayro Ginoo. Dapat itawon ni naton kan bugos ay atong mga problema. Amen. Kon aton nga ni ginhagad kana ginahagad naton naton kana atong yung mga saga nga ginobra eh. Kung gin panginmatyan nga nindana sa krus do yung atong mga makangilad yung mga saga ay ginobra ay Ginoo. Ay han paro solusyon sa atong mga problema kun kung mga problema mo lang ngaron kun ikon masulbar ay ikamayad naton ikamayad kabuan. Amen.
1: Amen.
0: Oo, ilat.
1: Bro, ay mga tao ba kita na sumaya nga rao? Video, panimot ang matanaw, kung ibang tao kita na panay, magayin mo lang. Pero sa nasitwasyon, magayin na ng buot karo, may luwas ang dait, tinatawag nga rao ma palanggan ng mga problema o palanggan ng mga kabaga. Kaya nga, no, ay nakikita ko na kung namatay. Kanungan pa rin yung tao. May way mawit, tinatawag na pinakarantanang pabuhi.
0: Huwag mo't masaligan.
1: Masaligan, o bro. Hey, ikaw,
0: wala. Oo, kumakaw mo't masaligan ka mo, nagdo ang kamukha mo, kung huwag kita't pag-asa, ay kamukha mo, kundi, hey, huwag, sa Ginoo, kundi kamukha direkta sa Ginoo. Amen?
1: Amen.
0: Sa'yo ka, bro, no, doon tayo ikaw, madali yan. Parang ako na, huwag tao nga magain. Tinugatan na Diyos, binunyagan doon, eh. Sa ngalan sa kamay, sa anak, ang Espiritu Santo, butang bagon, kung ano man kagayan isang katao masisa ka ng pagpati magayin ng mao, may bahin itana ka na tagipusoon, may bahin itana ka na pagkatawo, at may moment itana ron, baguhon yung gitimo at Ginoo, kung gusto mong magbago. Amen?
1: Amen.
0: Ano man lang kasimple ron?
1: Pagkakas niya niyang bay pa, ba niya, kung niyang kumpre kita espiritu, may maniwang itangayan man na kita karon, kumpre kita karon, at di karon man nakita na kamasakit, dahil huwag kita na kuyakit. Huwag katong diya, huwag kita na kabaton, kugin padagain katong mga Diyos, mga tao katong di diya.
0: Ay, ato, klaro ka ni sa first reading, di ba? Manggaran ng Dubai, manggaran ng pamilya, sa bilog anong problema, aday huwag ni ay, maguwang na nao nga, anong asawa, eh, di ba? Basi huwag man, di huwag ikasarang, di ba? Sexually, physically, pagkatapos ay iwasan at unga nga laki. Pero ginsolbar at Ginoo pagi kay Eliseo, di ba? Amen? O may konpagit, namatay. Pero ginbuhi gihapon at Ginoo. Amen?
1: Amen?
0: So, butang bagon ay maklaro ro ginamba ni San Pablo sa second reading, pwede magbanhaw ro Ginoo. Amen?
1: Amen.
0: Kung pwede mo magbuhi, pwede mo magpatay, pwede magbanhaw. Amen?
1: Amen.
0: Pero gilang kasimple siguro. Nay bro, mga muyo kita siguro. Amo siguro mga ibangon namo kay Kristo sa Domingo mo na. Mga muyo kita sa amay, agun niya hatagan niya kita sing kusog nga kagilalahon si Ginoo Jesus sa aton pagpangabuhi, sa aton pulong kagbuhat. Sa dako nga pagsali mga muyo kita sa iya. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo.
1: Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Daiwag kang ginatudlo kang ebanghelyo, babay nga ang simbahan, ang banwas ang Diyos, magpadayon sa pagbantala ng maayong balita, bisan pa nga ini kontrahon kag balabagan, mga muyo.
0: Ginoo, pamatiang amon, pangamuyo.
1: Pamay pa, kabindisyonan sa Ginoo ang mga pangulo sa simbahan kag sang gobyerno. Agod nga mag-alagad sila sa banwa nga may katinlo, kapistan, kagkaalam, mga muyo.
0: Ginoo, pamatiang amon, pangamuyo.
1: Kamay pa nga makadangat kami sa ngalan na Kristiyano, paagi sa pagiugma kay Kristo, labi pa sa tanan kag pagabatunon ang amon cross, adlaw sa adlaw-adlaw nga pagpangabuhi, kag sa pagtikway sa mga handong nga malaot, mga muyo kita.
0: Ginoo, pamatiang amon, pangamuyo.
1: Para sa mga nagamasakit, nagaantos kag nagkakasubo, gabay nga paagi sa pagkabalaka sa amon ni sigkatao, sila man malumpayan kag mabuligan, agod nga makapadayon sila sa pagalagad sa imo sing hilway kag may kalipay, mga muyo kita.
0: Ginoo, pamatiang amon, pangamuyo, ginampo man amon, Ginoo, makaroon yung pangorasyon siya, mat Ginoo, kapya ko mga upang ay nagtinguha gihapon kami kamapadayon, magpadayon pagi sa rin programa Divine Mercy sa Kabuhi. Salamat yung Ginoo sa kaiso gibuot. Salamat yung Ginoo sa pagtuo masisang giri man dun. Ay ginpatigay na muna yung programa makaroon niya daw sa piha kong mga bagabag, sa piha kong mga kontra nga sitwasyon, iagihapon kami Ginoo. Ginoo, ginapaabot man amon kay Mor, pagpasalamat. Kaibahan ko akong nga mga kaibahan sa pagpangabulay. Ko pagbulig kamon o pagbulig katon ko todo tila radio gamigid do management and staff sa pamuno ni paton nga CEO si Idol Jonathan Cabrera sa baday na nga pagbaton kamon sa pagbantala kay mong bayad niya balita at kaguwasan pagi sa rin programa Divine Mercy sa Kabuhi kada adlaw nga Domingo nga ni Ginoo ginapaabot manamon kimo nakabay karana mga kinanganon man kindayang istasyon, kinanganon ito ang mga empleyado Ginoo, kabay nga tamdo ni mo Ginoo, agitaong mani mo kanda. Kabay Ginoo sa oras nga tanan, tandugon mo gid, rana mga panghunauna, rana ang mga baga tiyagon, rana mga tagipusoon Ginoo, agod ato, mangin matuntun, sanda nga kabahin o simbahan nga imong gid nga gintukod. Para Ginoo sa among mga tagpangamati, imong tagpangamati, imong mga dinapit nga tagpangamati, kabay Ginoo, napunon mo sanda permi kay mong balaan nga espiritu. Tuitian mo sanda Ginoo nga maintindihan na na ikaw paagi kamon paagi sa reng programa Divine Mercy sa Kabuhi. Dito na namay ay kinapaabot ginamon kay mong may pagdaya, paghimaya, pagpasamat paagi kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.
0: Ginoo, pamatiang amon, pangamuyo. Ginoo nga amon Diyos, pamatiang amon pag-ampo, himuha kami nga imo banwa nga nagabinurigay, tagmay tagipusoon nga malapit sa maluya kang nag-antos pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.
0: Amen. Tamo bro kayo na, no? Iyatagali sa pangamuyo, oh. Oo, magpadayon sa pagbantala sa mayong balita, bisan pa nga ini kontrahon kag balabagan. Abu na kayo ng bagabag, eh. Amen. Brown out sa inyo, brown out pa, di ba? Amen. Pag abu pinikara sa crossing Bangan niyo Washington, brown out to traffic light. Amen?
1: Amen.
0: Pag abot di kara sa may Jollibee, kita ko ga sigaro traffic light, may kwan makon. May, ano nira? May kuryente sa kalibo. Nangutana ko di kara sa gatinda, di ko itlog bro, tag nabubaka na doon. Ay ano makon, may programa si Baba. O tawang anima na, hasubayang kurutik ni siyan, may programa man na kita bro. Salamat sa Diyos. Amen? Ano ron ay, kung basta ga ano nga ni, katinguha kita itat gino atong pagtinguha nga makaalagad ka na sa piha ko kung ano man yung kemtangan, sa piha ko na ang sitwasyon una imaw. Amen? Paras ko babayi sa first reading, paras ko gustong hambagon ni San Pablo sa second reading nga dapat ay magkabuhi kita bago natin anong kabuhi, maghiusa kita kay Kristo. Amen? Ang dapat matuno natin o tanan nga alagad balaan nga alagad i Diyos. Amen?
1: Amen.
0: Ilamat natin sandaron pagi sa pagtuito naman it balaan nga Espiritu. Amen? Ano oras na ito bro? Pwede pa, may aton pang healing and salvation prayer. Pwede pa. Basir iba ay sigit amun nga pinangamoy na to at nagamayad na pwede mag-umpisar anay kita. Mag-umpisar gin ka mo ganito ay pumatay ni tatong niya mga Diyos tatong niya mga pangamuyo. Amen. Ayun na sa Isaiah 59:2 ang inyo sala hamba sa Isaiah 59:2 ang inyo sala ang kabagdanan niya hindi siya magpamati sa inyo. Ang inyo mga sala ang nagpahilayo sa inyo sa Diyos kung kamo magsimba sa iya. Amen? So, magkaroon niyo pang orason sa gabing pagpaubos at paghinusog mga muyo kita. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Heavenly Father, I come to you in prayer, knowing that you are the Lord who heals me. I ask you to take away my sickness, infirmity, and pain, and restore me to health. Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved. For thou art my praise. I trust in your power and grace that sustain and restore me. Loving Father, touch me now with your healing hands. For I believe that your will is for me to be well in mind, body, soul, and spirit. Lord Jesus, I come before you just as I am. I am sorry for my sins. Please forgive me. In your name, I forgive all others for what they have done against me. I renounce Satan, the evil spirits, and all their works. Yes, Lord, have your way. We trust in you. We ask this through your Son, Jesus Christ, our Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit. Glory and honor are yours forever and ever. Amen. Kabay pa, magmayag kita sa atong mga bagatian. Kabay pa, nga matawat solusyon ni tatong gamahaga Diyos. Pratong mga problema. Ang kabay nga binisyonan kita at maguyon, mapinatawaron, matinatapon, ang nagabugong na Diyos sa oras ng tanan. Ang amay, anak, kagang Espiritu Santo. Amen. Salamat sa Diyos. Pagpakan natin itong mga nga Diyos. Sa bugos niya kalipay. Pwede ka lang kita sa siguro sa itong programa, Divine Mercy sa Kabuhi. Ang gabay nga malas sa madason niya Domingo, mangin kaibahan gihapon naman kamo sa raing programa Divine Mercy sa Kabuhi. Salamat gid sa iyong pagpamati.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

Todo reggae. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Todo reggae. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong ngawas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ano po si Biro sa Biliran? Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
3: 88.5 ang radyo na kaibigan mo. Todo Reggae, Todo Reggae.
5: Please, high vibration. I know we like one marijuana already, right?

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako mag-ubra to sa idagong. Dati, wa ako ka-ubra dahil maguya ang awas. Makaroon, ay tungutang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best trying more power.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Today's best music all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo. Todo reggae, todo reggae. Ay kang

0: Todo reggae. Todo reggae.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5.
2: Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ang tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga pro

0: Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, Rotestimonya Itzambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, library at Nibusuang, Palibaklan. Isa nga ako ay nag-inomit More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatag sa tabi ng gabing mag-ihi ako ay hindi tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada gahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay napag mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee ang ginamira inyo nga.

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Kaliko. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itunta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Kalibo, Aklan.
2: From the busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ang tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup

0: nga naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa ako.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altabas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 giga diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata
3: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compact. Kanagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo. Aramis TDX 500.
6: Sa pagretiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisay at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
9: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music all
10: weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gigya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis. TDX 500.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirit nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!

0: para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Tingnan naton, Rotestimonya It Sambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power,

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! May powerful compound! Kanagapanugos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500!
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakalitunta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound kanagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis mo. TDX 500.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirit nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
4: 88.5 ang radyo na kanina.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Ang kapadigya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itunta sa siyang dekalidad subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calibo, Aklan.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
2: Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. My family history ba nakamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compact kanagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo. Aramis TDX 500.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirit nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
5: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo?
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
8: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagitban West, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sa borsang Southon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Southon Gold Coffee Mix.

0: Si Ma'am Annabelle, nag-revise ha.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you
1: very
2: much.
1: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama.
1: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
3: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong yawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
2: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko niya yan? Oh,
2: ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-open na sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-l yan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturin, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata
4: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound. Kanagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po pa, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo?
9: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: Go! This is my radio. Hit after hit.
11: I love this thing.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Radyo Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Toto 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Toto, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Toto, for the best variety of music. Ito ang Radyo Toto, ang radyo na

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Papi, ay manami gitara ako nga pamatyan. Tungod nga ni nga dati gita ay galinumog, dakwad laod laod, tungod wag ako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takot pin nga laod laod. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Papi. Kapi nga natungod mabalhaw dito ang binipisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gatado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtao gita at kabaskog ag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-drive ay siya.
5: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang hindi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpitate. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, so, tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music, ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabas

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras na mga katodo, alas 5. Ganda kong relo. Aha. Sige, balbal mga partner. Hanotin nyo na, alas 5:30 na. Balbal ah.

0: Alright, mga hapon sa itong masuki mga taga-Palamati sa Bugos nga probinsya Itaklan. Sa kutok mabutan ni Tersa at Radyo Todo 88.5 FM, nagapanagasa na ang inyo paborito. Kalingawan kong Domingo ang Todo Komposo Kagharana live sa radyo. Sa Gihapon sa Kinangdan, ako inyo abyan inyo kakomposo katodong Lobel Itin man sa Gihapon. Naging kaibahan naton daton karang mga haranista kagagitarista ngayon sa makaroon. At sa siyempre sa aton partner technical katodong Reggie Blasio. Sa aton karang mga viewers, mga nakatutok na, nakaratsada na sa inyo karang mga kabagayan nagpupahuway, nagpupamantawit inyo karang cellphone, Facebook. Thank you gida sa nag-share permit aton karang program at sa YouTube channel naton Itradyo Todo. Sa Kalibo Cable nato no, Aklan Cable nga naga pamantaw man sa TV no. Sa gyapon nga ta metod medayad nga hapon aton nga idol Jonathan Cabrera. Ang CEO Itradyo Todo. Ag siyempre kay Ma'am Linlia kay Toto Simon na, Ma'am Lilia sa atong OM kay sa aton karang BM no kay Ma'am Sol Cabrera. Tanan no sa admin nato medayad man nga hapon na kay Ma'am Janet. Tanan nato ni mga katodo. Angel aga Radyo Todo mga anchorman medayad nga hapon. Siyempre aton na imbukada nga banon kay Katatay Doming. Nagburn out abi pasensya mga lords ha kay na delay aton nga no. Okay, nagburn out abi. Aha, banat Tay Doming anoy arat sada mo? Ha? Impossible dream. Bang banon ni atong mikropono na medyo mahina eh Tay Doming sugod. Aha, ano kuno? Impossible dream kuno katulong Richie. Sige, balbala pa rin Noel ha, sa request ni Amigo Bong Swalog na o, gamit Turgid Maho, pati si Madam Noemi Santa Maria. Aba, birthday galit ni mo, Madam. Happy birthday lang ha. Happy birthday, ha. Na ano, naman dyan, di magtunog na ako ngarang happy birthday, abe.
1: Happy birthday!
0: Harata na. Sige, balbal, impossible nga dream ko no, para kay paring Bong Swalog ha.

Aray talaga, manjuwat mic. Yan ay ikaw tatay, Doming, kara ikaw ho, Silo. Yan ay ikaw, kara kayo niya, ayos na pa ang microphone mo. Silo, Dre, Silo. O, sige, para Paskog. Karahara ang microphone, no? Oh, tindog. Okay, sige. Banat, telenovela. Notin mo, ah. Sige, sige.

kailan kung kita ay magapursigi makanta atong mga handog kaparti.

0: sa rin nga lang kanta nga rin sinji lang panay ako kapabit ng kapitado mo dahil bago ko mga bilang ha panay ginihingabot lang nga panay parang tigayon ng mga rin yung ikis ay sinji lang ka mo ginatami ako akong pamilya sa Briones kong asawa mga unga mga po pati masama mga magad at tamang mga kalapit bagay nga nagpangati sa rin nga programa sa siyoko pamilya gaga pamilya kadiltamin pamilya Pakinato pamili, Libera pamili, Flaviano pamili, Navarro pamili, Tayo pamili, Fernandez pamili, kay Noel Rentillo, kay Noel, kay Jose Abayon, wala nga, ang pamilya, si Roy Del Sario, si Nanding Mintri na nasa sa babahay, agsama man nga bika pamilya na sa Barangay Briones, gintami ako man sa Barangay Hapon. Agsako man nga kumpari na sa Nalook, si Pari Joseph Fernandez, grana nga asawa si Marie Mindang. Bilo lang pamilya, gintami ako sa Barangay Hapon. Happy listening lang sa rayang ng programang Turo ko po sa Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Alright, thank you so much kay Tatay Doming sa Impossible Dream. Nagagaratsada sa ato nga oras nga alas 5:42. No? Sa ato nga karang mga viewers, thank you so much ha, Sir Bong Swalog. Edahid nga hapon, edahid nga gabi idol from Capitol, no? Nagapamati kita kalibo. Edahid nga hapon sa tanan-tanan. Good afternoon sa inyong lahat dyan, mga lords, mamelesa, thank you so much. Sa Asos, Capitol lang, abibuwa. Alin kay Madam Noemi, so man, happy birthday ha. Ha, Colonel De La Cruz Johnny, good afternoon. Nikki Taborda, good afternoon po, idol, watching from Dasmariñas. At si Harmi Hamlin Kunanan, may daid niya hapon, idol. Sige, birahe idol, duming, balbala. Dasunta na sa nanay Isabit, hanot na Isabit, ano yung ratsada mo? Bilma Bargat, no, shout out lang man iya sa Pudyot, Ilaya, Uno, Pamili Bargat, Bilma, agsang asawa, si Andong Alejandro Bargat, sa unga nga si Aileen. Andrea Angie Fernando, no? Aga always good, gapamati. Salamat sa pagbasa, God bless. Sige, Mario Abilio, shout out yan. Sige, okay na, Nanay Sabet. Balbala.

0: gwapo naton nga mga gitarista, no? Good evening gali na kay Sir Jonathan Cabrera at sa anang bilog na pamilya. Giya sa atong gwapo nga technician kay Sir J. Palacio at sa anang iba, no, na. Good evening sa tanan nga mga kompositor iya sa Todo Radio. Ginatamyo ko gali na si Nene Bilisatan at si Mario at sa bilong pamilya mo, ne. Good evening, Ged. Kay Ami at kay Barty Navarra, good evening. Ang inagali sa akon nga pinalangga nga magugang sa Baguio City kay Ate Elsie Quarry de la Cruste. Good evening at sa lahat ng mga anak mo dyan. At kay Perlito at kay Marisa Quarry, good evening lang, ne, sa inyong lahat dyan. Kay Nini at Robert Quarry, good evening sa lahat-lahat at sa mga apo dyan. At kamusta na lang sa inyong lahat dyan. Ingat lahat kayo dyan. Iyagali sa kay Nina Elidia at kay Toto Radje Roldan. Good evening, Gito. At Nina Elidia at ina kay Mawi at kay Maribek Palma. Kay Nina Maria at kay Aileen. Kay Manang Imbek. At kay Pari Unoy Nimes, good evening, Gidgali. At kay Nini Bet Etora Quaterno. Kay Ma'am Melissa sa Germany. Kay Nanay Tel Magali na sa Tinigaw. Nay, good evening, Gid. At ina kay sa Akumanghod, kay Ruby. At kay Rodisa Binuhar. Ina kay Lori. At kay Omar Milo. At kay Manong Albert Gali na sa Kandainoy-Noy. At kay Inday, kay Rekre. Kay Manny. At kay Rosemary Mendoza. And family. Kaninini Dilingali, agay Inday Clarita na, good evening kay Manong Carling. Agay Clarissa, kay Joby, kay Janjan, agay Erlyn, agay Junior, Patricio Pamili, kay Manang Norma Etin, ito kanday Mario Gali, agay Jokas, agay Edmond Etin, good evening. Get kaninang Nora, agay Joel Gonzalez, good evening kay Manang Lily, kay Nini Lila Nimes, ag congratulations, gidni sa imong naging police na gid. Agay ina kay Nini Gisa Florencio Gali, agay nang Nining, kay Manang Beniranda, agay Ariela nga anang pakling nga kay Amy Dominguez, kay Miolin, kay Obet de la Cruz, agay ina gali kay kay Leticia, Manang Leticia Andrade, bago pinamati kita kuno gumumu gitamkuga nga rakon ito sa may kwan nga to sa may boundary nga to. Ginagali kay Nining Emilino, kay Didang, at kay Niet, doon sa Sambuanga Sing Sing Family. Good evening, kid. Salamat nga.
1: Alright, thank you so much kay Nanay Sabit. Medayin ni hapon man kay Mario Abelio. Shoutout ko no sa amigos ko sa Kapitalan Dagaw, si Eric C. Ag si Bogs, Patricio, Freddy, Ugok, Felix, Mario, ag Marion, ag de Los Reyes, ag si Rodel Topaz, makaroon ga higop it makahilong nga ilim nun. Epa, operte man. Ag si Maritel Obligar, good evening. Shout out man sa Oksip Libakaw, sa family Obligar. No? Ag kay Buboy Joy Joy, Toto Bonbon. Ag RG, ga pinamati igit kada Domingo. Request lang it nice ko. Salamat. Idol, sa Tatay Duming, mabirada ka ng mga nais ka ron, ng mga linyada ron doon. Gasolito Darunday, good afternoon, Idol Lobel, God bless. Tamiyo lang iya sa Kaliso Baliti, ipamati kita programa sa day J. Paul, anang asawa, kay Kuales sa Quadernal, Concepcion, katagay itanduay nga mahayag. Kung ka mo gali na mag-hire in tracking, no? Di ka mo mag-adto sa iba, doon ka mo nasa series tracking. Namtang sa may liptong instansya, Kalibo, on and managed by Boss Series Ritulin, no? Kamu magpahakot inyong mga hagakuton, na hindi ko mag-adto sa iba pa, yun kay Boss Series, ha? May 6-wheeler, may 10-wheeler, prime mover, nga for hire, no? Kamu man baka ita pang pamahaw ko nagahon, pandisal muna yun na nupan na nasari niya klase tinapay. Ito ka mo sa DNG Bakery, sa hukong pagang tinapay na. Located at sito Baybayan Dagaw, and managed by Nong Darwin at Nong Marlin Dimo. Sa mga baker ng mga unga na may dead nga hapon. Kaya dong despalyas na dong, may dead nga hapon dong. Aginang sa Bambis Bakery, no? Nakaman sa mga yung Jubuswang, nagdamag asawang mga mahugot gyud kinang linay nung si Sir Figueroa aga kinang lina una nang Lina Gallego nang Rose nang Nono Binugo nang Elsa no Anabor Bilyante nagapamati man sa aton pagratsada aga ginaprawagan gali ni nang Bambi ano mape ni nang Lina ro ha nang Lina ro ana karanga kuring no ay nang si Sir nga naduga ta nakabuhi ko na sa kulungan ay base kon sinor nakakita no Persian ni mga klase ito rin kulay puti no mabahugot ano mapatikog ay sino man nakakita na sa may new buswang ikara sa may bago magbaybay no bago mag Spanish kung sa Bamis Bikirigida ay paki ano lang ha paki timbre yung sandauna eh, na maton inagas as goat ayam o either ay inagas mat ibang kuring good evening na sa Bamis Bikirigida. Agad ka mo man mag-rintay at kampiyon nga video okay at doon ka mo sa Jake's Video Okay Rental namtang sa kabatangan Makato on and managed by Engineer Jake Taladro. Siyempre sa aton nga lodgeman Tyron Taladro ang mag-amang mga guwapuhon nagaparinta mas natlamisa o bangkong kuwang ka mo sa gamit at pwede ka mong ka-text andang ang numero 0920-891-3748 Jake's Video Okay Rental. Agad ka mo man magpagwapo magpagwapa nang kamo ato sa Katkat Glorious Barber Shop sa Makato Public Market nang kamo mapag ahit nyo mga gahiton bungot man kilay maloy okay thank you so much gid sa Jigs Video Okay Rental gid ni ati kamo man mag groceries ato kamo sa AAA Angie Wholesale and Retail Makitans May Crossing Tubungan po Kalibu Aklan on and managed by Miga Jorlin Agmigo Arli Arrelator may grocery may soft drinks may bugas may mantika may asukal, may 10% pa. Sa naliglinda na Tati Roger, madayad nga po ng Ami. And ng Andres una, mga Francisco family, ng Tresita. Nung araw kita pera, buwan ang kapamati man. Kaya sa tanod na, Pilipi, Residor. Kami ko Gary Alvarado, itong barbiro nga gwapo sa Tuting Reyes Street. Thank you so much, Gid. Sana asawa kay Milan na Istoban ang sana karang mga kapit na kay Udong Agay Bayi nga sige pamati. Sige, balbal na nung Lar. Sige mo nga nga Ratsada. Ano eh, kantahon mo? Bakas. Bakas ng nagligad. Brenuel, bakasa na.

0: no, si nasa Emerald Dance, Tatay Ambo, no, si Nanay Bebe.
1: Tay Ambo!
0: Advance happy birthday, no, kay Kapitan Jose Rusia.
1: Wow.
0: Kap. Sa Sabado.
1: Advance lang.
0: Si Chief Tanod Milioroso, no, ag si Ruben Diases. Ampod si Joseph Tagala. Ag habilitid lang, no, kay Ampod Uto Timtiman. Sa anak amon niya pag-ambit sa ano nga birthday pod ay kabay pa nga abo pang birthday mag-abot kimo si Popoy Almiro, no, ag akon kampod nga si Joe Kalindong. Si Lisel Kalindong, si Nanay Liti, no, ag si Nanay Saryo Udoy sa Binitsa pa Pino Di Vicente, no, ag si Ampod Dudoy Mansayon nga sa Dungon Wish, no.
1: Dudoy!
0: Tagay-tagay ka una.
1: Thank you so much sa
0: si Eprintal ko, no, si Milani, si Keng, si Third, Jaquilo, Hans, Joshua, Yan-Yan, Sila, Yoford, Kylie, Clifford, Sika, Jacob, Clyde, Jen, Saiwon, Cleo, Princess. Ag si Yuli Sausa, no, Bruno Sausa, Salvi Sausa, Sausa, ag si Artemio Ibot Masangyano, si Candelaria, si Mary Jane Apihubo, ag si Dudoy Apihubo. At ako nga gumankon nga nag-birthday nga si Kakay.
1: Wow, Kay! May birthday, Kay!
0: Na, makaroon nga tagay-tagay santa na sa
1: pilang matigid. Pilang dagon yun, imaw? Pilang dagon?
0: 18 naman ron. Nabaw, ah. Puslan yun mo at kandidato.
1: Ako hindi ko taro.
0: Ag si, si Parigudeng ina, ag si, ano nga?
1: Sige, Tsatsana.
0: Maridit. Sige, ano nga, ballroom na.
1: Nabaw, araw taro. Kanibling na, ha? Kay Kakay, happy birthday sa man. Oy, Hanot, Idol Bit, Ma'am Elisa, Vilma Bargat. Good afternoon, gito man ang unga, nga si Annabelle, Gigi. Gigi, okay, okay. Propergio, trahe. Sana unga nga si Angela. Anang may, anam, ano? Anamay, PG, friends, J, trahe. Abugid nga sayamat. Sige, aristo na tibidan. Good evening, shout out. Good evening, Idol Bell. Pa-shout out man sa kay Nanay Cleo Tilde. Natibidan. Sa Agela natibidan. Ag Cheska, magbag, mag. Of Tibiawan Madalag. Sige. JP A. Mabusaw. Good evening. Shout out lang sa isang ganap Guardians Brotherhood Stallion. Chapter naman siya. Wow. Thank you so much. Ha? Loli Kenesio. Idol. Great naman do. Si ano ra? Uncle Larry siguro Kenesio. Joel Hilorio. Sa Morales Politi. Great mo lang si Pagong. At Boss Wang. Bilin Sunyo, good evening, Idol. Shoutout lang kami iya sa Ganson, Hamindan. Thank you, Idol. Salamat gid abo, Idol Bet, sa pagtamyo. Haling kay Ma'am Elisa. Loli Kinesio sa Oman. Ano, sa good evening kay gid, ano ra, Kinesio, Analin.

Gembam Ronilin Kenisio Prambobot It Bos Wang kagali bot ha Ariston Ribidan sa Orat Musa Uman sa Gayapo no kay Bani na Dora kay Florenti na Barosa ag Ninya Ribustes ag Tay Isot na Dora ag Emirata na Anahil ag sa Tibiyawan Madala kina kay Sir Niel Ribustes may din nga konser ha sa mga pamilya sa mga nanay katay nasa no, na lugar to babes di patakot nasa basta nasa no not bang aha, GM Flores Taiko, good afternoon, sarot lang kay Nanay Gingging, Billy, ano na, Billy at kay, sa, ina sa Billy, kay nung Johnny, Papa, Big Big, Uncle Nono, Auntie Julie, Auntie Eng, Inik, salamat po. Ma'am Elisa, Balbala, Idolari, dito lang si Paring Boy Canisio, Ambito, gali, Boy Ambito, Itigayon, from Pagong, Itnyo, Buswang, aga Reynold Delphine, sarot lang sa Delphine, Reynold Delphine, at kay Julius Ay, Romano, Greg, Oligario from Tigayon. Sige, banat na! Taylo Goya! Ang sadot sa asawa ko kuna lang si Ana Ming, kaon it Injan Minggo. At may ginamos pa, Pamilya Solina sa Barangay Sibali, Ulibacaw. Good evening kay Benedicto Solina. Balbal!

0: taga Madlong Gapis Kelly, ginatabayaw ko mayong gabi lang da sa nasa Manlod, Rojas City. Antonio Vista, sa Mano, ag si Andoy.
1: Birthday ko ni Mano, makara.
0: Baway. Happy birthday, Galila.
2: Happy birthday!
0: Abay pa nga, he. Taplikan kami yet.
2: Happy birthday!
0: Isang lokon lang, o alimango.
1: Alimango sa Manlod, ay.
0: Adamo, tendron.
1: sige.
0: Malapit. Paano? Dagat?
1: Ah, lapit. Sige.
0: Ay, ang iyagalit sa ano ah.
1: Then?
0: Ang dagaw ron sa bay. Kay Jumalin, tawag. Kay tawag. Kay Lloyd.
1: Kung hudlok ah.
0: Oo, kay
1: Charles. So, birahi kung nabumbahi to. Nagpamati sa Dugawan Group.
0: Oo, ito galit kay Mari Mirna sa Kalangkang Makaton.
1: Eh, nung Lari, tawag?
0: Oo, si Toto Lari. Ag sa hidap ni Ina, ag si, Mari Mirna, sa, ina, sa kay Mari Eden.
1: Hmm. Yeah. Si Eden, oh. Eden, oh.
0: Midday lang pumati na
1: kanya. Shout out, Rizal, Berdandino, no? Sana nga balay ko na shout out.
0: Iya sa Dagaw, kay Mari, kung ano
1: Clarita, mga pumati ko.
0: Oh, Clarita Reyes. Say
1: Anali na.
0: Anali ang si Fred. Na ni Carol.
1: Inong ibong.
0: Ibong agadang.
1: Julian.
0: Julian na kay manang binhe ag sa mga unga.
1: Ekol no rin sa bariyo. Kamati man. Ekol no no.
0: Kamati ito sa Arcanhel sa akong mga.
1: Si Buano ag Mingges. Family.
0: Ang nore kay no. Ang nolo. Ag kanday kono na. Lulong.
1: Mm.
0: Kay Turaw kay kona sa Bondire.
1: Ito pa sa Ilaya, oh, dahil ng Liya to, dahil oh, ano?
0: Kay dahil ito, bolos ang si
1: Dinamat ni Diger.
0: Pintoy. Sa Beliro.
1: Sige. Nang Boyet na. Ayan yan. Nang ano. Kay nang species na kay
0: asawa.
1: Nang Boyet asawa si ano gani? Si nang
0: Bilma gani.
1: Boyet ana nga sa Beliro ay Ruby.
0: Oo.
1: Sige, madayat nga po. Sige, okay na. Sige,
0: tanan.
1: Sige, doon naman na
0: sa sa Andagaw Road, ay na sa Yapit Bagay. Ano, Lisa Flores, na, sa Almer.
1: Nang Marlene na,
0: si Marlene Hermulat.
1: Rex.
0: Si Rex, ano, sa, ano na.
1: Ito.
0: Ibong ang si Adang.
1: Sige, thank you so much. No, I mean, we know, yan na ng mic tayo logo, pababo lang. Sa ilo, sa ilo. Pugit. Abay dawin, no, sa mga igbata galin, no, mga ikampuran, mga ano na, sa Morales or Canhel, sawa pa nakasayon, no, na nagkaliwan ay Akol Nono, no, Bartolome nga unga, no, si Dilin Bartolome, kung siyang adlaw ang gid, no, so mga
0: tatlo
1: makaroon. Ah, makaroon na, no. Or hinaga. Makaroon gid man, no. So, patnog no makaroon, no. So, am nakakasayod yung mga igbataan na muna sa barrio, sa mga Bartolome family, Morales family, no, sa unga ni Akol Nono, Bartolome, nga sawa so, magiging una-una ang agulpihan lang gid man, no. So, kami man yan, eh, naka, ano man. So, ano lang, palinton lang ina, ha, sawa so, nakasayod na sa mga barrio, no, na nagtaliwan, no, timaw si Jilin, ang bunso ng unga ni Akol Nono, Bartolome nga, lola hiling, apo tayo mara, no? Lola hiling, Morales, Bartolome. Sige, Ariston, adi, adi na kita, G, Adi Yolahio, shout out po, Ramel Mangko. Good evening, Batamioman, ako sa Tagapuok, Kalipapa, nga nagapamati kita sa family Mangko, natabyo, ag laminagin sa itlog, barik. Nasama, no? Kayo nang dudoy na. Thank you, kayo dudoy, ha? Thank you so much. Sa blessing, sa gracia, no? Last week, no? Aga, sa inyong mga grupo na, nagpamati, kaya may dahil niya hapon. Inong pino na sa mga grupo mo na sa Dungon, sa mga tanky boys mo na, nagbantay sa tanky, may dahil niya pagpamati kinyo mga lods. Sige, ang kamutagay na. Nagpamati sa kompuso. Aha, sige. At Madasan Tres, Parin Noel, no? Ito na din sa Onday Wangaraho. Ariston Natividad, Idol, shoutout lang kay Manong Danti Natividad, Ate Shirley Natividad, Dakuba sa Malibay, Pasay City, at si Maria Lili Natividad, Countoy. Kabugaw, Laguna. Vilma Bargat, good evening. Shoutout lang din man kami as family Galanaw, Trahi, Fernando, Agabanico, Taladad, Tiroy talaga. Agabigit sa asawang si Andong. Request lang sa kahoy ng lawaan. Salamat sa pagbasa. Sige naman no, kay Sir Vic Pires Basya no, sa Montosip Driving School sa atong amigo. May daig nga hapon, sir. Kaya Ma'am Juby una, kay Biran. Itong amigo, mga instructor in Montosip. At siyempre sa kay Tatay Intik talaga. Ngayon na sa tangalan ng pamati. Kaya huwag ito absin no radyo. Kasi sige pamati. Kita ka. Totoo ko puso. Thank you so much. Banat Pernuel, hanutin mo. Ay, ratsada mo. Malinaw nga kagabihon. Para sa naga... Puloy hapon at nagkapahaong.

0: Pablo Mateo na nga, Melgabi, no, kaya na itatay Rosito, nanay Aileen sa COVID, no, ag sa mga unga, no, Roslyn, Rain Aileen, Ray kami, kaito nilo, no, ni Marlene, Mama Ros, no, sa office na boxing, sa culinary family, no, kay Pablardo, at kay nung totong, no, si Rolly, Jonel, Janice, Wilby, ang, no, kay Hannah, sa Di Tomas family, no, kabina po ni Libit, kay Nuli, Ninet, ni Justin Baduk, kay Darlene, kabinig family, no, kay Alex, Aileen, sa Okindo family, pamilya, no, kay Marcy Sosa, Parigin Marlito, kay Joshua, kay Kian, sa Tumbukon pamilya, kay Sinoy, kay Digoy, sa Sunyo pamilya, no, kay Fillmore, kay Gaga, kay Nanay Meridian, ininya, sa Mendoza pamilya, no, at Urlakan pamilya, na sa Libas, nagmati mo, no, sa Madalag, no, kay Nati Orsing, Dede Bumbu, Junel, Chubi, at sa Primonoy, no, kwartero, no, sa kay Ma'am, at sa mga Toriano pamilya, no, na sa Mantegib, kay Pilarin, Ma'am Neros, ngayon, no, kay Jessica, Clifford, Jacob, Nene Princess, kay Toto Timan, kay TBD Salvador, kay Pining Nerbar, kay Ricardo Pedro, at sa Pico family, no, na kay Erol, Catherine, Erne, Noralin, Jujun, Lidia Motia, at kay sa Nerbar family, kay Inday, sa Francisco family, no, kay Nero, Nero, Frank Jupil, Nene Mira, at sa Cebuano family, no, Paring Numil, Marcia Ima, kay, ano, kay Cyril, sa iba po na, kay Paring Giovanni, Cebuano Prime, lang kapiim lang una, matiman ni Kao, at sa Bayon family, no, kasi kay Ed, at sa kaya na Emily Valencia, no? Uh-huh. Kay Tatay Gonzalo de la Cruz, kali.
1: Hmm.
0: Kay Paring Gomer, Valencia, sa kids, no? Kay Paul Iban, Spanish, Jane, uh-huh. Didi Kali, at sa, na silang ilang, no? Dagaw ka, Paring Juan, Valencia, kay Paring, Tony, Robin, Yasis, no?
1: Hmm.
0: At sa, naman na, sa anang ang kaumahagang, at kay, Mambit, na sa Germany. Doon naman ba, thank you.
1: So mas kay Pare Noel, good evening na kay pakipindot pare imong ano. Dati ambo sa manon ani bibis and Roldan nga sige pamati gid sa TV ug sa radio ag si Migo Raymond na Migo Reynold. Kay Madam na Selfa kay Migo Richard kay Ma'am Rosel no. Gina kay nang lito ag nang banji no kamuti boy kag saging boys na sa may hilid trait. Linya ni Rait. Ang boy gina man kay Nanang Melita. Aka Tatay Lucio, ina sa may nawasa tower, nga admin ko lang, sige pamati, sige balikya. Pwede nga ako na kinyo tanan. Lagi na sa itong mga amigo man, no, sa Batanga, kay ta, Paring Puto Taharan, kay Nang Madeline Taharan, kay Yohinyo Malandak. Lagi na sa mga taga, no, no, Morales man, no, na kunay Elvin Villarasa, Villarasa brother. Agi naman kay Vicky Lintag, kay Darwin, nung Darwin Dimo, kay nang Marlin Dimo, no, may din nga apon. Kay nung Henry Rosgal, kay Leonardo Victoriano, kay IB Maribeles, ina kay Maribel Sausa. Payang, nagpamati man ng Maribel, no. Kay Rosalie Villaroque, doon nga, kampun nga guwapa. Agi naman kay Ante Insik, no, sa mga unga na, may din nga apon, kay Irol, no. Kay Jomer Constantino, itong amigo nga guwapo, ag naman kay nang Erlen Fuentes, no, kay nung Junior Fuentes, agi naman kay Claire, kay Joby, ni Ate Norma, ni Rambo, tanan na nga pamati sa Morales, may dahil nga po. Ag sa, naman, no, sa kay Tatay Ronaldo Rotano, ng Anabel Rotano, kay Norlito Elias, kay Nabiril Andrade, kay Jubel Roseros, Jubel Roselos, sa Guba Tigayo, may dahil nga po. Si Arnel Rilpagoy, na sa, Alesso, no, kay nang, Ilma Sausa, dahil nga hapon man, ag ina man, no, sa bahin karait niyo Buswang, sa mga driver ng mga good lovers na, kay Tatay Carling Quintes, na kay Mako, kay Mark Quintes, na kay congratulations sa anak apo, no, kay Anthony, nga naka-training na subong in pagka Coast Guard, ina kay Vincent Ribanyo, may dahil nga hapon, kay Miko Ribanyo, ina kay Jabel Store, no, kay nang Rosa, kay Incheck, no, may dahil nga hapon. Agi naman kay Chujo Jor Balinal sa Presidente at Federasyon, kay Kaloy Flores, ang mga Presidente Karait Nyo Buswang, kay Rabel, kay Nung Abmer, kay Nung Alin Maldora, Eric Dilacruz. Agi naman kay Nay Vanison Nyo, abipat nga gwapo, kay Andrew Flores, no? Kay Andoy, na minid nga hapon man. Katanilo alias Kano, no? Nga pamati man. Kay Redin, kay Biran, kay Morgan, kay Mulong, kay Tayunsong, kay Nung Edward, kay Gastanan, no? Ng mga kay ano Ino no kay Diljan Ino medyo kay Boy Palak medyo nga pon kay mga amigo sige ginaman kay sino to kay ina nagpatamyo ka ng lipat o din ato atong rarindahan bergara kay Jubit Sabaliro medyo nga pon kay aha kay Dimson Sonyo no aga ina pagit kay Dalida ina no ang aton nga amigo nga vendor ina sa may so inining kalbo label nga pamati man aha aga aton sa atimel no sa anaman nga ratsada nga ginatiguluhan ano atimel ani mo nga ratsada nga to
2: my plate of love
1: my plate of love yeah
2: para ron kay Auntie Monding no gina-request gito no nana
1: sige balbala na si my plate sa para kayo to nana naman kina na yung pick no may time nga po

0: Para ratuno kay Auntie Muding Andrade Modista Andrade, kay Ma'am Beth na sa Germany, kay Nanay Imbik, kay Ma'am Maria Cebuano, kay Nanay Mansaryo, no, para man kana. At sa tanan-tanan nga naga pamati para gid kinyo ratuno. Auna sa wheat market sa Makato ng mga vegetable vendors, fish vendors, meat vendors, ag mga kabaligi at mga dayok, ag mga pasayan, ag alimango, med ayag gid kinyo nga gabi. Tanan, no, naga pamantaw sad sa TV ko, no, ag sa andang mga karadyuhan, med ayag gid nga gabi kinyo.
1: Thank you so much, ha.
0: O, nasa Badyo, no, kay Angkol Otto Timtiman, belated happy birthday. Kay Ama Michelle, at kay Asni Misalia.
1: Ma Michelle, may dead nga hapon.
0: May dead nga hapon kinyo na tanan, sa Manhanip Malinaw. Kay Lorin Yasol, kay Rosel Yasol, kay Rinyel Ras, kay Rinan Ras, kay Tatay Roger Yasol, at kay Nanay DC Ras. At saan da tanan nga bilog nga pamilya, no, nga nagapamati, may dead nga gabi eh.
1: Hmm.
0: Una sa Germany kay Ma'am Beth, no, med ayad gid nga pag pamati. Una man sa Mantigib kay Auntie Muding Modista Andrade, kay Auntie Ali Hunggayo, kay Marlo Hunggayo, ag kay Ma'am Philly Andrade, kay nung salsing, no, nga una gid sa balkon ko no nande Auntie nga Muding ga pinungko pamati sa radyo. Medad gagabi eh, na mas atibyaw ang tiki kay Lynn Importante. Good evening, aguna man sa Sitio Bili.
1: Kay, pero important.
0: Nabalang kanili na kay Ilmar Nog sa nasawa sa mga unga. Sana mga ikmanghod, medad mga gabi kinyo. Aguna sa Tibyawan. Tibyawan makatoo na kay Aroni Taladta Chanya. Kay Maisil, kay Kagawad Maisil Chanya, kay Ronsel Chanya, no. Sana mga igmanghod, aguna sa B-Boys Lechonan, sa anda nga mga katawuhan.
1: Barato.
0: Good
1: na
0: evening.
1: Masarap pa.
0: Sa mga nagapanggalitson, no, nagausoy et lechon manok at pork chop nga baboy, una ka mo limpo.
1: Wow.
0: Una ka mo magadto sa B-Boys Lechonan. Manami yung sa Buruso gid ra anda nga isan sa anda nga sauce na namin.
1: Amoy pa lang, usog ka na.
0: Doon naman sa numan siya, kay Auntie Inday Puerte, kay Uncle Joning Puerte, kay Nung Elmer, kay Nung Saldi, medadid nga gabi. Agna sa Linabuan Norte, no? Sa Ricardo Road, una kay Nanay Shuni Rugar, medayad man nga pagpamati. Laki mo, ag sa Amon, kanday Nanay, Nanay Sario, kay Boboy, no, kay Jomel, kanday Kukoy, ag advance happy birthday kay Kakay, no, kay Ria Ibanez para hinaga. Kanday Jackilo, kanday Hans Una nga tagay ko no sanda. Kanday Sheila, kanday Yoford, kay ni Princess, kay Tantan, kanday Glo, kay Tutong, no, kay Bia, kay Jojoy, kay Mary Joy. Una tanan-tanan kay nang Lucina, ag kay nung Naldo, kay Marie Edith, ag kay Parigoding, no, med agid nga pagpamati, ag kay Sister Janet, ag happy birthday pagid gali kay Bradhill Macaron. Happy birthday.
2: Happy birthday.
1: Thank you so much, Ate Mel, Dugang Apatamiyaw, Bilma Bargat, good evening sa Dotlitter Family, Galanao, Trahi, Fernando, Bang Baniko Taladtad, Agda Tiroy talaga, gabigid sang sawang si Andong, request sa kahoy ng lawaan. Aga, Bisa Francisco, good evening, shout out lang. Greet ko lang ang family ka sa Mercedes Madala, kay Paterno Francisco, kay Nanay Gloria Francisco, kay GR Francisco, Junior Francisco. Kay Rizel Berdandino, shout out lang Berdandino sa Kinalangay Biho, Malinaw, sa Bagay, kapamati kita, sanda makaron. Sa mga magugang salamat po, Rizel from Boracay. Rica de la Cruz, shoutout lang sa kay Glia Serio de la Cruz at kay Neres Rineza de la Cruz at kay Nike o kay Nikki de la Cruz at kay Juby Binancio at kay Glia Serio de la Cruz at kay Rio de la Cruz at kay Rex de la Cruz at kay Glia Mar at Dios Dada Timban at kay Lorito Timban kay Elimar Navarra at Jonathan Dick Reto from Rica de la Cruz. Birahi Idol Noel from Mamelesa. Dayel de la Cruz Tolentino, limning katodol pilis at lang ako sa ISD Tolentino habang nakajoti sa ECTV. Thank you, Idol. Wow. Ganun din na, amigo, ha? Bago, katana ko sa ano. Ginagi ako na sa ECTV. Kalingin ako siguro sugod o panggabi ikarang. Eh, padlo, may hugagi. Good evening, dito lang sa family de la Cruz. Request lang, faithful love, Rica de la Cruz. Aglioli Magaraso, good evening sa tatlang sa family Magaraso, sa Bagto, Aleso kay Papa George, ag Mama Lily Magaraso. Kirby Fernandez, good evening sa tatlang, pabati man sa Fernandez family sa Labuan Norte, pakanta lang ako, bakiro, inday ng buhay ko. Rica de la Cruz, gamamati kita makarondo, habang gagubog-gubog, break spin, Narciso. Shoutout gali sa Tikpalas Albasino family, kay Pitoy-Pitoy nga nagapamati. Hello po, tapos yan ang breaks. Pitoy-Pitoy, babe. Aga sa Narciso, sa tanan nga, gapamati, istanan nga Tikpalas. Salamat nga po, Idol Nobel, sa pagtamyaw. Sila may name is Placido. Good evening, shoutout lang. Kanday Papa Jimmy, Mama, Orna. Itugit, kanday Tatay Francis. Agnanay din na sa Galacia, gapinamati kita. Ala, Galacia, gapinamati kita. Sanda po. Shoutout lang kay Auntie Marilyn Tolios. Sige, dasama na iba ha. Pangatanta na si Babe sa anaman matahom nga harana, kompuso, para kinyo. Ano, Lods? Ay, Lods. Ano, Babes, yung mga ratsada?
3: It's hard to forget.
1: Sige.

0: babes, king, I give you everything, pero king baslan mo sang kasakit. Kung dat kanamit.
1: Kasakit. Basta may kasakit, may kanamit.
0: Ay, not, ay, would like to.
1: Basta may kasakit, hindi yung ginaghambag, basta magkanamit, may kasakit man.
0: Bayag lang kayo mo sa inong dodoy.
1: Ay, nung boy! Ha, good evening, ano sa imo mga kaibahan, o na? Ano, ano,
0: sige.
1: Galing ka tagay-tagay, matara si Nung Dodoy, no? Ha? Ay, hindi ba pwede nung Noel na puro ang kanamit, di ba ga? O, na may kasakit man.
0: Ah, ano, masakit ano yung
1: magkakamit. Pero, isang kiri, isang kiri lang.
0: Nyan,
1: ah, di ba?
0: Aray ko, pakak.
1: O, di ba? Ibaik si Nung Dodoy ka ron, eh. Nung, no, sayod mo at aranong. Ah, di ba? Expert si Nung Dodoy ka ron, eh. Okay, ano na, kay Tatay Uto Galit, no? Belated happy birthday. Thank you, good. Sa imo kamo niya pagpadto na pag anak pamahaw tay, no? Kay ay ang Ma'am Michelle. Okay, Nung Dodoy Galit, no? Nung Dodoy Masay, no? Ha? Salamat, good, no? Sa imo nga gintao nga grasya kamo na makasamit yung gamitan at sa imo nga hinugdan. Ha? Salamat.
0: Basta din, may no? Tinanim, may anihin.
1: Makaroon si Nung Dodoy.
0: Kung layan eh, kung makatinanim,
1: ginanila
0: ta. Iba't mag-anik, ikaw na tanim.
1: Pag-butter, kung anang batiis.
0: Kisiwon.
1: Kisiwon, magkasigit. Ano,
0: sige, tamiyaw ka pa. Iba.
1: Kay Tatay Ambo, ginanay Bibi na Saint Roldan. Good evening. Oh, kay Tatay Bert. Kay Daddy Bert
0: Daddy
1: na
0: Bert, thank you so much, ha.
1: Thank you, Gida.
0: Kita kami ko sa ngatlaw. Hidlaw, biyak pa na. Sin man na si Nini, man na ay.
1: Agad lang, is daddy birthday ay, ako, no?
0: Bert, ay, sa silang adlaw galing. August naman ay Nini nga, birthday daddy bird. Apit lang man.
1: Ay, abawa. Habi mo kita may handa, no?
0: Iwa man yan, eh.
1: Iwa man yan, handa.
0: Hindi na pa timbre naman lang.
1: Iwa at handa, mamagamaya. Ay, mo't layo pa man do August, ah. May July pa.
0: Ani.
1: Nakaya, ma'am bet sa Germany, ma'am. Good evening.
0: Sige, ta.
1: Okay.
0: Tugon to, lahat labas.
1: Oo, okay, nilabas. Ano natin po makaroon.
0: Yan eh, Dayan.
1: Nasa baliti ta na, nagpumati o na. Good evening. Kay Clarissa, Claire, thank you so much. Good na sa iyo mga
0: ay, ho, kay Milong na
1: dagagko pa kako niya pinya.
0: Grabe ta. Mausang piyak ay tatlong adlaw ko maubos.
1: Sobra ka mo sa kaon.
0: Ikada kaon na, ikada. Ikada kaon tumay, kaon na pinya.
1: Kay Juby, no, sa paghatod. Pagkita na salamat. Naka-enterlin, nag-iang ko junior o nakakapagamati. Nabilog nga Morales at Arcangel. Good evening, kinya tanan. Okay, kapramil, kay ng Biole Pilayo, nasa baybay mga to.
0: Sige.
1: Kinya tanan. Ang tanan naman iyang mga hilapit bagay sa Andagaw. Bilog nga taga Andagaw nun.
0: Sa atong kapitana.
1: Sa among nga kapitana ng agwapa o na kay Kapitan na Juliet Melgarejo.
0: Sa tanang ba SW.
1: Thank you so much, good.
0: Kanya nila, mga
1: pagawad. Mga tanod na natin. Yung mga mahugod. Thank you so much, Ndo naman.
0: Aha, Dandoy Olshapi, good evening. Gwapong Lopel. Ito yung shout-out lang sa tanan nga Dan Sherrick. Thank you so much sa nag-share, ha? Ito nga program. Congratulations, ha, sa mga nag-graduate nga mga ikagumankunan, ha? Kung yung mga 18 ang tambong family, no? Sa Morales, po, na kibot ako. Kay Logoy, pre Noel, nga akong mga gumankunan nyo, mga akong mga ikampo, dahil nag-tinguha man, no? Itanda ka rin ang pag-eskwila. Ngani, hay... Congratulations gid sa 18 ang mga tambong sa Baliro tanan ng mga ikampura namon ina nga nagimakas ban sa pag-eskwela. Kani ibugag it ginikanan no nga makatapos kamo mga degree holder kamo para makabulig man kamo sa inyong mga parents sa ulihi nga adlaw no. Ani tigus sa mas gid sa inyong paghimakas nga makatapos man ang pagtrabaho. Congratulations na sa so, mga graduate ina sa Morales ina nag-graduate sa Banua it Balete. Aga kay Jorly magkaroon sa inyo, request lang makiro, Breakspin na siso, ginabati ko lang gali akong nga pare, Fred Sonyo, happy birthday, pa happy birthday ha.
2: Happy birthday!
0: Loli Kinesio, na kay ako loli man gali kay nang Mary, madayon nga hapon po kamati, na kay Panggo. Idol dito lang si paring boy Ambito, nga nga si Gerald at Jisrael. Sana nga asawa, na si, great ko lang si Bibot. Nana, great si Bibot inyo buswa. Anot, Adel Melros, Rica de la Cruz, sarot lang sa Glicerio de la Cruz, kay Rex de la Cruz, sa Rex de la Cruz, kay Jovi, financial request lang ako ito, lobat na ba? From Rica de la Cruz. Little G. Sousa, sarot lang kay Marlene Sausa, Abigail Sausa, kay Darwin Sausa, Aldenmar Butanero, Chris J. Butanero, Dodong Ronquillo, Jordan Sausa, Lodo J. Sausa, kay Marie Sausa, Kuna Vicente, Edlin Sausa, Maria Cebuano, Rosana Nabas, shoutout lang si Yasa, Abani Piasa Mandalag, Tatay Carmelinao, Carmelinao Nabas, si Nanay Nilda at Nabas. Okay. Renuel, hanutin mo na! Requested aton nga amigo na sa Dungon, ang panit ag-request man ni Tatay nang lini ag kay nung Cesar, no? Request man nga lo, nani, uhaw ko no, ag panit ba, day wag kita, okay, ato lang nga midlihon ah. Papanit anay ko no. O uhaw anay, ano? Ano pa Renuel? Mm-hmm. Eh, open na sige, ano anay? Uhaw anay, panit pa itong lang para ka ng dodoy.

bisan maitog na kita ay magilak-gilak man kita kunhi makabanyos kita lingkad, no? Na, mga nga lingkad. Makabanyos kita at mga mantika. Alalad. Pugamo git niyog. Oh, sige, dasuntas, Tatay Doming, balbala na. Aha, sarad sa kay Prince Ian Rilohans. Pearl Rilohans, Hizuka Rilohans, Jeffer Rilohans, Dios Rilohans. Jeffrey Buhaki, Ewekan, Happy Sunday. Shoutout lang kay Janet Idol. Sige. Nandiyol si Happy, sa live gano, gatan ako ka ng gwapong lobel. Manasamad, abikipad na mo sa radyo pa. Ah, sige ah, bisan maisot ko no, sige lang, at least makabati ka. Shoutout lang kami idol, yan sa sitio Manghad, Manggad, Mananggad, Panimbiason, sa Nabas, Gregorio Family. Thank you so much. Ginny, shoutout lang, pasarot lang sa Panimbiason kay Jose Bianisto, Firming Kapinamati, Estado Compo. So request lang imo kantang ah, mabugnaw ang talon. Salamat kid gano, babes, ha, sa pagpasayamas si Kiring Gracia, haling kayo ng Dodoy Mansayon na pag panamayo. Amigo Edison, ba, shout out ko no? Aming gabi ilang, patay mo lang kami iya sa Barangay Buluwang. Ano ra, Hari and Isto ag Bilyaran, Bilyarte and Padasas Family. Thank you, halin kay Amigo Edison. Padasas ng sige pamatik. Thank you so much ha, sa itong amigo na, sa mga TDP truck driver ng mga grupo, madayon niya hapon. Ha. Sige, shoutout lang kay Bukot Rose, kay Brilliant Rose, nung Jovel Rose, ng Rosalie Plaza, agnong Ronel Rilohas. Salamat ko na, Idol Bay, Melrose, sa pagtamyo, haling kay Mami Lisa. Sige, banat na, amigo, amigo. Tatay Doming, hanutin mo na!

0: Auntie ano sa pawis. Si Auntie Lilian, si ano ang kursito, ng Miloga Pamilya. Ngayon, good evening ang kinyo. Ag si Bart Pilayo na sa Dumaguete, New Washington. Good evening. Ag sa amon man nga tiya, mga inkampo na sa estansya. Risma Pamili, Iban Pamili, Plenario Pamili, Ibra Pamili. Kamana man sa Badalag, si Arman Aguirre, Granang Pamilya. Sabi nga kumani. Good evening. Sa ako man nga kumpare na sa Kawilan Liso, si Pare Dintor Nabida, anang asawa si Marisela, ang sibilo ng pamilya, ay din mo lang kinyo, at si Janet Fernandez sa Mina Liso, kami ako man sa gabi, si
1: Bilyard
0: Ruben, si Ruben Diasis sa Sikipawa, Marato, good evening mo, kay Tyrone Caladro na sa
1: Batana,
0: kami ako man ito. Good evening, ang panambilog na
1: kami na.
0: Sa ako man nga, unga na nga bunso na sa, Kubay Kapilihan, sa Sitchipawa, sa Proxinco, Kabibahay, si Mariali, ang anang asawa, si Randy Suyod, ang anang daywa ka nga, si Berlimi, at si Initan.
1: Suyod, so, lakar gas.
0: Sa ako mga asawa na si Miritis sa Madayad man nga gabi kinyo kabay nga una ka mo sa Madayad nga panlawason at Madayad ng Kimtangan. Happy na sinunan sa Rayang Arang programang Turo Kumpuso sa Radyo Turo
1: kaibigan mo. Sige, talog. Ay, sino pagali? Nasulo sa guwa pagali. Hanot, si Naisabit, balbala na. Palangga ho, palangga mo ako. Sarat lang kay Charlene Aquino, Auntie Marlene Aquino, Auntie Arlene Aquino, Auntie Eltoning Aquino, Sarah Aquino, Roldan Mia Irene Aquino, Mikey Charis Aquino, Chichi Aquino, Jiboy Aquino, Mark Anthony Aquino, Charlene Roti Merced. Sarat lang ay Tatay Emirito Merced. Family always kipinamati kita sa kada Sunday sa Kid Baliwan, New Washington. Shoutout kay Auntie Mila Kahilig, Justin Kahilig, Santos, Daryl Kahilig, Glitter J. Salsa. Shoutout si Martin Gagumarek.

0: Divina Milagno Uni. Richard, all this topic yamits ako sa Susa. Pa Susa, binabati ko pala sila Susa Rosalding Minar James. Ya kami sa tanghalian, kain tayo. Sige, tigil mamilisa. Balbala na, naisabit, hanutin mo.
1: Para good siya na.

uli sa Rodong Amiya sa Barangay Maria Cristina Madalang habang nagabaktas pa uli sa bagay halin sa Liktinon while rocks and ibahan si Hana Francisco. Salamat gid.

0: labo.
1: Eh, tumiyamot pa?
0: Ganyan ako galit na, no, sa... Ina si Rinrin nga, apo ni Nong Longlong. Good evening, gitni. Ag ina kay mama mo, kay Ana B. Itin, ag... Kay Lloyd, ag kay Larry, ag kay Pagong Kinisyo, pamilya na sa Boswang, kay Irene, ag kay Alvin, Kinisyo. Mm-hmm. Inagali sa akong dating soke, ani sa saking kay Lynn Arribalo. Sa Boswang, kapamatigid, imaw makaroon, ag kay... Ruel

0: kay Juliet Binancio, kay nang Anita, kay nang Lida Florencio.
1: Mm-hmm.
0: Kay nang Liti, ay kay Nini Leticia Quatres gali akong best friend gidra agina gali sa bagay kay Lida kay Tumalinitin mm-hmm. at sa akong tatlong kapo. Agina gali kay Rosalinda Relator, kay Rosalina Rosalina alias Angga di Jose, good evening gid gaag. Inagali kay Manang Lidis Macuare, kay Nono Leono, kay Oting Kinisio, kay Ping Morales, at kay Lani Ricardo, kay Toto Pael, at kay Nining Kinisio, good evening gid, kay inagali kay Nini Ima, kay Nono Patricio Abaw, nagkakilig-kilig kita ara sanda kun. Kakilig-kilig kita sanda ra kun, batian na nga pangagan iya. Ina kay Bibi, kay Bobot, Bonifacio, good evening ka din ng Mire, ka din ng Luli. Kay Paray Rogelio Gali, kay Nini Quatres, pamilya na sa Morales, kay Richard Itin, pamilya kay ng Diding. Inagali sa Makato, no? Inagali sa akong best friend pa kay Clarita Reyes ni, good evening gid, kay Ricky Laurente, kay Rosalie Laurente, kay Prince Double Tawag, kay Marimer Knight Tawag, kay Larry Akedap ni Tawag, kay Nini, kay Jovel Balondo sa Manila, good evening gid ni, kay Julmer, kay Jolmer Tawa, kay Regine Mainit, kay Marie Eden Tambong, at sa Dugawan Family, Dugawan Group Nana. Sa mga paberek boys, nga mga best friend gini, Tatay Lugoy na sa Andagaw.
1: Sige.
0: Hindi, git ko na pagkalipatan. Ina,
1: pinaberek na muna ha.
0: Ina, ina sa, kay lang gagali, kay Rosalie, good evening.
1: Good evening na, sige.
0: Kaya nasun... pagali kay ano ho.
1: Ipa.
0: Kay, sa Bangbang gali, pinamati kita si Auntie Delia mo nga rang ilarinak, Manang Delia ilarinas sa Bangbang. At kay Nining Billy Darwell, at sana mga unga. Kay John, at kay Nono, kay Rinaldo Quare, good evening, Ged. Kay Toto Rinigali, at kay Nini Quare, at kay Nonoy. At kay Lino Nimes, na sa iba, hi, good evening.
1: Sige, Nung Lar, hanot na, bala na, ano iratsada mo? Bilma Bergat, no? Sarat lang, good evening. Sa kay Mari Nelfa, Trahis, Sitio Tagaytay, Tamalagon, Tangalan, Aklan. At sa kay Kumari Silen, Francisco Galianao, ang sa Linaban Norte, Calibo. Salamat kayo sa pagbasa. God bless. Ano benson nyo? Good evening, sarat lang. Happy Sunday. Patamiyo man iya sa Sitio Bungho, Tralba. Noo Family, ang pamantogin live sa TV. Toto, sunyo, mulot sunyo. Thanks. Sige, balbal, Nung Lar. Ang ano ka ni?

0: galing sa may cementerio.
1: Aterte.
0: Ang bigong monto nito. Lagi na lang akong dinadala.
1: Abawa.
0: Ang muli pa, ilanta ko na lang itong
1: bahay nito.
0: Hindi mahala sa akin to eh.

0: Tumalon, tumakbo hanggang nakarating.
1: May ka tumalon, ah, tumakbo. Masimato sa inong dudoy ng tangkayan.
0: Mabuti pa ito. Itong bahay na punggalon na ito. Ipagkita ko na lahat. Isasabong mo muna.
1: Mabuti pa ito.

0: Joel ng mga katiwa ng kasiyahan.
1: Sige.
0: Nagmangods, papa na. Agi na sa Numansiya, si Uncle Joneng, si Auntie Inday, at si Ampod Zalde, at si Ampod Elmer.
1: Sige. Gusto mas, kayo nung lang, apahabol kayo idol sa mga Tamiyaw, TDP Truck Drivers Philippines, at sa Bayaw Kong Ina sa Bubong, si sa Bubog, si Anara, Jose Puentes, at si Duni, ag Carillo family. Good evening na, amigo Edison. Ag si Annabelle Sonio, good evening sa Rotman, sa Uman, nagpamanto sa TV Sanda. Ag Angelina Guru Santiago, good evening sa Rotman, sa mga taga-Kompuso, sa Rotpo. Lahat na barangay Banay-Banay. Sige. Ag si Dimla Sonio, Too, Noo, good evening, Katodo Lumbinas, Tarmiyaman, si Hitoto. Si Mamang Nining, ag sa Tito Mulot, iya sa Sityo Bungho, Gapamatikit. Request na to Radyo Italogoy, balbala. Sarot lang kay Duday Victoriano, Nong Sunny Victoriano, Michelle Victoriano, Leah Victoriano, Jason Victoriano, Shane Manilian, Lilohas, Antonion, Antonio, nara, boom, boom. Replido mo. Richard Tunyon, no? Shout out, or Tapik. Ninya Bilarmino, good evening, Sarot Man, Labil Quarry 18, Sarot Lon, sa mga taga-best friend. Together na pwede ka-request lang kanta panit ko nga may ito makanta ko kay ina Jimenez Jonalyn shoutout lang yes na luok si Jovica Sandayin Mama Grace Jimenez gagapa Papa Budot Jimenez sa akon yung mga manghod salamat kit Bilwa Bargat good evening shoutout man sa mga kibahan ko sa Beats W nga si Margie Todo Martha Maayo Nancy Anza salamat kit sa pagbasa Sir Cloyd Beltran and then ngapon, gabi Sir Cloud, kay Ma'am Lily Beltran sa USA. Thank you so much sa monitoring. Good evening man, sa Talimanok, Sityo, Family, Patricio Aquatris, request lang. Martin Gagugma, kayo ng Bibi, bisan alin lang. Kaya thanks sa pagbasa. God bless. Panood kami sa live ng Arlene Pintes. Sige, Desontas, Tailogoy, balbala na. Ano, Laksi, Kari, good evening. Pakay great man sa Iskarona Family sa Laguna, Kayangwan, Makato. Si Mama Silvia ang nanay Luz, di pa matigid.

0: na kali sa dagaw na sa Gapit Bagay. Nanday ikang gali ag ana nga bibi cute nga nga si Dongdong ito sa Malinaw may ay lang pamaten adong.
1: Hey, ano?
0: Sa Malinaw.
1: Si Nanay Gapit Bagay si.
0: Ha? Si una gali si
1: Ining.
0: Ading ag si Ining una sa Iping Bagay.
1: Santa, si Pre Noel.
0: Salamat, gikiin mo nga ito nga. Anong?
1: Uy,
0: dayok nga. Nagsuga sa Indian Mingo.
1: Ah, sige. Isa mas, tayo Pre Noel, kaya ang mabugnang lasang ano, request? Kaya mo? Hindi, matinawang langit na lang. Anolaxi, Kari, good evening sa Adatla, makigreet man. Iskalaw na pamilya sa Sitio Laguna, Kiangwan, Makato. Ag si Mama Silje, si Nanay Los, kapamati kita sa kompuso, salamat. Maribel de la Cruz, good evening sa Adatla. Sa nara sa Akyan nga gapamati si Nang Raquel ag si ini nang ini ag sa senara si Nagay ag na naga nayag mate good evening nara nagayag no good evening lang kuno kimya sige good evening ha Maribel de la Cruz great lang si Jason Jiso ag Jason Tits Bobo anak na It's Bobot, greetings from Bambam, at Buswang. Ayos naman mag-text ba? Di ka ma, no? Tits? O, oh, titser. Guni na Lumen, Diaz, good evening sa Adatman, Yakas, Galicia, Madalag, si Uncle Unoy, Auntie Marjorie, Nagales, Nanay Kadiw, Tatay, ang si Manuel Senior Junior na Lumen, ang family, ang si Ima Ribokan, sa Balagtasan, si Auntie Ima Ribokan, sa Balagtasan. Pangitan. Sige, banatin na, Pre Noel. Rosalie Quadrante Sonyo, good evening sa Road Lounge, sa Estancia Gabamati, Estudio Composo, Sonyo, family, Sapiko family, salamat. Shout out, JR Pasilan, Sonyo.

0: Ay na sa ano no? Ay sa barangay Tamalagon. Sabi ko ngalan ng kibahan no na ano sa nilo ko na security guard no sa kung taga Pontiap kay Aldrin Agustin amigo, at Willow. Preya, may lagmat nyo na. At yung mga grupo ito nga kapinamati mong kung kada Domingo habang nagkatagay-tagay. Shout out na kay nung sa Manhanip Malayon, no? Kaya yung kay nung Rani Sirasbe. At kay Ronel Odi Manina sa Bakaw, no? Kay PPD ko na Magugbali Bakaw. At kay Edna Busito, no? Kay Ami Tambong Gamlangga. Kay Josep Derdo Gamlangga. At kay Flore May Gamlangga. At kay Rami Nalauna, no? Ina sa Bakan Banga. At kay Diyos Papintor Kabaliro. At kay sa driver it, no? Kay Ma'am Liesa Magapon, no? Kay Nasio Turong. At kay Pari Ibong anak kay nung Budoy, no? Nasio Turong kay Pre Ibong Gregorio. Pre, thank you very much sa imong pagkakakumahaw. kay Rhea Bulano, kay Tyrone, no? Taladro. At kay Sir, pa, no? Sa nagtao ka ito. Kay Sir Dudoy Mansayon. Thank you kit sa Cristiano. Sa aton nga nga
1: ina pa.
0: Oh, bakalihan hatapunan.
1: Hatapunan.
0: Ah, sige. Asa mo tamyo no, pasensya kit anay. So iba na akong kudikoy way. Thank you.
1: Sunod na. Sige. Sunod na si Ate Mel, din siya, Jar Pasilan Sonyo, good evening sa Rotba, diya sa Alfonso de Silibacao, kay Uncle Daniel, at kay sa mga amigo ko, Uncle Jomer, Iboy, Tatay Larry, na nagpinamati kita kong puso. Althea May, sa Spasolina, good evening sa Rotba lang. Dito sa Alfonso de Silibacao, na nagat pamantaw kita. Rosalie Quadranti Sonyo, great man, ang Tatay Rosito Quadranti, una sa Guangco Balipi. Sige, Richard Bionoy Banong, dito lang si Tatay Ambo. Advance, happy birthday, salamat po pa. Advance, happy birthday tayo mo.
2: Happy birthday!
1: In advance.
2: Happy birthday!
1: Happy birthday tayo mo, aray. Lipat ako. Good evening, sarot lang kay Auntie Ruby, ag si Lablab, Nong Atol, ag Nong Jumjum, ag si Nong Binji, Marcelino, Alfonso Dosil, Bacaw, salamat. Di na si Ate Mel, pasok na. Ano, Laksikari. Loli Kanisyo, grito lang, si Isot Bubot, Gatagay, It Pilsin, Sanda Daywa. Sanyo Buswang. Yoli Magalso, sa tatlong kay Tatay Ernesto, Nanay Marit, Victoriano, Pinamukan, sa tatlong ni Victoriano family. Judy. Ito, maluoy ka man. Judy Villar Ong. Good evening, sir. Good evening, sir. Di Judy. Ong family watching from Ibisan, Capiz. Thank you so much, sir. Happy watching na. Okay, Banat at Imel. Pasalik, one reason, request lang ko, no? Kayo ng Noel, ito rin, sir. Yakanta na tayo, logoy.

0: nimo get.
1: Happy birthday bagit galit no kay angkol nga Mando. Armando Mustaho.
0: Ay, happy birthday. Ako.
2: Happy birthday.
1: Medagi nga gabi kay Arnold no, kung ikampod at kay Lina ito sa Manila.
0: Okay.
1: Happy trip lang no din aga. Ana kada Auntie Bilya aga angkol boy no, kay Arian medagi nga gabi. Sa tanan-tanan kay Auntie Florita Custodio kay Angkol Bel Custodio.
0: Si Base, pasama.
1: Angkol Boy, ag si Ante Los Patricio.
0: Ayos, sa tanan-tanan. Banang lulo. Doy, ayos, Ate Mel. thank you so much, Gid, ha? Kay Nung Dodoy na, nga nagpamati. Angela Bilinario, sarat lang sa Tabayon, Banga, kay Papang, ag Mamang. Nga pamati, samtang nagagubog-gubog, ag sa pamilya ko, sa Libaco, Sumel, Adok, Bigonya, Family, si Papa Arnel, Sumel. Kay Mama Gali, salamat. Sige, dasunta na si Babes, balbala, nung natsada mo, Babes. Angela Bilinario, sarot lang. Sabihin ng family, Bilinario, family, sarot lang. Kay Nanay Perlita, Bilinario. Sabagto, Leso Idol, good evening. Request lang kay Nung Noel, it gugma sa dalam sang kahoy, ng plywood. Dito lang sa Tariambo, advance, happy birthday, so man, salamat.

0: sige mo hinaga. Agay.
1: Ay nagaw tay. Ay gale sige.
0: Ag ano no kay Lord Tyron Taladro ha. Good evening. Ano sa bilog pamilya mo kay Engineer Hajik Taladro ag kay Sir Bong Swalog. Mm-hmm. Ha, good evening na kay mo no. Kasay mong asawa pagyada. Good evening man.
1: Alright. Sa mas babes, lawa Andre partner na paki para kay Inong Dudoy. Request na mga. Sanan nga requestit lawaan ha para kay kinyo. Kay Saga na iganit na nasa Dotkay Box Patricio na great ko lang na happy family de Los Reyes Ugok Freddy Agro Patricio. Agro Eric si Aksiro na si Bitoy at kay Eric na Imoro. Financier itongong S sa de Los Reyes Ihaw Kamit Bangus Bang, great ko lang kamusta ka muna Pinky Nasyon Narusa good evening at kay Bert Itole good evening sa at Aguatia Pati ano Bulabot Malinaw Sitio Aguatia

0: Okay, para kita sa request man nilang Dodoy, sa tanan nga nag-request ito si Dalom ng kaming lawan, palagi kita. Ang kamo man mag-high rate tracking, at doon kamo sa series tracking, namtang sa may sitlip tong instansya kalibo aklan, may 6-wheeler, 10-wheeler, at prime mover, ang gusto kamo mag-inquire, pwede kamo ka-text sa anang numero 0918-451-5869 kay Boss Series Rito Lens sa series tracking. Ang kamo man magpapamahaw kung nagahon, magpamakayot mga pandisal muna yun na rin sa rin, kasi tinapay. At doon kamo sa D&G Bikiria, namtang sa Sitio Baybay Andagaw, unan managed by Nong Darwin ng Marlene Dimos, mga baker na mga unga na, may dahil nga pagpamati, may dahil nga kabik niyo tanan. Ang inakaman sa Mayenyo Buswang, atong kamuna sa Pambis Bakery, no? Kaya nang linya ng Cesar Figueroa, ang mahugod gidit pinutos tinapay, magbura tinapay. Nare-sari ang mga klase tinapay naman sa Mayenyo Buswang. May pamatigis ng linya ng Lerna, ng Rose, ng Elsa Una, no? Bilyante, Nabor Bilyante, at sa tanan nga nagpamati na si Nini alias Calbo na, Clavel, no? May dahil nga pagpamati. Ang kamo man magrenta ita video okay at tong kamo sa Jix video okay rental namtang sa kabatangan Makato on and managed by Engineer Jake Taladro ag Lord Tyron Taladro. May adamang karang alamisa o bangko nga for hire na pagkain na parintahan kung gusto niyo magrenta pwede ka mga text anang numero 920-89-1748 ag may adamang karang nga Katkat ag Lawrence Barbershop sa Makato Public Market kamo mga pagpapuwang pag guwapa. Lagi naman sa AAA and G Wholesale and Tail. Makita sa may crossing tugbongan. On and managed by Mingo Jolene Mingo Arli Arrelator. May groceries, things, bugas, narasaring nga bugas, mantika, sukal. May 10% pa. Gribni ng Trisita, ng Andres, ng Ami. Lagi naman na nagli na tatay Roger Masigo. Nagdong araw nito beras, mga tanod na, play perisitor. Sa itong amigo man nga Barbiro, amigo Gary Alvarado, Gary Barbershop ng Sulting Resimit. Thank you so much. Kaya ng Melanie Stoban, at sa kay nung udong ina ka ng bayig ka pamati. Sige. Hanot, din na si Ate Mel. Bumbahan na ang aton nga rumbahanay sa gabi. Din na si Bogs sa Patricio. Gina-greet ko lang si ako. Nara? Bogs Patricio, greet ko lang si ako man Sion from Freddy de los Reyes o nga ni Florentino de los Reyes sa guwang, ano, guwangan. Sige. Solid. Kami ninyong taga-pamati idol, Bert Itoled, ag kay Roland Rasgo, shoutout lang, Ipil Batan Aklan, ag kay Altia May, sa Spazolina, shoutout po, dyan, ati, and kuya ko, sa Kalibo, Katiklan, at sa Iloilo, ag kay G.A. Agostino, shoutout lang, sa Kinalangay Buhio, Malinaw, Agustin Albasino, gapamati kami, ita, Composo Idol, ag sige, ag request lang, ita, sa request it manok nga red, chicken red. Sige, tinasi inong laro, arat sa daon, timotrum bakon. Jimenez Junalen, sarot lang kay Nanay Tita Fernandez, ina sa Naluok, Sitio Biga, salamat idol. Dari Ortiga, sarot gali kay Rinante Apolinario, ag Erwin Apolinario, Gasyat Duay from Bubog, Kusa. Ag Eric Lorenzo, good evening idol, ag Benjamin. Francia, good evening, sarot, good luck. Errol Dalmasio, good evening, sarot ako sa mga Mercedes, labi na sa akong tatay. Katagay ko no, sinanay Marying, ag sa akon nga utol. Nga si Eric, ag sa akon ni Bayaw, nga si Jesa Asyong, ag sa nang daywang unga. No, ag kay Laylay, nga, stalan nga, Dalmasio Placido. Madamogid nga salamat. Ag, anong dudoy masayon, ayos gid. Atimel, sa imong ratsada. Bito ko noro, buktot ng ugangan. Sige, aray na si Imonga Ampudo, ah. Mabalbal man sang manok kapula para mga kinong duduy. Ah. Sana yung mga sabungero na, ah. Ina sa matigib, balbala. Hanot? Matt Bolo, shout out.
1: Padaan sa sabungan may nagsisig.

asawa ka pa, champion sa judo. Parang ito sa requisite, ma chicken red. Sa dot lang, itatay munit, Uncle Carling, nga kapirmigid, gapinamati sa todo kong puso. Una sa tundog, tangalan, watching Makati. Sige, sa mga taga Makati, una. Sige, ah. Aha, aga kay, ha? Merchada ba sa Dumingay? Lalalalala ko, no? Aha, good evening sa mga taga IBHS, no? Sa may, ano ra, kay Mini Medina, Silly Salazar, Agrina Jean Octavio, thank you. Shoutout lang, sige, hindi naman sa mga, sa malinaw ko, no? Kapamati man, no? Sanday Duming, Juan, Nanay, Angging, Salito, Agnang Nining, kapinamati, good. Kata Domingo, sige. Sige, balbal na, Domingo. Anotin mo na, Robanay, sa gabi. Hindi na itong kamali, girl.

Boss, shout out Boss, si Hapon. Thank you so much.

pakikuma. Isan anunin ko sa libon, wala na sa paka. Kung diling man maubos, pinalma ko

0: Madonna. Sanik sandi yuman kita merala kita bermika kembali. Bak no idol sa tatas madalag balak tasan Salvador Nacion family. Thanks again birahi kuno Arnold dari La Cruz adat lang kanday papa ag mama iya sa akaningay na good evening na ha nagapamati kid ag thank you kid no sa series tracking kay Boss Series Rito Lane, thank you so much. Thank you kid no sa DNG Bakery kanong Darwin ng Marlene Limo, thank you so much. Sa Kabaybay ang Dagaw, thank you man sa Bambis Bakery kanang Lini ng Cesar Figueroa, thank you so much kid. Ag thank you man no sa atong amigo no kay Engineer Jake Taladro ag kay Lord Styron Taladro sa Jake's Video Rental ag sa Katkat and Lawrence Barbershop sa Makatot Public Market, thank you so much. Ag thank you man no sa AAA and G Wholesale and Retail sa Mega Sintog Bungan, Migo Arley, Migo Jerline, thank you so much. Kana na Glenda Tatay Roger ina. Ag siyempre thank you man no kay Migo Gary Alvarado no sa atong barbero nga gwapo sa Tuting Reyes Street. Kalibo Aklan. Huwag itong oras sa itong magpangalaga. Next Sunday makita magkitalita sa itong karang kalingawan ko Domingo ang Todo Kompuso Harana live sa radyo. At thank you so much man kay Nung Dodoy Masayo no, sa Dongon sa magrupo na. Thank you again. Yan, napasadya man naman kamo. Sa next Sunday makita magkitalita maging partner technical katulong Reggie Plasio. Ako naman inyo kakompuso inyo katodo katulong Lobel Quarry ito ng Radyo Todo ang kaibigan.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawas.

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Kalibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19th Martyr Street, Kalibo, Aklan.
2: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
2: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis
3: Whoa. DTX 500!
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malu, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
3: 88.5 ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: More music, more fun. 88.5
3: Radyo Todo, ang radyo

radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: You're listening to 88.5 Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.16 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Berrada. Walang pinalalampas. Walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center. Narito ang inyong Berrada.

0: Lo son Visayas Mindanao. Banwat Kalibo, probinsya Taklan, Kabilugan nga islat Panay, Western Visayas. Magandang magandang magandang magandang magandang magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Lunes. Petsa 29 gon. Sa bugan kara itahonyo dagong 2026. Nagahabil-habil nga sang adlaw ay hinaga petsa 30. Katapusan nga adlaw, katapusan nga petsa hinaga ha Martes. Ay sa Miyerkules, Hulyo 1 na po. Bailuhan nyo na tondong kalendaryo sa Miyerkules nga adlaw. Ay July 1 na po. Inagaro katapusan ha. June 30, 2026. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, at pagguyot sa aton karanga mga linibo-libo nga mga suki. Linibo-libo nga mga tagpagamati ha. Nga nagatutok gid katon adlaw-adlaw sa aton karanga pagpangalagan. Kamusta ro aton niya mga suki sa temporary public market? Ay baboy makarundong inaistoryahan. Ay bangot nga ni ko nangin epekto it African swine fever. Sa iba nga mga lugar ha. Ay iyakaton uwa paman it balita mga katuto. Pero hindi na istoryahan ta ay ro probinsya it Guimaras. Agrong probinsya it Akgan ay nagkasugot nga may una anay nga temporary ban. At temporary ban ha sa entry or pagsugod ag pagbiyahe it mga buhi nga sapat especially baboy alin sa may area ita Guimaras nga hindi anay magbiyahe, hindi anay pagpasudlon. Iyakaton sa probinsya Itakgan mga katuto. Ay basi pati man doon sa Kapis, sa Lakarlota, Imauman, ay tao sa Antique. Unanor estado ita Antique ha. Ay may mga negosyante kita nga igto nagabuog i-church sa Antique. May igto man nga nagabuog sa Mindoro. May igto man sa part ita Batangas mga katuto. Aton doon hindi na nga pag-aistoryahan sa Kabilugan it aton karanga pagpangalaga. Good morning man sa mga taga Kalibo Shopping Center, sa mga taga Sila Serna, from Purok 1 to Purok 13, ginatamyaw ko gid it maayad-ayad gid nga agahon. Sa mga taga Uyuturong ha, sa mga taga Barangay Bakhausor, Barangay Bakhau Norte, sa mga taga Old Buswang, New Buswang, sa mga taga Barangay Andagaw, ina kay Kapitan na Juliet Melgario, aga kama naman kay Tita Emma Vega o kon Maxima Vega ha, nga nagamonitor man katon adlaw-adlaw mga katuto. Una kay John Williams Vega, Rotag-ana it Uncle Bro, ang coffee shop ng bayan. Agto ninyo, inaron sa kilid it Asia Pacific Hospital para masamitan. Taste is to believe. Yan ha, samiti para ikaw mapabilib. Good morning man sa mga taga-barangay Puok ha. Aga kama naman, good morning sa mga taga Kaano, sa mga taga Naluok, sa mga taga Barangay Briones ha, especially una sa Briones Housing. Aga kama naman sa mga taga Barangay Mabilo Kalibo. Good morning kay Kagawad Inday, Inday Norli Rentillo. Kay ginapatamyaw gid permi ni Kagawad Inday. Kaayaw gid mana idol pagkalipati. Gatamyawon do akon nya mga constituent. Do akon nya mga pumuguyo ha. Alin iya sa may sitio bye-bye. Sa may Pudlon. Aga kamanaman sa may Tabok, Takas. Aga kamanaman sa Altamar. Aga sa Pangpang Village. Aga sa Sintro Proper. Good morning, Anay, ha? Kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga kay nung muli. Una sa Amalia Store. Aga kamanaman ina sa anda nga gasoline station. Aga ina sa anda karanga talyer. Good morning, man, kay nang Pini Magno, ha? Aga kay nung Nono. Sa pamilya Magno ay kitaro alarm clock ang kitaro energizer kitaro vitamins ng bayan. So good morning ha kay nang Pini ag kay nang Nita Gonzales Luntok ha maayad-ayad man nga agaon. Good morning man kay nung Dolpo Morado ha ag ina sa tambayan ng bayan kay nang Julian ag kay nung Merlin ha sa Rilo Store. Good morning man kay nung Daning Danilo Sablaon. Pagi naman kay Lorena Sablaon ha, at kay Toto Apid. Aga good morning man kay Ampod da Jeffrey Magno. Aga sa anak karanga pamilya. Agi natamyaw gid naton ita maayad-ayad gid niya agahon. Aga siyempre banwa. Good morning man sa mga taga Barangay Estancia Kalibo ha. Nagatutok gid gali katon do tatak militar. Militar ag Milgar. So good morning ha kay Konsehal Rachel Militar. Kaya nag-monitor man gali katon adlaw-adlaw. Ag ina man sa Team Sabuko, nag-monitor man katon adlaw-adlaw ay kabas kugit ako andang sound system. So maayad-ayad gid niya agahon. Ag siyempre ina sa may barangay Mubo ha kay kumpari kong tunay Junior Tore. Maayad-ayad gid niya agahon. Aga siyempre banwa. Una man sa Alcobindas Heavy Equipment Part and Supply ha kay Tatay Jesus. At kama naman sa Tigayon kay Daddy Bert Tabasa. Aga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Aga siyempre banwa. Good morning man sa mga taga-barangay Linabuan Norte. Ag kama naman sa mga taga-barangay Tinigaw ha. Una kay Nanay Cap. Kay Tatay Cap. Kay Kapitan Nini. Aga kama naman kay former barangay captain na Toto Reyes. Aga nagapamati man sa aton karanga programa. Kay Kagawad Jerry Adok ha. Nga always man nga nakatutok. Aga naman kay Miss Mary Ann Ratay. Kay Wonder Woman. Ang superhero ni Kapitan Nini. Aga nagapamati gid katon adlaw-adlaw uwa git ungkat. Good morning man kay Sergeant Nalumin ha ina sa Provincial Capital. Sa mga security officer ita DBP o kon Development Bank of the Philippines maayad-ayad gid niya gahon. Sa mga taga China Bank ha maayad-ayad gid niya gahon. Aga siyempre good morning man kay Karen Amara at kay Karen Mayor. Aga nag-monitor man katon kay nang Hilda De Leon Igos at kay nung Buying ina sa Tigayon. Aga good morning man kay Restelin aga Binji Rotolo sa pamilya Rotolo ina sa Mina Leso. Ag sa mga taga Leso maayad-ayad gid niya agahon. Good morning man kay Bayit Bautista Yamog. Ag kay nung Gido Reyes ha, maayad-ayad gid niya agahon. Aga good morning man kay nung Vincent Chowa, ina sa Kalibo Public Market. Ag kamanaman ina iya sa may Julianas Market kay nang Pearly Fuentes de la Rosa. ang prinsesa Itgulay, ang nagapamati man katon adlaw-adlaw. Kay Toto Roger Losero Nagales, gauwa man nagaungkat sa pagpinamati. Kay Florinda Bintiklim, inasabantod Ambulong Batan. Kay Midilin Bilyami, inasar Kanil Sorbalite. Kay Marwan, kay Tata, maayad-ayad ginyagahon. Kama naman kay Jimbol. Siyempre, good morning man kay Eric Nazario, kay Marita Silvestri Almiro, kama naman kay Emily Rimbulat, una sa Paho Puis, New Washington, nga nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Kay Blinda Taay, kay Johnny Bilya Ruel, kama naman kay Ariel De La Cruz Milgarejo, ina sa barangay Istansya. Kay Apolinario Midilin, gapamati man katon. Kay Marilyn Sakarias Igat, kay Bibian Banjola, nga nagapamati man katon makaroon. Kay Jima Kiswani, kay Nilia Constantino, kama naman kay Nung Roger Delgado Makabalis, kay Mami Jo, kay Joaid, nga nagapamati ina sa may area Itapuo Kapraper, maayad-ayad ginyagahon. Kay Roy Buntugon, ginatamyaw manaton ita maayad-ayad ginyagahon. Kay Sarhinto Romel Morato, good morning, samta nagakapi-kapi yon. Ita More Power Coffee, makarong pangurason. Ina sa taga Harley's Karinderia, kay Ihado Harold, kay Daddy Harley Di Tomas, sa Di Tomas family, ginatamyaw ko man ita maayad-ayad ginyagahon. Siyempre sa taga Nilias Itery, ang Itery ng bayan, ina kay Brigadier General Nonoy Guapo-Guapo Nicolas. Ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Welcome, welcome, welcome sa aton karanga pagpangalagad. Ano ro mga mainit-init aga bugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karanga pagpangalagad? Standby ka mo, ay i-check naton. Rodagagan ita panyempo makaroon nga adlaw kara ita Lunes. Kung ano bagaro aton nga panyempo today, agro panyempo naton sa sugod itap at nga adlaw, sa ginatawag naton nga 4 days weather outlook. Kamusta ro hanging habagat? Kamusta ro aton nga baybayon mga katodo? So i-check naton doon sa hindi magbuhay, pinaagi sa aton nga weather specialist. Aga standby man sa report ni Katodong John Cabicilla, direkta sa may provincial hospital, mga biktima at insidente, aksidente nga mga ging pangsaka sa bagay pabungan sa nakataliwan nga 12 oras. So standby sa mga nagabaga nga mga hospital report. Ay pagkatapos ni Katodong John Cabicilla, direkta sa may provincial hospital, ay manindahan dayon kita sa portion bantay presyo aga bantay supply. So standby sa report ni Katodong John. Aga standby man sa report ni Katodong Rinald Banjola, direkta mataas sa may Kalibo PNP sa una distrito Kuaton Karanga, probinsya Taklan. Ay masubo-subo ro na tabo kabi-e, ging kakugmat ko mga tawo nga naga-relax-relax kunta una sa Puok ka GT Port, durayang natabo nga pagpamaril patay. Ayrong biktima kinaaligar nga may diferensya sa anak karanga piniino sa nabuo naton nga information. Alin sa baybay may bit-bit nga sanduko mga katudo ag nagaosoy itaway, ay may mga binatilyo nga dumagagan kuno sa rayang ginaaligar nga sospek ag sumugid. Ay pagsugid mga nangan hay una uta agamat sa gustot ang manakit kuno mga katudo, gustong manggabo o kon mangbuno, ay imaro dahilan nga hapagukpant ana. Ay rorayang nagapahin mo no nga sospitado may anang takos gali nga caliber 45 mga katudo, pinaril na nga imaro ging tunaan it ana karang uwa sa oras nga kamatayon. Nakatikang pa o nakadagagan pa kuno it mga 20 metros o kon 15 metros nung nasambit karang biktima antes imaw tumumba ang di kato nakita nga may buyot imaw nga sanduko mga katudo. So kami saging patigayon nga manhunt operation itaton niya mga kapulisan ag hadakpan o nagon sa posisyon itaton karanga kalibo PNP rong nasambit karanga sospechado. So i-check pagid nato dudugang informasyon ha, dugang investigasyon mga katodo. Ay kabiingan ni samtang nagamonitor kita mga katodo nga ro suspect buyot yun itaton niya mga kapulisan. Nakibot kita nga may policeman ag may MDRRMO nga pasugod dito paagto sa baybay rika to sa printin namon. Abikot ay nagakandak patasan at hot pursuit operation. Agbasi makon iyat ang nagapupanago sa mga katunggan ang kasagingan. Arong nasambit karanga sospitsado. Ay gali! May nabaton man nga information doaton niya mga kapulisan agro taga MDRRMO nga may taga bangun. Ay pag-agto nanda rito sa ginasugid nga bagay itayang taga bangun ay madugom. Uwa man itawo mga katudo. So basi makon kon false alarm, no? False alarm mga katudo rong balita, no? Uwat ka maturan. Haging verify iya sa may naluo kay una ta nagahilay-hilay tagaliro subject person mga katudo. Aguwat at ka maturan doon na baton ng information ni taton niya mga kapulisan. Ay Maria Kagusip Santissima sa langit, oo. Ay haka-istorya talang ro taga MDRRMO kabi eh. Haka-istorya taman doaton niya mga kapulisan. So salamat gid sa madasig nga pag-responde ha. Kung minatood-tood man dong balita ha mga katudo. So standby ka mo ha sa report ni Katodong Rinald Bandiola direkta sa may Kalibo Municipal Police Station. Good morning anay kay Lidyo G. Perez. Aga kama naman no kay Jenny sa Lidyo Perez ha. Kanaga pamati makaroon sa barangay Antipolo Ibahay Aklan. Kay Toto ninyo pagi. Wow! Sa pagi ang Valdez family ha. Ita Santo Niño Village nagapamati gin sa aton karaga programa. So, saan o kita madyaming? Good morning kay Los Taay at kay Well Andrade Tambong ha, nga nagamonitor man makaroon sa aton karaga pagpangalagat. Meta si Will nga nagapanampit ita pang kape. Abi dahi abi ako Will it kape iya. Agod na sabayan ta ita pag kapi-kapi. Agastan may man sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera. Direkta sa may Banwa Karaita Numansia. Mga balitang policeman sige hapon. Direkta sa may Numansia PNP. So standby Katodong Rolly Boy sa segundo distrito. Standby Katodong Rinald Bandiola sa primero distrito. Agastanby Katodong John Cabisilla. Direkta sa may provincial hospital. Agkama naman sa aton nga temporary public market. Good morning kay Rodilio Castillo. Agkama naman kay classmate na Melvin Olyon. Nga nagapamati man makaroon sa aton karaga pagpangalagan. Pero dali yang ha, ay matsa nagasignal gut aro aton niya pag-asa. Direkta sa pag-asa weather station sa Quezon City ha, ay igto kita kita nagabuog ita balita sa central office ita pag-asa. So naka-standby yun do aton nga weather specialist ha, si Katodong Alcesar de Aurelio, direkta sa pag-asa weather station sa Quezon City. I-check na ton. Radyo Todo Live Report! Report! Direkta nga nag-report sa pag-asa weather station sa Quezon City, Katodong Alcesar, magandang umaga po. Please go ahead.
1: Magandang umaga, ngayon ay araw ng Monday, June 29, 2026. Yupong low pressure area ay utiting lumalapit sa ating bansa. Kasalukuyan, ang layo ng low pressure area ay nasa more than 490 kilometers silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Sa mga oras nito, mababa ang tsansa na maging bagyo ang low pressure area. Ang inaasang pagkilos itong low pressure area ay dadaan sa Southern Luzon, Visayas area bukas. Pagdating ng Miyerkules, itong low pressure area ay inaasang nasa West Philippine Sea. Kapag nasa West Philippine Sea ang low pressure area o sa araw ng Miyerkules, mataas na ang tsansa na maging bagyo ito. Ang susunod na pangalan ng bagyo ngayong taon ay Henry. Yung pong habagat o southwest monsoon ay unti-unting humihina at unti-unting lumalayo sa ating lupa. Mm. At sa kasalukuyan, itong habagat ay naapektuhan na lamang ang western section ng Southern Luzon. Pero itong habagat ay inaasahang makakaapekto sa Mindanao bukas dahil sa impluwensya ng low pressure area. Ngayong araw dahil sa low pressure area, magiging maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Quezon, Bicol Region at kasama na rin ang Mimaropa. Talalabing bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila, fair weather po tayo ngayong araw. Bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalat ang papawirin maliban sa localized thunderstorm. Dako tayo sa lalabing bahagi ng ating bansa, ang buong Kabisayaan kasama na rin ang Caraga. Maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dahil sa low pressure area. Sa lalabing bahagi ng Mindanao, ngayong araw, fair weather po tayo, maliban sa localized thunderstorm. Dahil sa low pressure area, ngayong araw, may naasahan po tayo na malalakas na pag-ulan sa Eastern Visayas, Sorsogon, Masbate, at kasama na rin ang Dinagat Island at Surigao del Norte. Bukas, araw ng Martes, inaasahan pa rin tayong malalakas na pag-ulan sa Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon, Masbate at Palawan. Pagdating ng Miyerkules, inaasahan pa rin tayong malalakas na pag-ulan sa Occidental Mindoro at Palawan. Kaya sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit na lugar, mag-ingat, maging alerto at alamin po ang ligtas na lugar dahil sa mga pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho na lupa. Wala po tayong gale warning ngayong araw, pero paalala, mag-ingat pa rin tayo dahil sa mga pag-uulan na ating maranasan na dahil sa low pressure area at sa habagat o southwest monsoon ngayon at sa mga susunod na araw. Ang araw sisikat sa ganap na 5:30 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 6:29 ang hapon. Yan ang ating update mula sa PAGASA. Ako po si Aldzar D. Aurelio.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid nga salamat ha kay katodong Aldzar D. Aurelio. Direkta nga nag-report ha sa PAGASA Weather Station sa Quezon City. Ko Sabado, klaro ro kagangitan. Klaro ro aton nga palibot, no? Ay uwagid it kung anong LPA, uwa man it bagyo, ag uwa man it kung nano nga mga weather disturbances, no? Nga napanuhan sa satellite. Ro aton kara nga pag-asa base sa andang monitoring, no? Pasalamat kita ko Sabado, Domingo, no? Pero makaroon nga Lunes, ay may una umat ang LPA nga namataan pero uwa paraya itdirekta nga epekto iya katon sa kagugtaan ita Pilipinas, no? Rorayang low pressure nga nagapasugod pagang iya sa pungsod Pilipinas or sa Philippine Area of Responsibility.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Ipangamuyo ta, no? Nga matunaw nga matcha ice cream or matcha ice buko or popsicle rurayang LPA, no? Nga hindi yun imaw magporma pa ag hindi yun imaw magpangasa iya kato, no? Ay nakakaperwisyo mga katudo. Good morning kay Berhel Cayetano from Batangas, kay Reynold Briagas ag kay Ristelin Aguirre Rotolo, no, nga nagatabid yun katon kay Alan Briones, ha, nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpakalaga.
2: Berada. Berada.
0: Ano rong mga mainit-init aga bugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karang pagpakalaga. Grabe ta kahapon kainit yang kadangga, no? Ginahugasan kita, no? Grabe ro aton nga hugas, bilog nga adlaw kasi kun aton nga pagasumasumahon 13 to 14 hours, no? 13 hasta 14 oras ro brown out ngaging tao katon it NGCP ag Akelco, no? Iya sa probinsya it Aklan. Mga katudo, no? Abo ro aton nya mga buo bantayan nya mga issues. Abo ro aton nya ginabantayan ha nga mga issue ha. Makaron no. Ro aton nya sangko ni ang panlalawigan ni Taklan magahiwat itasang ka legislative inquiry. Asa status ngani it Libacaw College mga katudo. Ay ro issue abi hay nagumpisa kung nagtaliwan pa nga June 30, 2025, kung hindi ako magsaga, ha? Issue abe, nagtuhaw ko January 14. January 14, ha? Base iya sa chronology of event, no? Ro issue abe, matapos nga rong Commission on Higher Education, ay nagpagawa it order. Ko last January 14, 2025, may kaangtanan sa pagpasara sa tatlo ka mga programs. Kaparehas ko rin ang BS in Industrial Technology, Major in Automotive, ag BS in Hotel Management, BS in Hotel, o kondayang BS in Special Needs. Dahil kuno nagkugang sanda no uwa nanda makumpleto no aro mga kinahanganon or mga requirements sa ginatawag nga certificate of program compliance kapin pa ro pagtukod it mga plantilla position ang mga katudo so aton don nya pagaistoryahan hindi na ha? Sa kabilugan it aton karaga pagpangalagad Airo mag-ama no nga Ana Barosa no hay nagahambay nga uwa tanamon don pagpabayi ag uwa tana kami magpabaya
2: may punto ang bawat komentaryo
0: si Mayor Chudusio may ana man nga sabat so aton man don nga balikan kon may oras kita hindo na no good morning kay Ambit Padiris Umbaw ba kay Inday Ambit no Nagamonitor man kay Mila Ropino Ligaspi nga nagapamati man makaroon sa aton karaga pagpangalaga. May pagahiwaton hinaga ha nga public hearing and consultative meeting no ro LGU Kalibo no hinaga ha hapon iya sa Kalibo Covered Court iya sa may plaza no raya hay may kaangtanan ang mga katudo sa proyekto nga ginaduso ginapilit itatlo gamang ka mga tawo nga bakun no rurayang worth 150 million nga waste to energy machine mga katudo rayang pyrolysis machine tabay pa nga indi ra magpariha sa isyo ko banwa itanuman siya nga ruging bakay nga kuyang-kuyang 14 milyones hay indi mapuslat
2: Berrada.
0: Samad. Suno sa taga DNR EMB Region 6. Samad. Ang mga katudo, no? Kaparehas man nga may diferensya sa king bakal nga water truck, no? Mabaskog paro ihit amo.
2: Berrada.
0: Ang raya ay habakganda, habakaira, it dati nga administrasyon. Agara makaron, ang mga katudo, ha? Ginaidiyahan, sa presenting administration, kung paano mapuslan dorayang nag-abot it kuwang-kuwang 18 milyones pesos ang naging gastos sa pyrolysis machine nga samad ang sa water truck nga brand new kuno pero may diferensya ay daw pila yamang kung bumuga itubi. Hindi gani kapatay ang gam kung hibumbahan mga katudo. Good morning kay Michael Pilante, no? Ang kay Ernesto Swalog, ha? Nga nag-monitor man makaroon sa aton karaga pag pangalagat.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Kung nagtaliwan nga Sabado, ging patawag ni Congressman Jobin Miraflores ro mga incumbent barangay captain itabanwang Kalibo. Ha? Kung Sabado, ha? Agro pagpatawag nga to, Hay ginasugid nga uwa matangani kunot kung nanong abiso or pagpahisayod nga abi hay dayar o agenda sa municipal chairman itatibyog Kalibo nga si Mayor Juris Bautista Sucro, no? O galing ro ibang mga kapitanes hay nag-inform kay Mayor Sucro aag naggaong nga mana mayor para sa pagrespeto ay ginapatawag mana kami, ginapaagto mana kami sa ibahay ni Congressman Florencio Jubin Miraflores. Ay rosabat malang ko ni mayor, ay waman man at problema kung gaagto ka mo rito, ginapatawag ka mo. So, igto tanan ro mga kapitanes, itabanwang Kalibo, noro 16 tanan ka mga barangay kapitan. Roging istoryahan ay hanungod sa barangay eleksyon, agrosuporta ita pamilya Miraflores asa mga kandidato itatibyog mga katodo, no? But special case naging istoryahan ro kaso it istansya between kay Buboy Sabuco kay Richel Militar ag kamanaman kay John Fernandez. Kay John Fernandez, kay Richel Militar ag kamanaman kay Buboy Sabuco, no? Ay igto abi si Kapitan Daisy ag matsaro tuno ay hamat hindi lang abi mana kamo magbilog ag mag-isa lang kontra mana kay Buboy Sabuco, no? Ay sayod manaton during the time nga si Kap Daisy ro nagapadayaga nagadaog man imaw galing hay pilagang pilagang may nakaaging ani yata daywa, no? Ro abante or sambilog ro abante mga katudo, no? Ag kon pag-abot man sa ibabaw ay may una mang daog pero gabando perde, ina si Governor Jubin, or even Governor Joen Miraflores. Mga katudo, suro yun, ha? Pero huwag ita kuno, huwag ita may matabo nga abe magsanib pwersa durayang si Kapitan Daisy or si Junjun ag kama naman si Rachel Militar. Ay nga ni kon magmauron man, ha? Masighugod lang mana kamo. Imauman sa mabilo, ha, mga katudo. A special case man naging istoryahan do mabilo, no? Mga katudo, no? Nga three corner fight between sa acting nga si Kapitan Ryan Gonzalez kontra kay Hel Regalado at kay Arbel Roto Sinico. So yun do special case, no? Naging istoryahan during the visit, ha? Ito sa abanwa kara ita ibahay mga katudo. Ang may una pagid niyaging istoryahan like iya sa Bacau, no? Sa status man ni Boy Aquino ay inkwentro ho ni Mau ay haron manang nagapahimunong tamana si Ilina Bara ay binggagon tamana ni former mayor William Latsika nga padaya ganon kundi mana may kontrat amana ako, no? So ro target makaron ay ruging mangod ni Ilina Bara akat sa kwan katsaraya bayang Nabara Food Product, ha? Nga ba si makaistorya, no? Aga ba si kun makumbinsi nga mapaatras, no? Para uwit na kontra si Boy Aquino mga katudo. So standby ka mo karon, ha? Ay aton doon niya pag-istoryahan sa kabilugan itaton karagapagpangalagad wrong pitik politika portion. Pati man kay former Congressman Ted Aresco, kay Jojo Ang, ag sa mag-amang Marquez. May aton man niya mga development. Masubo-subo ro rayang natabo kabi'i, no? Samtang ro iba ay nag-relax, nag-ahilinadya, nag-o-istorya, nag-walking, no? Ag nagakaon-kaon, ay gulpig at anang hatubyag, ro andang pag-relax, ro andang pag-hilinadya, matapos makabati it sang kagupok, sang kagupok it baril mga katudo. Ang pagkatapos karon nakita rayon ro nagadaphag nga nagagubog nga persona nga dugoon nga ginaligar nga uwa yon it kabuhi matapos tamaan itabala halin sa baril it suspect. So ang suspect ay nagvoluntary surrender pagkatapos it insidente. Agbuyot man yagi ko aton karang mga kapulisan. Ay tao kung ano kamatod ay may mga binatilyo kuno nga nagdagagan aga nagapangayo itabulig ay may igto manang sangkayaki kulo, may bitbit amana nga sanduko ang nagapangayat amana ang nagausoy tataway, no? Nagapanggabo or nagapangdugkang nagapangbuno, no? Ay pagsugid itay mga binatilyo mga nangan hayuna o takuno imaw. Asaraya nga nga sospitsado. Ag hakibot no sospitsado. Ag siguro, haapiki imaw, haagang-agang imaw kaysa imaw pahigabog, imaw pahipatay. May anagalit ang atakos nga baril anat ang ginabot ag binaril dong nasambit karanga biktima. Agro niya nga tinamaan. Ag nakatikang pa kuno, nakadayagan pa no, or nakapagayo pa. Ita mga 15 metros dong nasambit karanga biktima. Ag ito sa unahan tumumba mga katudog na sayran nga may bit-bit raya nga sanduko. Maamok na siguro pamanaw it nasambit karanga biktima. Ay ugaling ruanat ang hakaw-kaw, agrongging suuran itdayang mga binatilyo, hay may takos ang kalibre 45 nga baril. So i-check na to doon ha sa investigasyon. Adugang itaton karanga taga-Kalibo PNP, ay rong sospitsado, kilagagid na to ha. Kilagagid na to mga katudo. I-check na to si katudong John Cabecilla, direkta sa may provincial hospital. Agmaos-os na yun kita sa may temporary public market. Ag-check na to sa hindi magbuhay si katudong Rinald Banjula sa rayang natabo ng insidente kabi-e ang mga alas 5 sa may Pooka GT Port. Radyo Todo Live Report, Report. Una-una na natin report ni katudong John Cabecilla, direkta sa may provincial hospital. Patrol, please come in.
3: Katulong Jadil, no, iya kita makaroon sa may bagsakan area, no. Gauna-una yung natin report natin sa atong may provincial hospital. Daywa ka vehicular accident katulong Jadil, no, nakabalag sa logbook at atong nga emergency room at atong nga may provincial hospital. Alas 8:30 at gabi, nagabot nila rin sa biktima at vehicular accident nga si Iverson Rain Lausin, 18 anyos sa pangidaro. Karoon, imor, taga-barangay, Mabilos sa Banwa, ita Kalibong, akong siin. Sakay mo katrong adyo sa tricycle no ina mo mismo sa back ride o di karon sa likod ita driver no pagabot na di karon sa may diversion road sa may barangay Tigayon accident ti mo nga nahulog katrong adyo no wala to god ko nanuro na mat nahulog ti mo nakainom o natagpilukan o na ano ti mo ra aga rubik ti mga rasi pinahulog ti mo eh nakaagong ita plastron aga bumalukot ti mo sa karsadahon aging kabuligan naging dala iya sa atong nga may provincial hospital dahil sa person Rin Lausin ay nakaagong katulungan na dyanil at mga nakasari-sari ng mga lastro sa nakasari-sari ng party kanawas na kusin dahil nga ang biktima ay makaroon sa ato ay Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Alas 8:30 at gabi eh, nagabot mo ni Yarosang ka-biktima at vehicular accident nga si Marvin Kumban 25 anyos sa pangidaron karo ita barangay Kaliso sa Banwa ita Baliti nga kusin. Sakay man mo sa anang motorsiklo pagputan karon sa may highway ita barangay Feliciano hay may nakakalat ako no katrunga jul nga sa SIT no pag SIT hay madanlog tara no ina sa mismo sa highway hay manadumanlog kay mo katrunga jul no marisigasig pa man ro dagan karon ni Marvin dumanlog kay mo sa anang hatapakan katong SIT ko anang motorsiklo agi mo ro hay na out balance tumumbay mo sa motor nga naginasakyan nga kunsiin dahil nga nga biktima higing kabuliganan mga aging dalaiya sa atong nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital dahil si Marvin Agumban ay nakaagom katulong nga Julie at mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga party kanawas nga kusin dahil biktima hiya makaroon nakakumpine sa atong nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Matulotaway katulong Julie, nagtiliwan atong nga mga ilinuras niya sa atong nga may Banwa at Kalibo no, at mga aksidente o insidente naging padangat sa atong buhay pabungan. Natong-atong ang shooting sa may GT Port ay waot ako no katrong gilil gindala iya sa aton nga may provincial hospital suno sa aton nga security guard nga naka-duty kina mako mismo sa may agency room ita aton may provincial hospital pero suspect ko no katrong nga gilil no gindala mataya to sa aton nga provincial hospital para sa ana nga do yung ginapa ano ibe mara
0: ginapa medical
3: up no ginapa medical imo katrong nga gilil na mata pero waot pag ilagbo ita aton nga mga security guard ita aton nga may provincial hospital aga masarin natin yung tunara sa report to sa ato nga police ni katulong na Rinald katulong na ang mati lang kita sa mga nakakonfine makaroon no sa ato nga surgical ward may 65 ka mga nakakonfine sa ato nga pedia wards may 43 ka mga nakakonfine sa ato nga ubi wards may 103 si kananay ag may 20 ka mga araw nakakonfine ba punong puno ratong ubi ward sa female ward naton may 66 ka legal age ang may apat kaunga. Na sigurado ra itong penal ward na ra, mga nanay mo nagkuunga ra, ang may apat kaunga rito nga naka-confine sa itong penal ward. Sa itong medical wards nga kung siin, nakasari-sari ng mga batian rin naka-confine, may 125 ka mga naka-confine. So, total sa kabilugan, no, may 459 ka legal age ang may 24 ka mga sa kabilugan nga naka-confine. Makaroon iya sa ito nga may Dr. Calis Tumbukon Memorial Hospital. Alin sa Provincial Hospital, katulong nga dito, no, nag-adto de diretso kitareya sa ito nga masako-sako na ito nga temporaryo na ito nga may kalibo public market. Sa nag-uwat-uwat ngayon kung anong mga isda nga nag-aubutan, nag-umpila na presyo, ay haraundo isda nga nag-aubutan. Ay, gaya-gaya, otor isda mga nag-aubutan, katulong nga dito, no, yung asta makaroon kaya sa bagsakan area, may iya matagapong nga nakadisplay, basta may nakadisplay ng isda, ay butang baon karon. Ay gaya ro isda nga nag-aabutan no. Aloy, aloy katrong dilil may muluintok nga aloy ag may lamuga no. Abo-abo ro muluintok nga aloy nga no. 160 agastat 180 kilo baka nami sa ingon ra no. May marot kita ra galing lapad ang marot ra bigo tat bilogra 160 mando kilo rayo pinakaabo ro tamban. Abo ro tamban makaro nga nag-aabutan sa sudit aton nga temporaryo nga may kalibo public market halos uniform landa nga presyo sanggatos ro kilo rulo amuga na ya ya kay pangjud ya de la cross may lumugan ni mo ya gira pilinak yo nya ni no halin ita 180 sta 200 may bantaan kita ya bilog tang bantaan no may bilog may siniwa 360 ro kilo no may matan kita ya dayang matang baka no 180 sta 200 ro kilo may tilapia kita may milinto ka tilapia no kwintal at ro kilo pero may ito tang mga gut tilapia sa atong amigo agko tara tilapia no nami iskabition 160 taro kilo may mamsa kita ria rumamsa ro na no mamsa haya 360 mando kilo may pirit kita katong yul nagmintok nga nga bantala ad nagmintok ka tara nami pertuho no o sigango no 220 kay pa kay brother Rimonra ro pirit no 220 ro kilo ra nang pirit na baka nami kay bas pagita agro pinaka the best ro pinaka manami ro ay nanay marit nga liwit mo kagto ra liwit nanay marit makarong gasi-gasi ga kay bas bas pa 250 latar kilo no bakas-bakasan niyo makaabot pa kamo ita liwit ina ni Marito mga kolman to saan ang latok inaron sa picture kanami ton tayag ko gidara nang liwit mo karon may tangaro na akong nakita 180 kilo agro na ano-ano day chip ro na no randa ginatutan aro na sa akon nga unang gitao nga picture ray nga nga isdang bato baka nami kuno si gangon ra o ano kray ilahaon mo no isdang bato 350 ro kilo no kroeng isdang bato may gusaw riya galing bukong git malagpo ro gusaw no 150 ro kilo agro tiaw 180 man ro kilo ita tiaw agro bangos natin wa kita problema abunda matagyapong kita ro no abunda matagyapong kay paring Victor Dimo kung gusto ninyo ro kay paring Victor Dimo ro anang manok ina naga display ni mo naga biligya ka ng manok ni paring Victor Dimo aga pilisinin kuno sa anang mga tagahanga ro na sa may bangos balitin naga kaway-kaway mo kato no. Ro bangos nato niya katungil depende siya agto na may lento ka bangos 140 160 ro kilo pero pag muwag ko tara 180 200 bayad hasta 240 ro kilo no pili taka mo kung ano kagagko nga bangos ro yung pag-aon makaroon sa adlaw nga Lunes abo kagatang bangos mo magaling nito sa kapitan kay kapitan Rick Hernandez laki purpose din kaya kay ma'am Nining Tolentino kay paring Jopel ro na kay ting nanay Marit aron kakasaring-sari ng mga bangos karon ro anagin na baligya. Rodelin Bunlis bangos, anda mga likod ron. Si live na nagabunlis ang daruna ikaw ron. Makita mo ron mga first class ng mga bangos na ginabunlis ron. Kapag kumpara ron na sa Rodelin Bunlis bangos. Ngani, adto, taka mo ron. Pili, taka mo kung ano tiyag ko nga bangos sa inyong pagbako. Nagpagaon mo karoon sa adlaw nga Lunes. Pabot sa karne, wag kita problema. Abunda mo kita karne. Ruatong nga manok, ruatong Andres Chieke, nagruatong bakyan. Di mo matagyapon, 200 matagyapon ro kilo. Agro atong nga native na manok 380 matagihapon ro kilo agro kabo tro parts karit manok kama bakal niyo sa iba't ibang presyo ka bakal nga ni kita isang kilo nga isang kilo ag tunga no nga tagiog katulong gil baka nami pirtuhon ra pirtuhon ka lang yung doon ra butang nga tatana nga kontra manami pirtuhon ra no aga sa karni natin ita baboy no abunda matakita karit baboy managasuhod yung tanga karit baboy ra okay matasguranda ka kanang mga papilis una sa slaughterhouse no dahil abo utang baboy riya. Ah, nakakaunas kay paring totoo nga, bumatrababoy na, galing wow kay Moria, naka-adto tayo sa piyak na nga baraka, no? Ato niya kasing purchap aglimpo, alin ito, 300 sa 320 kilo, pero kababo, pero parang si karnet baboy, na mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili, at ako mo, no? Ruato nga sisigro na, pangsisig na ito, no? Rumaskara, no? Ato nga siki, pang sweet ham, ro na ka pang dinuguan, ro paras, panggaga, ag, may gawas ba? Iba't ibang presyo ro na, katulong nga Diyol. Pag-abot sa karina, tutbaka, ganwang, rarang kunod ka na, 420 ro kilo, pero kababot ro pas, karit baka, ganwang, ang mabakal nyo sa iba't ibang presyo. Pag-ataho na ito, nyo agaon, pag dinuguan, pili at akamu, kung ano gusto nyo haon sa party ko, ato nga mga karneria, sa so, sulit ato nga meat section, itato nga temporary nga may kalibo public market. Pabot sa gulay, hirigan sa printi ko, nakasari-sari ng mga gulay, binugkos-bukos ng mga gulay, binilog-bilog ng mga gulay, magratad-tad na gulay, di kararang nakaspon sa may akilid, itato nga P-section, di karoon ninyo makita ro, iba-ibang mga gulay, di karoon sa magsakan area, kay ma'am di na mainit, inarang sanang unga, nagabugkos ang data, nakasari-sari mga priska ng mga gulay. Pagabot ka sa kilid, may tato nga mid-section, no? Kay Ma'am Bibi Magallanes sari-sari store. Kompleto si Kados, wala ka nang hahanapin pa. Adto lang doon na sa anang stall di karagin sa kilid. Di pagka pagpaliko, gini mo sa may mid-section. Una, di karong abrakang na punong-puno ro na ron. Ay Ma'am Bibi Magallanes sari-sari store doon. Kompleto ron. Sa katunganan, kay paring mong sa baliro ka na yung P-section, ang pinakadulo, ina ron nagakos-kos ang nagapuga ita payok, no? Rumahilig na ton mag-ahait pinayokan. Di karong sa likod, ita ato niya mid-section niya, di karoon sa likod, di na, di karoon nag-ahilira, ro nag-abligya, ita payok, no? Pagpalapos na ito ni Kratsochi Road, abo maroon na nga mga kompleto maroon na, may mga gulay, mga gaon na ito, kamuti sa aging, balingka, ro na, gabi ko, nanuro na, mga gaon, abo ro na, di karoon sa punta, tagpalapos, ginimot Kratsochi Road, agbi ka na sa kakatunganan, ita ito nga, San Lorenzo Road, inaro, prutasan ni Papa Dads, nagastigabong kita di karoon, no? Sari sa, may mga itlog ba ni mong baligya, ro na, di karoon, ag may mga drive P-section man ro na, mga bao ro na, kay mga... Sing aga ro na, ag abo ro na nahibakal ninyo na pwede na ito tukot-tukotin ro na ito sa area nga ro ni Karo, no? Ay, di Karo sa printer, atong manitip products, no? Ag kay Ma'am Maria P. Ukay-ukay, no? Yan, di Karo agad pag-pagwa, kailan mo it, atong bagsakan area. Gani, anto ka mo, mas tulutin pa, no? Agad makapili ka mo't mga labas na nag-abutan rin yan, isda, yan sa sunit, ato nga, merkado publiko. Ag bago ako mag-extro katulad dyan nyo, ginagreet kong happy, happy birthday, rako nga amigo, rako nga brother, no? Happy, happy birthday kay Gepre, Re, Sagibo, kay Paring Adang. Happy, happy birthday kayo, nasa may barangay Tinigaw ba, nag-invita si Paring Adang, hindi na kaanang ka-birthdayhan, no? Ganyan sa bilog pamilya, Sagibo, nasa may barangay Tinigaw, kaya Paring Re, Adang Sagibo, happy,

0: Termino, no? Ang sabilog ng mga grupo, ito siya na, kumpleto tanan ng Golden Boys kahapon to sa pag-celebrar ko, kabertihan ko apo ni Paring Rarston na kandido, no? Kay Kuano, Katarin Junior, ang kaya happy alat na, happy atin sinigid na, no? Sa barangay Tigayo, nagmaman sa may barangay Mina, happy happy na sinigid. Lalong-lalogid sa grupo ni Paring Buboy Sabuko, no? Kaya three-timer, no? Three-timer nga kagawa dito barangay Istansya, si Paring Junito Flaviano, subok na, ha? Tested ang probe, no? Rarang pagpanirbisyo, nga ni Igabalik sa konsiyo at barangay Istansya. Kaya narabol, bre, kagawa na Mcgrace sa Laksika Iba, no? Ay nasa barangay Istansya. Aga abi-abi kiniya sa amon nga, sa ato nga barangay Poblacion. Kaya narabol, bre, Captain Nil Candelario, no? Aga narabol, Lores, Mira Flores, ato nga mahugod nga kagawad. Ang kay kagawad, narabol, Jungjung Polinsio, no? Ito barangay Poblacion. Former SB member George Agmamila Kimpog, pinamati makaroon sa andang buhay, no? Happy, happy listening gid kinyo tanan-tanan. Dahil ko itong junior, may ato dato nga balita, no? Magaling niya sa ato nga may area o ba responsibility, no? Magaling ito sa may Dr. Peliston Bukon Memorial Hospital, paad po niya sa ato nga masako-sako na ito nga temporaryo na ito nga may kalibo public markets. Japon, para sa Tudo Birada, ako man si Katudo nga Jun, kabisila ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
1: Radyo Tudo Live Report! Report! Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Tudo! Radyo Tudo!
2: Abugid nga salamat ha, kay Katudong John Cabecilla, direkta nga nag-report ha, sa anakarang area of responsibility sa may Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital, no? Ang kama naman sa may temporary public market. Good morning kay Nelsie Villanueva, inasa Sitio Carabao sa Puseo Numansia, ha, nga nag-monitor man. Kay Janos Rinado, kay Abe De Roma, no? Sa De Roma Regente Family. Ang kay Teresa Daguno Vega, no? Ang kay Ariel Padasay Bakayana, no? Ina sa Kaano Kalibo. Ang kama naman, no? Nagpamati kami it imo nga balita, no? Agahon pa, so God bless, no? Kay Teresa Daguno Vega, no? Nga nagamonitor gid makaron sa aton karanga pagpangalaga. Good morning kay Mr. Hel Regalado ina sa barangay Mabilo, ha, kalibo nga nagapamati man sa aton karanga programa. Oras sa Pilipinas may aton yon, no? Nga 10 minutos nakataliwan sa oras nga alas 6. Ag sa aton nga pagbalik, ha, itry naton nga maabot si Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas. Ag sa report man ni Katudong Rinald Bandyula, wag po kayong aalis, ha? Report ni Katudong Rinald Bandyula, investigasyon sa rayang natabo nga shooting incident kami sa may Barangay Pook, especially sa may Pook GT Port. Agroray nga porsyon balitaan, ginhatod katon ita San Miguel Pilsin, the true global Filipino beer. Magabalik ako pagkatapos gidyamang karastan by.
1: Komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada. Berrada.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko!
7: Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.

Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga

0: pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing. D3
2: Bio. Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio ng bilog ko ng pamilya para maligawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Kumakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: Saffron Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas nga level sa antioxidants ang Saffron Gold Coffee Mix.
5: Saffron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit PLDTHome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
5: Saffron Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaydipaygig ko sa mabatean ko nga Saffron Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
5: Saffron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
10: Huwag po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
11: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga limang kutsara na maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit ng katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa walong box lang po ng rest of people, kuya boy, ano bang inoon po? Ito, sigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
10: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
11: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, kuya boy, kung ano yung ininom ko naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po. So, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boto. So, ngayon po, okay na po.
9: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
12: Berrada! Talinong talakayan. Masarap pakinggan. Todo Berrada. Berrada.
13: Okay, balik kita ba doon sa aton karang pagpangalaga dugang nga mga taga Miyawo, no? Good morning kay GB Matore, no? Ina sa Old Buswang, kay Nang Amalia de la Cruz Subiaga, kay Marvin Anthony Tindan, kay John Rins Ibuno, no? Ginapatamyaw na si Lulo na. Si Lulo Manuelito Dudong Restar, ha? Nga nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalaga.
12: Todo Berrada. Berrada.
13: Si Katudong Rinald Banjola na ka-standby yon, direkta sa may Kalibo Municipal Police Station. May kaangtanan da sa investigasyon sa natabo nga shooting incident, no? Sa Puok ka GT Port Matsaraya ro kauna-unahan nga makonsider naton nga bloody incident. Bloody scenario, no? Pero pasagamat man yan, no, nga uwagit at may hagabo, uwat may habuno, no? Uwait may hasakit, no? Uwait may naninahan. Ay rusugid, abi ko, no, it mga unga, ay may igtot amanakol nga tawo nga may sanduko, ga pangayat manat away, ga usoy manait away, sa nabuo naton nga information, no? Kaya nga ni, may investigasyon kita, nga ginakandak makaroon, no? Aga pagkatapos ni Katudong Rinald Banjola, isunod naton si Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas. I-check naton si Katudong Rinald Banjola investigasyon sa natabo nga shooting incident, no? Sa may Barangay Puok, sa may Puok, Cajete Port, Cavite, Alas City 5.
12: Radyo Todo Live. Report! Report!
13: O sa report, Katudong Rinald Patrol, please come in.
14: Todong dahil sa aton karaga police report na magaling sa aton nga Kalibo PNP may kantanan, no, sa tapos karang nga shooting incident kabi, no, yakaroon sa may Barangay Buok sa Panwasara Ita Kalibo 14. tarong biktima na rin ka nagkatodong dadal, no? Ay may puna, no? Nga problema sa Painoino, no? At ako dadal, nga gimpilaga sa kay Jonathan Gascon, no? At 34 anyos, no? Si Maura ay tubong tapas tapis, no? Kung matandaan mo katodong dadal, so, ay ka nagkatiktima, nauna na rin, no? Nga na-report, nagigad yung mga binugan sa may banwa ka na itabanga, na nagwala pa nga, no? Nagpanghapoy ka na itabutilya, at nga nakipagdumugan pa to sa membro ita aton talaga ba nga PNP, no? Mura ka to sa Lidl, ronda yung talaga biktima, no? Based sa information na to, nga nabuo, no? Iyas aton na kalibo PNP, kahapon na di, prior na matabu, ronda yung talaga insidente, may puna sarang yung mga binatilyo nga nagahampang, puna sa nasambit talaga area, nga ginadunan, no? Itry talaga suspect, no? Nga may dagal, itry talaga sa duko, ang anak ng kinambagan, na anak talaga gampon, no? Katodong Lidl, no?
13: Okay.
14: At after karon, di ka na rin nasunod na may nabatian ka rin gupok at katotong Jodel na hamar lang tangani, no? Ronday ka rin ang biktima ni Junard, no? At katotong Jodel, isang bisis, parong igo sa may wala nga kilit gumapos sa piyak, no? Katotong Jodel, pero rin ka rin bala, no? Itang ginasugit tabi, initially, caliber 45, no? Kay Uabi Magarag-Maricover, oray ka nga armas, no? Katodong nga dahil base ay na sa ito nga pagpamutsag iya sa ito nga kalibo PNP. Kay may mga information nga malapit na di parang hindi na pa yung atak yun ima, no?
13: Oh, nga, parang malapitan ko, no? Eh. Aro, aligasyon abi, pag dagagagan ko, no? Kung itong mga teenager nga to, pagapit di kara sa nagapungko nga nga may baril, nagsugin, nga may igtot ang manakulho nga. Tawo nga nagapangayat man at away ginasayuso kuno nga isa nang gabon o bunon itabuyot kara nga sanduko, no? Oh. Ay pagsugid kuno mga nangan harunyut ah sa andang atubangan. Kadasig ka kuno eh.
14: O parang kay ina sa pagpapuksag ni ko ang sando paro distance siya eh nga kanin.
13: Gani posible nga ro rayang tawo nga may baril nakibot ag apike yon ni Mao. Hapan una nga may 45 mo ginabot nagbinaril kay sa higabo sanda. Diba?
14: Oh, wala di wa ka timo ka sayo tabi ka pinoy ino karon kasi may diferensya tabi ka todo model. Ah, tapa 17 inches ro sanduko. Ah, ka model itray kra nga biktima ang kusin no, sambilog no, ro ray kra nga tama pero sambil kra nga biktima ka todo model nga ginturaan nga ni no nga masubo-subo nga
13: pero nakatikang pa kuno nakadagat mga 15 metros ang tumumbaros daya nga biktima.
14: Oh, kaya wala itong permission gid no sa aton nga kwan kay nag-ambarikin na ro aton nga duty sa aton kalibo PNP at si Colonel Vargas lang no ro matawag statement ka katodong Rinald.
13: Matawag mo statement katon iya makaroon no a katodong Rinald.
14: Oh, para sigo-sigo ba kompleto no ro anak ko nga kataong na
13: Please go ahead katodong Rinald. Okay, dali lang kay da haron haro. Okay, sige go ahead. Ano para nagawa ng investigasyon?
14: Doon yung mga information katodong Jeter, no, na basta nung klaro makaroon niya, prior nga matabu, ronday ka lang yung pagpamaril, ay may kuna pa talang yung pangsika, no, ronday ka lang niya biktima po sigi, na base kung pinabot yung matatodong Jeter, no, pero sa mga biktima, no, nga si Jonathan, ag may mga information abi na may kung may membro matuna itpamilya sa puog, kasi siguro nga una nakaabot, ronday ka lang biktima ka to doon dito kay dati, no, last February, ay nagwala yung itis ni Banwa Carita Banga, ang may karuwa ka na kaya tatay, nagabulsunda, no, sa Banwa Carita Banga, ka to doon nga, no, sa pag-ikaritan niya biktima kay 34 anos, no, tubong tapas dito abi, no, tapis, o nasang bitirang biktima ka to doon dito, nga ginasugin niya niya una, ang deferensya, no, sana karoon nga papainiino, aruray talaga barilan kami sa barangay Puok sa Banwa Carita Calibo. So sa information na ton, nga nabaton sa Calibo PNP, isa ng surrender voluntaryo, no, sa ton ni mga membro ko Entel, do ray ka lang suspect at ato doon dito, na iya ka ni Makaroon, no, sa paghinakok, ita aton nga Calibo PNP. Kali kayo na, gina-try ta konta, no, nga buwan kita, anak ko na pagpahayag, galing nag-advise anay, no, aton nga Calibo PNP, kaya ginabuan tabi ang dano, ita anak ko na pagpahayag man, abit-abit sa Todong Del, no? Si Junard, no? Na iya makaroon sa paginako, pitatong talaga kalibo municipal police station sa Todong Del. Initial time information, kaya...
13: Okay, so confirmado nga si Junard Reyes alias Yanong.
14: Oh, kilagagit ako.
13: Kilagagit ang ani, nakibot gitang ani ako kabi, no? Ang masairan ko, nga imaw robo maril. Katotong Rinald, no? Sabi, hambay ko, basi makon hakibot, ay maura, ag una utaro suspek, ag nabatyag na pamantaw na nga maapiki imaw, kaysa imaw robo disgrasya, ginabuta na ka ng baril, ag binaril.
14: May kapatid, malapit pa, ay budlay sa isang duko para kada kada bita no tapos dahil kada sa bita lang
13: ang kanami nami paman ka asan duko nga to kabi eh
14: oh ikaw kung si makani nabu to kada kada
13: kanami kita rutabas kanami rutabas masaanat ang makutsungay ita anuang ruana nga puro no
14: oh ay kung ay din ko tanan kina si Kilan Grande ay 17 inches ba o kaya kasan duko
13: diya makon mo kon mag 17 inches kahaba
14: oh
13: aghihampak ka na nakato.
14: Oh, piyasado. Taray, siyempre, wakato sa isakto din na tayo.
13: Wakati mo ron it, kwan doon, wakati mo, halimbawa, kung hihampa ka na, eh, wakati mo, puguton ka na, eh, harong may diferensya na gali.
14: Oh, di ba, niligat sa mga to, pila ka pulis ko na po ko, eh, ayawan
13: ka na. Hindi ka nihagos kasarang tatluhan mo itong dumugon?
14: Oh, dumugon. Oh, siyempre, piyasado, tapos yung gadadal, no? Kaya naging ko pa na ito, doon si Officer, kung ano rong status, ay may mga information lagi na magkapasaka din karay na kaso na swede na pakaoma ka ron na itatamang tayo sa libutin pero pila sa magdadokumento si Ender na magpursigigid man sabi na rong pamilya na magpahilip na itakaso katodong tudel na against na sa kay Yanong nga iyata na karon na sa atong na paginakop kung kalibong municipal police station katodong tudel matapos na gabuluntaryo karaga mag surrender sa pilar na ito na sa mga miyandro sa Entel katodong tudel sa inyong iyong makaroon sa kalibo PNP. Samtang sa piyak na ayun, no, sa lugar ko din natin talaga balita sa pagkakas dahil may kanta na may kahapon sa ginpatagayin talaga drug bypass operation, no, ita aton ng provincial drug enforcement unit, no, kay Baan, do aton na kalibo PNP, nagka-resulta na ma-aresto, no, ronde kaya ginagkabig na high value individual, no, a drug surrendery sa Banuang Karatang, Washington, na kusino de crime na suspect na ginkilala sa kay Geoffrey Brando Itikar, at katodong dahil alias Bugoy, no, aga imora sa number na ton HBI no sa pag-classify kita aton nga mga otoridad kung sing roray talaga na recover no nga illegal talaga droga mga more or less no na talaga standard market value o ara talaga presyo talaga nagabot-abot sa 40,800 pesos no kung nga sing din pa tigay kahapon direct talaga tayo mas operation na atak na alas 4.5 na isa isi papon dito sa may Talasuchi Road, Barangay Andagaw sa Banwa Karaita, Kalibo, no, sa pagpanguna ni Police Major Jerome Manahan Katodong Tudel, agroton ka niya Kalibo PNP. So, nabuo, roday ka nga illegal ka nga droga, no, binarist kayo matapos na mabakuan, ito sa plastic sachet, ito suspected asyobo, agadayo na duga, na dugang, no, na nabuo, doon pinapagid ka mga dugang, no, na mga plastic sachet, no, sa posisyon, no, pero sambil ka lang suspect, na kasi no may dugang no tanan ito kapag transparent plastic sachet no ito suspected siya buka to the legal at the same time na recover man no right talaga by bus money na 2,000 pesos ang dugang na personal karoon na kwarta para sa ambit ka nga suspect. So iyaman na sa ako na paginakot akong kalibo municipal police station pero na sa ambit ka nga suspect at the legal naging aresto sa sangka drug by bus operation itapon na kalibo PNP. Samtang sa piyakamain, no, o nagpatagal ng kahapon, ita-anti-gambling operation do aton niya Batan PNP, mga takwa alas 10-18 para ita-agahon sa Marangay Tabugaw, sa Banwa Karaita Batan Katodong Tudel, no, na nagkaresulta na maaresto o nagkaranya si George Sadilakita I. Lobaros, no, 57 anyos, na residente Karaita Barangay Ilap sa Banwa Ita Batan. Kahapon itagahon nagpagilayo ita anti-gambling operation do Batang PNP sa papanguna ni Police Lieutenant Luisito Concepcion, no? Katodong Hidel, na nagkaresulta nga ni Nabadakpan, rurasambi ka lang na persona matapos sa mga inggi, sila ka lang na pagpatupada, or buo-buo Katodong Hidel, punag rurasambi ka lang na lugar, rason, nga ginaresto man, no? Ronday ka lang na suspect, no? Dugang nga na-recover, ronday ka lang na tatlo, no? Kalaga pambuwang ka lang na manok, no? Nga patay na ang sambilog na buhi Katodong Hidel ang kwarta na 1,150 pesos na taya daw sa rekay na pagpatupan na kahapon una sa may barangay Tabugaw sa Banwa Itabatan. Sa iba natin yung mga municipal police station sa First District, ito yung probinsya Katodong Hidel so far matutaway, no? Wag iba tagpa-reported mga madriguan ana insidente no sa digman sa pagpabutyag gitatong mga muli sa police station katodong Jodel. Mga initial talaga report direkta iya sa talaga Karibo PNP sa Japan para sa Todo Bilirada. Ako man si Tatodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
12: Radyo Todo Live Report! Report!
13: Abogid nga salamat ha kay katodong Reynald Banjola direkta nga nag-report no, sa anakaraga area of responsibility sa may primero distrito kuaton nga probinsya Itaclan, no? Agharon. Pero anang initial nga investigation sa ratong natabo no, nga may mga inunga o tagali nga ging panggagas. Aga gusto na nang gabuon or bunon, no? Itrayang biktima, ha? Hasta nga nakadagagan do rayang mga inunga. Dong tawagin nga ni si Colonel Vargas, tawagin, no? Aga nakadagagan, paagturiya kay Yanong, ag nagsugid. Ay, wala nga ni kuno balis-balis sa mga nanganay harun yuta, una uta. Pero raya nga rang abiktima, no? Nga may bit-bit nga sanduko, no? Ag siguro, ay, na apiki. Rayang si Junard, si Toto Yanong, no? Agro yun doon, nga may takos tayo mawag anat ang binumbahan kaysa imaw rumadiskrasya o ratong mga inunga o do iba nga mga tao una nga naga relax-relax, nagatugotambay, no? Sa may puok ka GT Port. Ay sayo man naton, ag sa Domingo pa abing adlaw, sos Maria, kabuabot ang tao pag Domingong adlaw, di hamak, no? Pero tao una sa puok GT Port, ay kita gailinagto man una. Huwag man kita urasan, no? Bisan Lunes nga ning adlaw, no? Martes, hasta ita Biyernes, Sabado, Domingo, kabuabo, gilat ang tao, mga katudo.
12: Todo, Berrada, Berrada.
13: Si Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, roaton nga Chief of Police itabanwang kalibo iya sa pihak nga linya, no? Para sa investigasyon itarayang natabo nga pagbaril patay sa rayang biktima, no? Nga may diferensya sa piniino. Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, sir, good morning.
4: Yes, sir. Good morning po.
13: At salamat po, sir, no, sa pagkakataon na makapanayam po namin kayo. Ito po ay may kinalaman sa nangyari kagabi doon po sa Puok GT Port, no? Sir, pwede ho ba ninyo kaming mabigyan ng investigation kung paano po nakarating sa inyong tanggapan itong insidente at ano po ang lumabas sa investigasyon, no, ng ating kalibo PNP sa pangyayaring ito?
4: Yes, so bali nga po kagabi around 7 nung mayroong mangyaring kaguluhan doon sa may Puok GT Port. So, na-receive po natin yung need ng assistance sa mga around 7:15. So, immediately naman po napuntahan ng ating personnel yun. However, nung dumating nga po yung responding personnel natin dun is, nga po, nakita na yung isang individual na nakahiga na doon sa may gitna ng kalsada.
13: Mm-hmm.
4: So, upon verification and of course sa investigation din natin, na-found out natin na yung victim natin ay nakilalang si Sir Jonathan Gascon from Tapas Capiz. So
13: okay.
4: Allegedly, based na din po dun sa pag-identify ng kapatid na nakatira na din dito sa kalibo, itong itong ating victim ay allegedly mayroong mental illness.
13: May problema sa pag-iisip.
4: Yes, opo. Okay. Ako yung may mga papers naman siya and yung during the course ng investigation natin, yung pagtanong-tanong natin doon, na before nangyari yung pagbaril doon, is itong victim natin, merong unang inaya ng away, which is ito yung isang grupo ng kabataan niya po,
13: mm-hmm,
4: na legitly is inanuhan sila ng sanduko o yung kalibong sanduko.
13: Uh-huh.
4: And then hinabol po. Then yun po nakaiwas, humingi ng tulong, and suddenly ito nga pong victim natin lumipat doon sa may kabilang kalsada, kumbaga, sa may malapit sa wall. Doon na po allegedly nag-threaten na naman doon, nagawa na naman siya ng scenario doon na po siya na nabaril nitong suspect natin wherein later on na-identify natin si Sir King Junior, 47 years old, from Barangay Pukin po.
13: Aha, yun yung alleged suspect na bumaril sa kanya na sa yung pangalawa na inatake nitong itong biktima.
4: Yes, actually po hindi sa man ano, I think siya yung last. Prior to that, based din po doon sa mga nakuha nating information doon, prior ma-engage nitong suspect is mayroon isang family pa, I think, na mayroong mga bata. Na andun din sa area, which is allegedly nati-threaten din doon. So, nung dumating po dito sa suspect natin, ito na po yung nangyaring naputukan niya. And then yun na po, after ilang metro doon na bumulag tayo ng ating...
13: How true na yung mga kabataan ay nagsumbong dito sa bumaril?
4: Kamagin po.
13: Ano katotoo, sir, na itong mga kabataang tumakbo ay nagsumbong dito sa bumaril?
4: Hindi po. Wala pong, wala tayong ganong information. Kasi nga yung that time, which is yung nagpapatotoo naman po noon, nung umiwas lang po yung mga kabataan, which is pinatotohan na naman po yung nung tenderang kung saan nandoon yung grupo. But allegedly nga lang po itong ano itong ating victim nagtungo lang po doon sa kabilang
13: kalsada
4: portion. Yes, o kabilang portion.
13: Nakita niya itong si Junior at siya. Ito na naman ang kanyang inatakit hinamon.
4: Yes, so precisely po.
13: Okay, at may baril palang dala.
4: Yes, doon na po siya pinutukan itong ating...
13: So hindi na ho ba nakatakbo itong si Junior kaya binunutan niya at pinutukan?
4: Based na din po sa ano niya, hindi na din po siya naka ano doon kasi at that time, yung based na din sa interview natin sa kanya, allegedly siya na yung pinupunter yan itong, ano, itong ating victim.
13: Oo.
4: Nung asalido po.
13: So kumbaga parang apiki siya, no? Wala na siyang magawa, wala na siya ng takbuhan.
4: Precisely po. Yan yung isa sa mga nakuha nating information dito sa
13: siya, ating. Pero prior na nabaril itong biktima, yung nakaaway niyang pamilya at mga kabataan, may mga nasugatan ba?
4: Wala naman po. Yung unang gate niya, wala naman pong allegedly nasugatan doon kasi nga nakaiwas naman po yung grupo ng kabataan. Dito lang po, dito sa pangalawang engagement, dito na po.
13: At hindi sila nakatawag ng atensyon ng pulis?
4: Yun po yung isa mga natin sinisingan kasi yung nag-call pa sa atin dito, from other, ano pa, ibang resident pa. Kumbaga yung isa, iba pang bystander na nandoon po sa area.
13: Okay. Allegedly, sir, malapit daw sa bagong gawang 1PNP outpost or police station dyan sa GT4 nangyari ang insidente?
4: Yes po, I think 300 meters po ito doon sa may outpost. Dito na po kasi yung banda sa may dulo. Kumbaga ang titingnan natin, mahaba yung area ng ginagawang parang relaxing area ng ating mga kadalayan.
13: Saan bandang dulo, sir? Dito ba sa may Beach Boys or
4: papuntang Beach Boys po?
13: Papuntang Beach Boys, malayo. Ang dagaw na pala.
4: Yes po, dito lang before pa magpunta ng Beach Boys.
13: Doon na papunta pala, no? Hindi pala dito papunta ng Kaano.
4: Yes po, precisely.
13: Yung kamag-anak ba na rumispundi ay dyan mismo nakatira? Kaya nakaabot yung biktima?
4: Yung kamag-anak po nitong ating victim is na-inform pa natin later. Legitly kasi doon pa natin pinadetermine kung kamag-anak niya ba talaga. Hindi, positive yun naman po, na-identify nila. At doon na nga natin nakuha pa yung ibang mga detalye na allegedly, itong ating victim is coming from Tapas Capispa. So, they were thinking na naglakad dito, papunta dito. And last Thursday, sabi nila last Thursday lang dumating dito sa Kalibo yung ating victim.
13: Okay. Saan nakatira, sir, yung kamag-anak at bakit may bit-bit na itak itong biktima?
4: Yung... kapatid niya po is nakatira dito sa may Andagaw.
13: Malapit lang pala rin sa port. Oo.
4: Yes, so nakatira lang sa may Andagaw. However, hindi itong victim natin tumutuloy doon sa kanila. Nung makita nga, allegedly, yung information na binigay sa atin dito, nung makita nila, nung dumating dito nung Thursday, is pinapauwi pa nila sa Banga nga ito kasi andun po yung magulang.
13: Yung mga magulang niya ay nasa Banga.
4: Tata, yes po, oh, doon nakatira.
13: Mm.
4: So, doon pa nila pinapauwi ito. And then, nung last, yun po yung last nilang nakitang itong ating victim. Kumbaga, pinapauwi pa nila doon sa may area ng Banga.
13: Oh, pero sa namamalagi ito sa Tapas?
4: Yes po, doon po. Lang po, yung isang nakuha nating information doon sa kanila is... nakaturok lang daw nito ng kanyang maintenance.
13: May maintenance pala ang biktima, no? At yes, katuturok lang, no? May asawa ba? Yes, pamilya itong biktima?
4: Wala po.
13: Binata, yun, no? So yung parents niya nakastay sa Banga, kaya hindi tayo magtaka na bakit nakakaabot siya sa Banga, no? At may senaryo rin palang nangyari noon na nag-amok ito sa Banga at nahuli rin ng ating mga kapulisan, no?
4: Yes po, may mga actually po, based doon sa pag-backtrack na din namin dito sa station, way back 2015, na-filean na din ho natin ng case itong victim for attempted robbery.
13: Mm-hmm.
4: So way back 2015 pa po yun. And yun nga po, pagtanong-tanong natin sa ibang station, yun pa rin po yung may mga kina-involvan pa siyang mga ibang kaso.
13: So 2015, may kaso pala siya ng robbery dito sa Kalibo, no? At sa ibang mga munisipalidad, may mga pending cases din na pailan din ang kaso pala itong naturang biktima, no? So saan daw, sir, nakuha itong itak, no?
4: Yun pa yung pinadetermine ho natin kasi allegedly itong daladala ng sanduko nitong ating victim ay hindi rin galing dito sa kapatid. Hindi rin galing sa Banga. So, yun po yung tinitingnan natin kung saan,
13: niya nakuha itong itak, no?
4: Yes po.
13: Oo, nabit-bit nitong naturang biktima, no? Saan, sir, yung tama niya? Saan yung tama? Saan yung entrance at saan yung exit?
4: Bali po, nung pag-examine kay Gabi, isa na determine na yung entry point ng... yung entry point ng bala is sa may left underarm banda.
13: Mm-hmm.
4: Sa may ibaba ng kilikili and then tumagos po sa kabila.
13: So may underarms left at saka nakikita natin na parang dito sa taas ng kanyang balikat, no? Sa likod?
4: Yes, so yung exit.
13: Yan yung pinaka-exit ng bala, no?
4: Mm-hmm.
13: Mabuti, walang nahagip na ibang mga bystander.
4: Yes, apo.
13: Okay. Now, upon investigation, sir, sa suspect, no? Voluntary surrender itong suspect, no? Na-surrender din ba yung baril?
4: Yun po yung isa pa sa subject natin investigation, si allegedly tinato niya. So yung bababackrack natin, kung magtatama dun sa information na binigay niya sa atin. Kasi ang binigay niya information upon the incident is itinapon niya yung firearms sa ginamit.
13: Mm-hmm.
4: But yun nga po, kagabi, pinandalgo na din natin siya for the parapen test.
13: Mm-hmm. Okay, so para ma-determine, no, na kung talagang siya ang bumaril, eh magkakaroon siya ng presensya ng gunpowder nitrate, no?
4: Yes,
13: po. Oo, at sa ngayon, ang pinupukusan ninyo kung saan naihagis kung ma-recover pa ang naturang baril na ginamit sa krimen, no?
4: Yes po, correct.
13: May na-cover ho ba kayo, sir, na empty shell sa pinangyarihan ng insidente?
4: Yes po, kagabi during the course ng ating pag-process ng crime scene, meron ho tayong na-recover ng isang empty shell na ginamit. Allegedly, yun po yung nakita natin doon sa may crime scene.
13: Isang putok lang daw, sir?
4: Yes po, isang putok lang naman po yung ating nakuha based na din sa information na mga nag-gather natin kagabi.
13: So base sa mga witness sa lugar, isang putok lang?
4: Yes po, which is tugma naman po dun sa ating na-recover ng intentions.
13: How true na yung victim ay nakapaglakad pa o nakatakbo pa ng mga 15 meters bago dumapa?
4: Yes po, kung titingnan kasi natin kung saan na na-recover yung empty shell at saka yung chinelas niya na na-recover din natin at saka kung saan sa bumulagtap po, is siguro mga approximately mga nasa 15 meters pa po yun mula doon sa area.
13: Oo. At yung pakay nitong biktima ay talagang manggulo or manakit ng kapwa?
4: Yes po, yun yung nakikita natin kasi yung titingnan natin yung naging indicators dun prior nangyari yun is lang habol pa nga po ito ng yung mga grupo ng kabataan gamit yung kanyang sando po.
13: Kaso minalas lang siya, yung taong hinamon niya may baril pala.
4: Yeah, precisely po, ganun po yung nangyari. Yung tinitingnan na natin.
13: Okay. Now, gabi-gabi naman sir, kasi alam mo, napupunta rin ako minsan dyan, nagpapahangin, nagre-relax, nagwo-walking, nandyan naman no, yung presensya ng ating mga kapulisan, no? Na kumakandak ng police mobile patrol, no? Yung ating bang police station dyan, yung ating outpost, may police ba dyan araw-araw or may naka-stay tayong police dyan, naka-deploy?
4: Yes po, meron ho tayong deployment doon. Apparently, hindi ho kasi natin yung, kumbaga yung standby point kasi nung patrollers natin nung kagabi ay nandito sa may kabila, since may unahan. So, I think mga nasa more or less mula doon pa sa outpost, siguro mga 400 meters kasi
13: kubitingan
4: ho natin, kabahan, kahabaan po
13: kasi yun.
4: Parami din naka-standby dito. So, time to time po, ina-adjust natin yung standby point nila and then babalik lang din sila dyan ulit sa may outpost. Parang ganun po yung ano natin. Lalagari lang sila dun sa area kasi medyo mahaba-haba po yung areas ngayon.
13: Okay, so sa ngayon, nandyan naman po sa inyo, hawak nyo na ang suspitsado. So ano po ang disposition ng PNP at ang disposition ng pamilya nitong biktima?
4: Well, now po, we are preparing para ma-file natin by through inquest procedure yung ating suspect sa pagpatay dito o pagbaril dito sa ating victim. So, we're just gathering all the documents including po yung result ng sa forensic unit mo natin para maisama po natin doon sa mga dokumentong inaayos po natin before ma-file po yung...
13: Ano pong yung posibleng case? Kaso?
4: Homicide po yung posibleng ma-file po natin case against dito sa suspect.
13: Oo, so inaantay na lang ang result ng parapin test, no? Para ma-file yung kaso.
4: Yes po.
13: Okay, yes, pasalamat po. Tayo na wala nang ibang nasakta, no? Walang ibang nataga o nasaksak, no? Asa nangyaring ito kagabi, no? Colonel Bargaser.
4: Yes po, yun nga po yung inano natin, pinagpapasalamat din na wala nang iba. However, there's a need na magkaroon ng sacrifice na namang buhay to regret po doon. So
13: kasi...
4: hindi naman natin kumbaga inaangad yun. But I think yung patalamat na lang ho na siguro natin na wala nang iba pang...
13: Walang nasaktan, walang ibang nasugatan. No? At... alam naman natin na well guarded yung naturang lugar kasi alam naman natin na palaging nag-monitor yung ating mga kapulisan, no? Mayroon tayong compact diyan or outpost sa GT Port, meron din po tayo doon sa Kaano, no?
4: Yes.
13: Kaso nga lang itong mga insidente paminsan, itong mga krimen ay hindi ito nagpapaalam sa ating pulis. Talagang nangyayari lang.
4: Precisely po, yun po yung inaano natin na tinitingnan din po. But sabi nga natin, yung assurance naman na natin dito sa ating mga kababayan, although this case is isolated naman po, may tuturing natin isolated, considering na wala naman pattern ho dito, talagang mangyayari talaga yun. Ang hinihingi lang ho natin tulong po sa ating mga kababayan is yung pagiging alerto na lang siguro natin para if in case kung may mamataan ho tayong talagang hindi, kumbaga medyo questionable yung isang individual, pagbigay alam na lang ho agad na ho natin and then wag na ho natin i-engage. Hayaan nyo na ho natin yung mga otoridad na mag requisita nun para ma-check kung mayroon ba talagang dala-dala o kung ano pa. Para maiwasan ho natin yung mga ganitong pangyayari. Kumbaga, especially medyo matao yung areas na yun. nataon pang linggo, which is after time, sabi ko nga, medyo that time yun yung nagre-relax supposed to be yung mga kababayan natin doon sa area. But it happened na ganito po yung nangyari.
13: Okay, so hindi naman po dapat ikabahala, no, ng ating mga kababayan na palagi pong pumupunta dyan. Kaso nga lang, yung kaba po nila, no, Colonel Barca, yes, sir.
4: Yes po, yes po. Yun nga po yung isang tinitingnan natin. If there's a need, sabi ko nga, kung baka may pagkukulang pa o kulang pa yung ating nilatag na security doon. Actually, kagabi po, nakausap na din kami ni CAP with regards doon para at least mapaigtim pa namin yung ano, kung tulungan namin with the barangay doon sa may puok na yun para at least mapaigtim pa yung latag ng security natin at matalagang ma-feel safe po yung ating mga kababayan sa pagpunta doon sa areas na yan. Rest assured po na we will improve pa kung talagang may problema doon sa deployment pa ho natin doon sa areas. If there's a need na i-adjust, mag-a-adjust ho tayo just for sake na ma-insure lang natin na maging feel safe yung ating mga pumupuntang mga kababayan or pumuluyo doon sa may puok duty po.
13: Okay. Sige sir, marami pong salamat, no, sa ibinigay mong oras at detalye, no, sa nangyaring ito kagabi dyan po sa may puok at GT Port. Huwag po itong ikabahala ng ating mga kababayan. According nga sa iyo, kung may kulang pa ay pupunuan po ninyo, no, ang pagbigay ng seguridad, no, kasama ang ating mga barangay official or tanod, no, sa naturang lugar. Sir, marami pong salamat.
4: Yes sir, maraming salamat din po sa oras na ibinigay ninyo.
12: Matalinong talakayan, masarap pakinggan, may punto ang bawat komentaryo.
13: Dapat abi di karon sa lugar matuod, tatlo ka mga barangay eh. May porsyon nga sakop it kaano. Yaban-yaban doon na ita barangay puok, no? Ag may porsyon man it ang dagaw. Pwede siguro, no, nga maghinyo ro aton niya kalibo PNP nga mag-augment ro mga taga Bipat, no? Proportion niya itang dagaw, haron niyang magpatrolya ro taga Andagaw, no? Hindi man pwede ka-overlap abero Andagaw pagto sa Puok kasi may anamat ang jurisdiction it Puok, no? Imaw man do kaano ang mga katudo, no? Ro ato nabing pulis ay sa patrolyang gabinordahi, no? Ay siyempre kung may gumpok rito agadagagan do patrol, may tendency nga posibleng hindi mo mabatian. Ro dapat asiguro kara ay may una ta nga magput patrol. May magput patrol, no? May pulis ta nga naka-uniforme or naka-civilian, no? Mga intel nga ra nga magtikang-tikang. Kasi matawo ro lugar eh. Agabuon niya mga insidente una, no? May mga naghagabyat buti. Ro akon inang inkampod, habayo nga ni nga to ko, ana malang kuntang ginaingaan nga abi toto, hindi ka mo magpadayagan it mga madasig nga ang motor ay abong tawo ag hisunggaban, no? May madisgrasya ay. Diniskitahan tayo ko grupo nga itong sinaputi, may pichakorno tagali, agasta sa makaroon, wagid na nga nito, ahiyan niyo kung sinuun na to, no? Agwat hostisya nga nabuol, aro ako niya ampod, no? Abo nga mga insidente una, ha? May mga agayatan, may mga karira pangani ko naman, it mga motor una, no? Drag race, no? Tugumpukan na biro nasambit ka nga lugar, no? Kaya hindi mo masairan niya, basi sa pilang adlaw ay magiging tagabuan ba ka? It may mga dating atraso or may mga dating bagina ag inaasanda magrambulan ag abo nga madamay.
12: May punto ang bawat komentaryo.
13: So dapat duaton niya pulis dugangan pagid ay aminado mataas si Colonel Vargas nga kung may kulang hay among punuan. Sana po ah Colonel Vargas, no, kung talagang sa tingin mo ay kulang, punuan niyo po ang seguridad kasi ang tao po ay aro tawo abi hindi naton pwedeng balibaran ay. Ayaw kamot ilinagto iadlaw-adlaw. Ayaw kamot tinambay iadlaw-adlaw. Hindi ta pwede. No? Kasi kung madangga, gusto mo mag-relax-relax, ay ina ka mag-agtog, magpupungko. Kasi kung may bagon ka mang kwarta, makakaon ka, makainom ka matubi, o makatagay-tagay ka na, no? Kay uwa man ginainga, eh, mga katuto.
12: May punto ang bawat komentaryo.
13: Ano yun baga, no? Kung kugang gidman, ay dapat dugangan. Ah, hindi nga magsakay sanda sa patrol. para magpatrolya. Dapat may nagapot patrolman, may nagatikang tikang o uniformadong pulis para kung may una nga mga grupo o tawo nga nagabalak, ha, nga may magain nga obrahon, ha, bukod niya mang it dayang mamuno or mangabo, ginausoy na ran ang kontrauna, no? Ay magiging meeting place it may mga dating bagina, no? May mga dating dugumtan, do lugar ay kundi pati matabog man durayang mga manakaw, mga magait ginhawa nga ra mga katudo, no? Kung makakita nga abo galing pulis una nga naga bugubaktas, nagapugpamasyar, ha? Nagamonitor ita peace and order naton sa nasambit kara nga area, ha? Agroyong tatlo ka mga barangay, please po, no? Mag-augment man. Daan Dagaw, no? Kay Kapitan Juliet, Kap. Basi pwede mong pa-augment proporsyon, no? Itan Dagaw, no? Ay gaban niya ban, abiro may mahung area o teritoryo ni Kapitan Lude, no? Kahapon, nakita ko si Kapitan Lude, ay nag-walking-walking, gadyaging abi kita kada agaho, no? Kada agaho ni Domingo ina sa Pook Port, ay kay makon si Kap, imawutaro nag-bulig-bulig ita daspan, aga silhig, no? Sa mga sweeper natin una sa GT Port, no? Mga katudo, si Kapitan Lude, no? Kap, pa-monitory man, augment ka man itaton yung mga tanod una nga naka-uniforme, no? Agka man naman kay Kapitan Vic Mandal, do portion man ita kaano, no? Kung hiabot ninyo, para bisan papaalin, hay, matabog natin do may mga magain nga mga plano, no? Agro pwede nga magulo ina sa nasambit karanga lugar.
12: May punto ang bawat komentaryo.
13: Alasay 59. Agro akon nga uwa pa na ilae, ha? Kabay pa, ha? Nga kunta man striktuhan, durayang mga nagabagaligya, baga. Nga dapat maging responsable man sanda, magdagasan dat andang basurahan. Agro anda nga ron nga mga customer, hambagan niya, okay, sir, ma'am, dapat i-properly ibutang naton sa basurahan, heron tabi. May mga butit red horse, butit manarisari nga mga ilimnon, mga basura. Ay, ayawan ta kada adlaw-adlaw agahon, makarangara, dayang pangurason, alasay 59, ina ka na si kapitan nga panglimpyo. Oh, mga sweeper ay kabaabo tang higko nga naaywan. Dapat siguro kara may una kita nga enforcer nga nagawarang-warang. Agpang sitahon, agpang dakpon, agpang multahan, agpang tikitan para magawag ba? Mamadla, no? Ruraya nga rang mga nagapangkalhit it basura. Ayaron yan eh, kung imong humgun kung agahon nga magwalking ka, maangso nga maaslom. Ay por dahil nga ni kung mga basura runa nga ginapangkalat, ginapangaywa, no? Ag nagailinabo man doon na rusapat, may ayam ag may kuringon.
12: May punto ang bawat kuringon.
13: Mayat matangan ni Ruibang ayam nga rin, bukon matamakot mga maparas nga mga agaw kay imong ginakaon ay nagatanaw malang sa nakimo ag nagahugat kung tawan mo kung hindi, no? Wait mga akab nga rang nga nagabuyot-buyot kabaga it barbikog habnihon it ayam o habnihot kuring mga katudo.
12: Matalinong talakayan.
13: Dapat siguro Kapitan Lodi Pinos, roi mo nga rong mga ging deputize nga mga enforcer sa solid waste, papawarangon mo, pabuitan mo itiket. Agraya nga rang mga kios, no? Ay dapat ay kung may una sa na-violation pang tikitan, ha? Eh siyempre para kanda ron eh, kung wa man report nga ron, wa man sanat pangangitan anunay. So dapat nga amligan na, una sa nga dapat magdipara, ag una dapat nga magtatap, no? Ag dapat man kunta bago sa na maghalin, mabulig man sa dat limpyo. Limpyohan man ang daruna ro pagamasyaran yun, tagambayan yun ay una man sa na nagkakita di karun. Ay kung waro yun, wa man sa dat pangabuhian. So dapat siguro magvoluntary man kamo nga magpanglimpyo na.
12: May punto.
13: Hindi nga pabayaan ninyo si kapitan, hindi nga pabayaan nyo ang sweeper sa ang barangay.
12: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo.
13: Alas 7:01 aton karang oras, agroray nga balita ginhatod katon ita San Miguel Pilpilsin, the true global Filipino bear. Magabalik ako pagkatapos si Jamagara.
12: El Rencillo, komentaristang wala.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong yawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nagamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman.

0: okay na sa akin. Tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, nanonood, okay naman na, wala ka namang problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa life extension. Kasi, daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
0: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
0: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
2: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3 for longer life.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga.

0: Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay VCO. Ang VCO gamay D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026, per DTI Fair Trade Permit number FTB-25384 series of 2026.
8: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itunta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
10: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-hmm.
10: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang ito nga. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalipitin. Sa puso, ito po nung nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, so, tama.
10: Kaya marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Berrada! Berrada! Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo!
11: Okay, balik kita banwa sa aton karaga pag ililimaw. Good morning, anay, kay Rinaldo Ingil.

0: Dio, no? Una sa Panay Capiz, kay Analisa Salgado, kay Ampod da Flori Rintilio Tolentino, ha, sa Kuala Lumpur, Malaysia, nga nag-monitor man, no? Kay Merlita Biocos, kay Maninay Sharon Agoncillo Dusaban, ha, nga nag-monitor man. Kay Salumi Solina Sorilla Villanueva, aga kama naman, no? Kay Efren Igtanlok, aga kay Gutaix Taiko, aga kama naman, no? Kay Cristina Adriano, aga kay Teresita Abanto, no? Nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagat. Although abo matangani nga nagtauman it ibang mga reaksyon kabi, nga mana, huwag man aton ginahambay hanga tama ro inubra, ay kung usoyon mo pat arupulis, ay basi abo pat ang nga manabo. Paano gun lang kung abo taruhi panggabo kato nga mga inosente ay ro iba. Watat ginapiniino nga may magpanggulo unay. Ha? Gakaon-kaon kamo nga magpamilya. O, gatikang-tikang kamo nga magpamilya. Gulpi kata kamong atakihon sa likod ag panggaboon. Ha? Huwag man aton ginahambay nga mayadyang ay habaril. Ay kabuhi ro na duga, no? Ha? Aghamat uwagagi ma taugiit pulis. O, ay kung ibutang man sa inyong lugar, nga apiki kamo, kung kamo kayanong, agmat sa hindi kaon katindo, nga hindi ka kadagagan, ay may kabahugon si Toto Yanong aray, kilaga ko ra, mga katodo, ay siguro, kung may inyo mang ginabuitan niya mga sandoko or mga pinuto runa or dos por dos utobo, hampakon nyo lang man do suspect, or dayang nga nga biktima, mga katodo, no? Maswerte yang, ah, pero wa man naton ginahambag nga tama, saga man gihapon do inubra, no? Pero hatap na gagi, no? Hatap na gagi ni Yanong kaysa abo pa, no? Ro anang hidali, ro saga gang hay binaril na do yun abiro, no? Nga matod may una kitang otoridad ugaling, kura tong chimpo makaisip ka pa baga. It otoridad kun una kagun sa binggit it kamatayon.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ah, mga katudo ron. Kamulang rubahala magbinag-binag sa raya nga natabo, no, mga katudo. Pero una man do pulis, may trabaho man do aton niya pulis, no, mga katudo. Kung ano gid man do disposition ni tayong nga pamilya sa natabo, no, kabiin na sa may Puok kad GT Port.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Okay, check na nato si katudong Rolly Boy Herrera sa anak karanga report.
1: Radyo Todo Live Report. Report.
0: Oh, banwait naman siya ro mga mangunguma ina naga problema National Irrigation Administration. Kosang Domingo ro taga Makato man mga taga Kalangkang portion itleso makaron ga reklamo ro taga Numan siya guman.
1: Radyo Todo Live Report. Report.
0: Good morning aray kay Skyler Chan nga naga monitor man makaron sa aton karaga pagpangalagad. Para sa natipon niya mga balita katodong Rolly Boy pasok.
2: Ay, yes, katabang nga Gider, no, unahan parang Banwait Buruaga po dahil nung mga nang nagkabalait aka bihi alas 10:40, tuguras ita gabihi, no, sa barangay Digom, partikular sa may sityo Bungan-Bungan, nga kung siin nung Engbulkara mag-ama, no, sa nasamit ng incident, yung hacking incident, nga rong biktima, mismo rong ama, nga si Maximo Apolinario Senior, no, 57 anyos, it Bungan-Bungan Tigom na nakaagam riya it pagyabo sa nagkakarituan nga party it yawas nga gindaya siya sa kalibo sa ka-hospital for medication samtang rong suspect madakban matakong ato niya mga kapulisan ana man mismo nga junior no nga nagkipakita rin ng 37 years nga si Maximo Apolinario residente man ito sa bitinga lugar kung sino ginahadinan man lang hayrong anda ka nga pagbais-bais po dahil nasa daw nga daywa dahil ito influensya at makainong nga ilim nun o oh, samtang nagainom-inom sa anda pa ni Magay nasa barangay o oh, sa may sityo Bungan-Bungan sa barangay Tigom ay naga exist nung waan na pag-intindihan sa nag-abot punto nga mainit o anda ka nga mga argumento ag halabo ko anang nga nga ro anak ra nga ama nga senior no nga kung si Andre ang suspect ina makaron sa aton nga custody kung aton nga Buruanga PNP subject for inquest, no? So nasambit nga kaso kontra sa nasambit nga unga nga suspect nga nagamot sa sarili sa nang ama kagabi alas 10:40 sa bungan-bungan sa barangay Tigum sa Banua at Buruanga. Pero gipahayag katon kung Sentinel at Buruanga Minister Petition nga si Master Sergeant Dagi pero rong officer on case kara inkiramat as kay Corporal Vincent Patricio nga amuro nagpahaom ito sambit na niya kaso nga disidido gin nga pagkapasagat kaso kaya nga kuha naman mismo nga ama agarang pamilya nga amuro responsable nga nagtabo sa anak kara nga ama samtang update nga natabo man sa sangka punan sa bahay ni barangay sinagpa sa barangay Balabag sa Islas Boracay natabo ko na kataliwan ni Adlao ay talas 10 oras gabi na kung sinong biktima man sa sabi niya sabing incident yung kailangan kay Bernabe Aspes 23 anos nag-stay no sa niya sa nagsinagpa at barangay Balabag sa Islas Boracay na kung sinong biktima ka na yung kailangan sa kay Marjon Surya 39 anos no aga nag-star man sa nasabit man niya lugar nga base sa nabaton nga impormasyon no it ato niya Boracay Police nga nag-responder pag-abot sa nasabit niya area ay voluntary mata nang surrender ng nasabit niya suspect sa mitang ang biktima madasi gagidaya sa Siriaco Tirol Hospital pero sunod sa ato niya Boracay Police nga igareferiya sa hospital niya sa Banua at Kalibuwa para na ma-establish kung ano rin ang motibo itasabit man niya insidente but still ina sa kutuloy akong ato niya Boracay Police kung nasambit nga suspect nga kung sinigit inquest niya kahapon pero ginbalik sa ato niya Boracay Police kung dahil ginawa parang commitment order alin sa korte nga igapasaka ng kaso naging sa ginpasaka ng kaso kung taman sa nasambit niya suspect samtang sa Banuahit naman siya ng at ka mga suspect na nadakpan kung dahil ginamang sa Pusoy Bahay ka in violation sa Presidential Decree 16-02, no, illegal gambling, natabo riya alas 11:09 oras in Agaon, sa bahay ni Barangay Laging Banua S, no, sa mga siyarong mga suspect na nagpanang ang pangit Pusoy, ang kailangan kay Marcel Layog, 43, na asawa resident Laging Banua S, Maricar Flores, 34, nasabit na lugar at pang-tatlo si Pete Flores, 64 anos, ang pag-apa si Donald Mabaris, 59 anos, tanang resident Laging Banua S, na nagtuhan, na nagpan, na nagampang, ita Pusoy 2, no? Samtang nagkakampanya na ta, ang ato niya mga pulis kunta sa illegal gambling sa nakarang area of responsibility. Kung na-recovered sa nasambit ng mga tanong 52, tanang ka mga baraha, at si 540 pesos nga taya, no? Pusta sa nasambit man nga hampang Pusoy 2 agrong mga suspect magkaroon iyan itinado sa ato nga naman siya police subject or inquest no sa Philippine Police at Prosecutor's Office magkaroon man nga daw sunod sa kay police officer Marlon Telosariong officer on case at nasambit man nga kaso ka ato nung detail doon na larong pila ka mga accomplishment at mga follow up or investigation kung ato nga mga kapulisan iya sa segundo distrito na naminsyonar nga mga ginrespondihan kung ato nga mga kapulisan katunong dealer. The rest, municipal police station, matawai, mataa, ang pila ka mga kamanwanan iya sa segundo distrito.
0: Katunong Tony Boy,
2: yes.
0: Pukusan mo abi noro reklamo nga rait mga taga-dungon ang mga taga-poblasyon naman siya no, ang iba pang lugar, no? Kasi huwag ita kunot supply itubi, Ronea. Ro andang singgitan ay paano man na kami kara makatanom no ay uwa kita man natubi ro among ganas
2: ani nga karon makasabak to dong gede no tumdumon man ang atong pukusan ay nakabuti ng reklamo
0: dungon ang poblasyon ag iba pa nga lugar oo
2: hindi ang rong gogol ya sa naman siya no 11 and
0: makato ro makato mata ko nagtaliwan nga adlaw nagpaabot mata sanda ita reklamo no ro makato sa may kalangkang paagtot leso no
2: oo ay may mga assigned abi rin sa pundong jibil na mga empleyado na morong nagmanihas kon ang nagkakontrol ipag pasubi
0: sa mga ano na assign o assign yang sa papel wa man it may nagaagto eh dahil kon may nagaagto ro na ron eh dapat hapaabot yon sa taga niya representative or empleyado niya ro problema eh, iya patakaton na nakakaabot do reklamo
2: ay naka-assign doon, karoon kang sa mga lugar matamis
0: mo. Sa papel yung siguro ah, pati tasanda nga naka-assign, inagin sa nagapakita o nagapainit?
2: Ay, kaso lang, yung problema, ay wag kita ito, eh. Layanin niya mismo sa ginatawag na nga, dito, nandang nga rin, parang nga, ginanin niya sa tobe, mga mong kita niya supply.
0: Ay, di ba nga haayos yun? Ay, habanditan yun doon?
2: Habanditan, ay wag pa nga obra.
0: Hay inaalin pa nandaro budget nga to ginapatubuan pa ta ayan na
2: ayan sa mga kata sige tao na delegasyon no tapos yung anong first case na to second case yung mga karakaras na ibahin it na paabot ang kabatanga party
0: ay hinuno patamato ninyo tapuson doon sunod taon
2: ay under construction abi eh no agit at tobi
0: ay hinuno patamato ninyo tapuson doon sa sunod taon.
2: Makasabat ka rin taga niya.
0: Ay, hindi gani, ginaistoryahan ma lang naton kasi kung may taga niya una, ay dapat sa niya kung ga-report to rayang mga mangunguma. Pero atong bisis, ay hamat iya takato na ga-report to mga mangunguma kung may taga niya.
2: May nadumduman nabi ako sa tumulong dito ang buswas, no? Siguro mga 5 years ago na may problema yan sa may bahay, barangay Kayangwan. May asent ng mga kung na tao iya nga naga kwan itubi no hari sa suba may motor sa nagaroon nga kwan at may tubo nga rumabahol amurong naga pa under it
0: motor
2: oo gani nga eh kuha tara pag taugan katulong taganiya na sa may banwat kalibo ay wat ang maghugag no pag tawag ka to sa niya ay humugag at inaandar ay may nagpapagod at kung siya yung taga Kayangwan sa istasyon, mabanghugin na lang pasayamat at tinukaw niyo man ang taga niya. Awa sa man ang kinatulog, sabi na lang ang
0: nakatawin tao. Yun hambay mo, may na-assign tapos ka kinatulog? Manami, noon maton, usuyon niyo maton mga mangunguma. Bakit nyo matutlibintador ang pagukpan ko nagkatulog?
2: Kada lugar sa pamilya, ah. No? Kada barangay, at sa San Kabanwa, may ina nga ginatawag na association, na ginatawag na nga may association ng mga sa irrigasyon, no? O mga farmers association.
0: Hay, alinon mo nga ni, kung wapat may nagatubod niya tubi, alinon nanda, kung alinot asosasyon, ihian para magkatubi.
2: Kanda dapat kung ala naman manihar eh. Ay, oo.
0: Kaya ay, mga water ni, tender?
2: Kung may grasyari sa niya, hay, sanda na una nakabinipisyo ng mga farmers association nga ron. Tapos ay,
0: oo, tama matuod, may mga irrigators association, no? Mga farmers. Oh, ay alinon matod nanda ko wat nagatubod sa niya. Oh, may mga water tender man ka to, ay tao kun una pa ron waon siguro. Mga assign doon nga may mga alawan to alin sa niya ay tao.
2: Di gani ga kinatulog.
0: Ay sindihin niyo matod 5 star. Okay, open your quites kun sino nga pa gubog nakatulog.
2: Ay, mga tertender na ito, kaya ginatulog na, kundi pagpukawan nun niya, di ka mong tao.
0: Ang awa man lang kita, kung may mga Farmers Irrigators Association, may mga water tender, hamat iya pa katon ka reklamo ra. Eh tama, tama to, tulog, tabi, hambay mo eh.
2: Oo, gani man.
0: Natutulog, ano ra, ang pangalat ni Yang ra, Natutulog Irrigators Administration. Oh. Ay, Maria Kagusip.
2: Ito lang natin ang atensyon ng tatong ni Yang. Kaya sandaro may chika ron eh. Magkasama sa problema nga ron. Although nga nakabot na sa atong station eh, mga problema, exhibition, may biro magkasama ka ron. Naanog yung madami nga ron sa amaan, wakas tubi, na
0: Rin, ah, sabton ko ikaw.
2: Oh.
0: Wat uan.
2: Hindi, kay ko may suba kita, nga amor naga gagwan.
0: Ha?
2: Naga sulit ito para sa
0: ato niya. Parado, samad, wapaha obra. Kaya rugi na pangamuyo lang makot mangunguma, umugan. Agot kon umugan, hay may tubi. Ay kon saligan mo Ronea, hay wakat imot mahimo.
2: Ay, no, pero klase nga, kwan doon, ayon siya. Nabaho na din na pundo di kahan, tapos, di man lang mapustahan kung ato yung mga farmers.
0: So, ay, yung nga ko no sa may istansya o suno kay Elina Sao sa Rotor. Good morning, Del. Sa partit istansya halin pa ko may wan andang promesa pero hasta makara uwagi di hapo tubi ay malin ka. May. July yun mga nangan.
2: Ay nga nga, tagalisan na ron.
0: Sobra pasangan ka. Alam mo ton, ihiilang ninyo ro kanat niya kung makatubi. Huwag kita niyang rapalpak kita. Dapat ay duaon yung tangahin sa gobyerno ra di man mapuslan. Ha? Buat budget ra itao lang sa mga mangunguma. Pangbakay itabuno, pangbakay itabinhi, no? Ay kung saligan mo niya nga milyonis maduan ang budget ay huwag matahobar niya. Diba? Mas med pa siguro wat niya wapat ugtasan do ato mga mangunguma katudong ruli boy.
2: Ayun ron.
0: Diba?
2: Isali ko lang sa ulan.
0: O, oh, tisigya.
2: Okay, so doon lang siguro ato matang yung mga information na report. Base man sa nag-record official sa Blood Line 3 kung ato nga tag-check sa mga municipal police station yan sa segundo distrito. Para sa todo birada, ako naman si katudong ruli boy. Ere, right on YouTube. Okay, digan mo.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abukit niya, salamat ha, katudong ruli boy Herrera. Direkta nga nag-report sa may Banwat naman siya. Sino ba garo presidente in at asosasyon ay aton nga istoryahon kung may mga ging paabot yung sanda nga mga sugat reklamo no sa taga National Irrigation Administration. At tukibon taro na kaparehas ko sa Makato, aktibo taro Makato. Iyaman sa may West Area, aktibo man, no? Soro naman siya. So, LGU naman siya. Galaw-galaw naman kayo dyan.
1: Berrada.
0: Mga barangay kapitan, galaw-galaw naman kayo dyan. O, gamita lang ro inyong arong water truck. Kargahin lak tubi agroyon do ipauga sa mga kaganasan. Agod mapuslan do water truck ano kung sa sunog ay mabaskog paro pila itamo. Huwag kita't oras banwa sa aton karangapaga ililimaw. Makaroon nga adlaw kara ita Lunes. Aguman kita nga magkakililita hinaga Martes nga adlaw. Sa aton nga pang Martes nga edisyon ita programang Todo Berada. Standby sa masunod nga programa. Susunod na Todo Komentaryo. With katodong Judjet Dajet Reyes. Naging katuwang kapartner technical. Ang local version ni Ding Dong Dantes iya sa Radyo Todo. Ako mando inyong anchorman. Ang idol ng bayan, ang alarm clock ng bayan, energizer ng bayan, vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abugin niya salamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: pagbibigay ay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Pilipos, Kapitulo 4, Versikulo 8. Bukod dyan, mga kapatid, lagi niyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Ipamuhay niyo ang lahat ng natutunan niyo at tinanggap mula sa akin sa salita at sa gawa at sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ruatong pagkaunit kagag makarungadlaw ag katapusan nga Lunes sa buwan Itunyo.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalinan ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM. Malapasaway sa lipunan. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo

0: Maliwanag ang panahon. Hindi masyadong mainit. May sangkiring gagom, walang ulan. Mahidaito nagmahilwayon nga gahunaklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak, Balabag ug Manok-Manok, tatlong barangay sa Boracay. 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayo aga panay bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw human, natural dapat yang nga magpasalamat kita tanan sa Dios nga nakabangon pa. Ag nakamukat dong mata. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo. Todo Komentaryo.
0: Pit sa 29 na kita sa buwan ni Tunyo. Sang adlaw na lang. Hulyo na. Parang kailan lang. Mangin ka partner sa technical side. Engineer Mark Hill Dingdong Rubiso. Inyong kamanumano katuwang sa pagkatulit mainit na gabaga na gaasupangani. Nga mga balita sa Guwag Sugunit Provincia hasta kita alas 9:30. Jet Reyes po lamang as usual bukas sa mong linya 268-4456. Nagabaton banwa kung may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinyon. Kuno at available nga landline, huwag ka mo't pantelko, kabinuna ka mo sa mga punta't bukid. Basta importante dingdong, may cellphone, signal, agload ka, ruliboy. Kung may data or may internet connection ka, mas guwapo pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsable nga mga empleyado, opisyal at gobyerno, pati sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan ipadagayin yung mga minsay sa numero 09500-88-6660, ang numero ng bayan.
1: Todo komentaryo.
0: Siyempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundi nyo kami sa among official website sa www.radiotodo.ph.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Unahon tanay panyempo. Update tanin sa pag-asa. Ag standby ka mo ay mga nangan makamanumano ta. What iba? Kanibo Mayor Joris Bautista Sucro.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: May weather disturbance, Banwa. May low pressure area ginabarabana base sa tanay nga datos it pag-asa. Sa distansyang 495 kilometros este kong Surigao City, Surigao del Norte. Samtang habagat paday nga nagapekto sa western part it's southern Luzon. Dong Visayas, ay kibahan kita gilikara. Bicol Region, Caraga, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Grumblon. Makeksperyensya it kodabat may pag-ugan-ugan ag may pagpanagugdog ga panyempo. Epekto it low pressure area. So apektado kita sa aklan ha. It LPA. Posible rong pagbubo it kasarangan na sa mabasko nga buhos itugan nga magadagat posible man nga mga pagbaha ag landslide. Sa nabilin nga mi maropa may gap-tagap ng ugan, pagdugdugdug, epektot habagat, posible man doon nga bahag landslide. Ag sa Metro Manila, nabili nga partit pungsod, nga piktadot localized thunderstorm, kunamat nagabubor man, doon kasarangan na sa mabaskog gawgan, ag posible man, rong baha ag landslide. Pero rong hangin, ag baybayon sa bilog nga Pilipinas, mahina hasta kasarangan. Temperatura, o sa Metro Manila, kasarangat init, gabot sa 33.6 degree Celsius. Samtang yakaton sa aklan, kapingilya sa kabisirang Banwat Kaliboraton nga temperatura, gaabot Banwa sa 32 degree Celsius, kasarangan mat init, moderate general flood advisory, bangod kong mostly ta banwang kalibo magagumon eh. Ag makaroon nga gahon, posibleng may pag-uwan-uwan hasta hindi ng hapon, may pag-dugdugdug man. Hindi ng gabi eh, posibleng man doon pag-uwan-uwan, temperatura 24 degrees Celsius. Makaroon nga na 7.43 doon ang temperatura 27 degrees Celsius. Nagalulingling pa sa Haring Adlaw. Hangin ang huyop pa southwest, 5 kilometros kada oras. Bugso nga nag-abot, 13 kilometros kada oras. Air quality, okay pa man gihapon. Kung nagtaliwan nga Sabado, excellent. Makaroon, fair man gihapon. Okay pa man gihapon, hindi pa polluted.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: May susilak-silak pa sa alas 10, pero pagpatak alas 11, alas 12, hasta alas 12 tapon, ay posibleng magabubo ang uwan. Pag abot alas 3, may una pang mga pagpangilat. Epekto, itlow pressure area.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: O pamatsyag ang banwa, rumanga una sa mga kilid sa pa, suba, ag mga baybayon. Now, ano mainit nga mga balita banwa lokal? Dayang natabo kabi eh sa Pook GT Port. Dayang tagabanga, gaginasugid. Yeah? Nagabatsyagra ita problema sa huna-huna. Person with mental disability. Aga masubo gani. Bagod niya kabi eh, ginaaligar nga armado ra it makamagatay ng hinangiban matsa naga panggagas remote mga pamatanon aga may banta banwa sa public safety kabi eh. Ay kabaabong tao Domingo, manami pa tiyempo, walang ulan, punong-puno ang Pook GT Port, kapinikaroon sa may area pagtot kaano, ay di karoon permerong gutok, nagdikara sa may pagtot lambingan, mahawan-hawan nyo ta, sangkiri lang nagatambay, pero di kara sa may pagtot kaano, o di karoon nga perming puno, Lunes asa Domingo, kapin Sunday, kaabo-abong tao kabi eh. Aghara habaril tangani ni ampod yanong nga nagresulta kuanang kamatayan mga kasimanwa dahil ang ginahambay ko nagtaliwan pang mga inadlaw dong presensya at pulis hindi lang pulis nga paagi-agi lang hindi lang pulis nga nagalabay daw aso nga nagalabay lang di karon sa area. Sa kahit patrol, o agi-agi, libot-libot, bakod yan ikuno kung kakuangon, kung numerot kapulisan it kalibo. Kaya hindi mabutangan, it regular ta ng pulis nga una ta banwa naka-standby sa area. Much more nga may gin-construct nga 1 million nga pulis outpost una. Mayato nga pulis substation, supposed to be di karoon nga area, ay may natabo na. May natabo na. Natandaan nyo, anay? Nagnatabo sa bagbagang hall, di sa milog na patay. Oh, nasundan nyo man. Nabalikan taro na, aga standby man, mga nga linamat, aga nagainabong lahi, ni Ponso Pilato. Ara, may naghugas, alima na naman sa libakaw. Ayun, di patula. Yasalin niya nato na itong mahugod ni Alcalde at Banuang Kalibo, Mayor Joris Bautista Socrocer. Idol, good morning.
2: Good morning, Karodong Jet.
0: Good morning, sir. Good morning. May meeting kuno kamo makaroon ni COP, Colonel Vargas, aga punong barangay Ludi Pinos. Kung masubo nga natabo kami sa Pook GT Port, Mayor?
2: Ako may scheduled meeting gidman do MPOC, Municipal Peace and Order Council. Doon ang hapon, pero may emergency meeting kami dayang agawan kay bahan do atong punong barangay at Pook.
0: So ano rong nga plano makaroon, Mayor? Bakit ko natabo nga rakabi eh, aga may diyang abi. Ay wait ta mga nanagahig bang inosente kung may unabi ba may masubo nga balita. Now, ano ro plano til LGU karay may aton nga ginconstruct na nga 1 million nga police outpost or a police substation?
2: Actually katodong jet may for the past month siguro may request kita na additional police personnel iya sa banwa it kalibo. Okay. Kasi makabundo kapulis na ito sa sa Kalibo, may 115 na personnel kita.
0: Mm-mm.
2: Pero syempre shifting pa ron, o iba ka ron ga-duty sa provincial police,
0: mm-mm,
2: o iba sa Akenro. Ano, so, ilang malang doon itong kapulis na nag-request kami kato it Dugrang sa region. Galing doon itong Ardiga to Regional Director si General Ligan na Bailuhan.
0: Uh-oh.
2: So, makaroon na i-follow up na amon doon among request because puntan awon naton sa 150 na kapulisan naton ag atong population iya sa Banwal Kalibo around 92,000 kung i-divide naton do ratio is 1:800 so kurang gidan kita. Kurang so napangayo kita unta kung madoble daya agud na maximize gid naton do police visibility iya sa atong banwa. Nag-request man kita kato kay General PNP Chief Nagatates. It additional police vehicle kung kapulisan kung tanda na to nagdugang ganyan ako sa yakin sa atong Kalibo PNP
0: nag-imot ang personal imot ang personal
2: ah nagdugang na to pero may request kita dal to suno kay atong COP Vargas kinanghan pa natin at Daywa.
0: Dahil nga may atong nga daywa ka mga police outpost una sa may kaano nga to crossing agya mismo sa Puok GD Port. Aga hambagan ni Vargas kaina ay total tatlong barangay nga concern di karay. Kaano, Andagaw, aga Puok. Kung pwede siguro mag-meeting do tatlong barangay nga ra. Mag-augment baga ita tanod bisa mag tigdaywa daywa.
2: Augment kita siguro it force multiplier ago atong kap sa gabi siguro istoryan man aton do deployment.
0: Hindi na bi naton marikawan mayor nga rong apok City Port Monday to Sunday agto na tawo na eh.
2: Ga inabo ba tawo. Agbuko niyang it taga Kalibro ga elto ka pati ro taga ibang banwa ga elto man ka todong jet.
0: Dahil nga ni nga siyempre bay una ro pagkaon eh. Aga pamilya-pamilya rumosti nga nagaagtuo na agwa kita na ila nga medyo ni ay wait natabo nga mas malala pa sa natabo ka BA. Ginapasagamata na natin doon.
2: From end to end man nadugangan pagid natin it compact na outpost pagid sa punta. Kasi kung pagid natin sa punta. Agad okay. Mas maano gid natin do visibility.
0: Mm-mm. Okay, sige.
2: Do personal yung gidatong ginahinyo sa region siguro one of these days din Domingo kung maluwa. Kay ID. ID to anyo.
0: Okay. Karon ani kita mayor gaton ko lang ko ro resulta ita MPOC meeting hindo na aginyo nga emergency meeting with the Colonel Vargas aga Barangay Captain Ludipino sitpo apo o kun ano ro nga plano kara nga masunod after ko natabok insidente. Thank you gid Mayor Joris. Thank you masako ka gid.
2: Thank you gid Katotochet.
0: Salamat gid, salamat gid Mayor Joris Sokro. Tumalang gidayo ro nga sa kering tiempo ni Mayor Socor dahil nga ni nga masako ay makarunabi may naka-schedule nga emergency meeting si Mayor Joris Socro ag ruaton nga PNP Chief Police Colonel Jeric Vargas ag Barangay Captain Ludi Pinos nga ni makagwapo ipaiway talang ani mong pangutana nga ron sa sunod ang interview natin kay Mayor aton lagid ha nga ubuson tanan ng mga pangutana naton. Ginayo tabalang ruanang sa kering tiyempo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 7.52 banwa oras sa Pilipinas. Sa pihak kaparte. Karun balikan ko na tabo nga ra. Yan yung sabi ko nung isang araw pa. Diba? SB member Ronald Marte. Ah, nagpatindog kita unay ta police substation atong ginasusan ita 1 million. Siyempre bago kita nagapatindog ko project higintan out agun kung sinurong atong ibutang una pila rong police nga atong ibutang di karon di ba Colonel Vargas ay kamo man yata no nagayo karon nga magbutang ita police substation sa Puok GD Port ginpiniino unyagiron ninyo man akong local government unit nga pagbutang ko rin nga police outpost, may tawong preparado. Ini man kailangan nga sang batalyon nga police nung ibutang una. Importante may presensya at police. Ag dugangan it pwersa it mga barangay tanod agato niya kalibo auxiliary police. May presensya una itaton niya mga law enforcement unit sa lugar. Para kung may una man nga plano, nga magain, rumanga nagaagto una, ay bahandong mga magait ginhawa, ma-prevent naton, mapunggan. Para sabi ko na tabo kami eh, paano kung nag-run amok ra imaw? Paano kung watay to si Anong? Ha? Agaburo ng dinagasa, ng mga inosente to, mga magpamilya. Kaya ba na nag-agto na magpamilya eh? Nagakaon-kaon to. Ay may bit-bita na imaong hindi yung to siya, sanduko kong to. Nagpinagabo to, nagpinamuno to. Ay nanoon lang, ay wata kita at presensya at polis. Ay dong polis, paagi-agi lang, daw aso lang na nagalabay-labay sa lugar. Sakay ko ng patrol. Pag-agi di karon sa Puk, GT Port, Yapos, Kaano, wala na. Aton nga barangay tanod, hindi man 24 hours nga una naga-duty. Ha? Sandara, daw aso nga nagalabay-labay man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aberdo barangay tanod, una man kuno, nagalibot-libot man. Ay to, kung may una gin man, hambay ni kapitan ay nagalibot-libot man kuno. Tanaman nyo kabi eh, ha? Nagahagmangon, tagbinaril. Waon, patay yun. Kabuhay pa! Ha? Pila patang minuto sag nagagabutan no aton nga pulis sa lugar. Ay nagapinamantaw ako sa live video. Ay may mga nag-live ito sa Facebook. Kabuhay pa nag-abot. Eh? Eh, paano to kung nagpinanggagas to? Ha? Kung nag-run amok, abi matood to. Ag nag-pinanghandos o nagpinanggabo to, bisan sino masubgang na. Ay sus, bari kagusip. Kundi, trahidya doon na tabo kami eh. Ag magbagasugan yun dahil kita. Di makaroon ka emergency meeting sanda. May natabuun abi eh. Do pareho baga sa Tacloban. Ay doon natabo sa Tacloban. After ko natabo, naghigpit doon mga eskwelahan. Ay yun di patula.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: O, Ransat, nag-una-una gisa at higpit ko, no? Ay, una nga ni Pirmi kaguluhan sa Ansat sa guha, di ba? Involving mga may, mga estudyante. Una-una gid ka mo. Hey, Pirmi, una nga may kaguluhan sa Ansat. Ay, naghugat pa ka mo nga may natabo sa Tacloban bago ko mo maghugag. Pero mga pulis daton, hala, meeting ito, meeting iya, plano, makara. Ay, nako. Pinaligos nga batasan. Ha? Pinaligos itang batasan. Hindi man tanan. Itaton nga mga opisyal sa gobyerno.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: May naduga nga kabuhi nga sang bilog. Pero paano kung abo, ha? Paano kung abo rong hadagahig kabi eh? Paano kung bago natabo to, may nagkinatabo pa? Ay sa kapuabong tao, alas 7 gabi eh, punong-puno dong area.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Diyos mio, standby. Balikan taron. Balikan tarong di bakaw. Ra, pwede ko siyang adlaw si dating Mayor Vince Tabarosa. Nalibanaw ni Mau. Nalibanaw ni Mau eh. Si Mayor Tim Brencio Ducio, hara, may anaman nga kwan. Official statement ko no. Address sa mga estudyante at mga ginikanan, it bilog ga po mo yung libakaw nun. Ano man baga? Rohambay ni Mayor Tim Brian Chudusyot, libakaw. Sana tabo kara. Ay, ini ka pwedeng malibanaw kara. Ay, kabuhay. Nag-SB member ka man bago ka senior SB member ka, bago ka nag-mayor. Ha? Naging senior SB member ka eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Vice Mayor, si dating Mayor, Vice Mayor Vince Labarosa, konsehal ka na at Libakaw, sayod ka na kung sitwasyon eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
0: todo. Ayan naman yung statement niya. Dali lang yun, balikan ta. Hawan-hawan na tayo mensahe. Happy birthday na kay Madam Mirasol Sambrona nga naga-birthday makaroon o nasa California. Happy birthday gid, Madam Mirasol Sambrona o nasa California. California Homes, Andagaw. Iyagat ang California sa Kalibo. Nasa California Homes, Andagaw. Happy birthday gid, Madam Mirasol.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aga, may nga pagpamati. Adlaw manimoga pamati. Mana, bisan wa ko nung ginatamyaw imaw. Adlaw manimoga pamati. Good morning kid kay Judith. Kay Madam Judith Barrios Navarra. O nasa barangay Pook. Anong sitio nga ninyo rikaroon sa may Verde Grande? Anong sityo ba sa may Verde Grande? Oh, good morning again, Madam Judith. Aga, sabi doon ka pamilya. Una sa Pook.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kay Nung Liland, kay Auntie Ninyan Laurente. Una sa barangay, Mabin Extension. Good morning again. Magandang gising again. Maninay Bayet, Bauti sa Yamog. O nasa Dungon, sa Banwata, Numansya, kay Kagawad, Tubi. Don Cipriano, good morning. O Jet, igto man ako kami eh, natabo sa Pog City Port. Abong tao, pero sinong pulis, di ba? May substation ni karon para sa pulis. Since anda doon yung ginatawag nga tourist spot, welcome sa Million Project nga Wat Pugos. Makaroon wapat po ko. Saan ka ba'y pang mapuslan sa bilang adlaw? Kanugon do, ahay. Kanugon do nga ginpa-ubrang ra, ginpanamian ginit kontraktor, nga nagapamati ngayon makaroon. Ginpanamian na ginit ubra ra, gintinambaka na gid, ha? Ay nung plano ay daw pinaumang man, gintambakan gid para magtaas-taas pa gid. Ginpanamian gidong interiors karon. Tapos ay sirado. Walang pulis. Sabi ko nga ni bago ron ginpatindog. Ginpiniino gagi. Kung sinuro niya ibutang di karon, pila rin kang ibutan nga pulis. Tanod, kap, bago ginpatindog. Okay. Makaroon white elephant pa ron. White elephant pa ron. Ay dahil wa ginagamita, White Elephant Project pa kun. Agkabay pang hindi tuloy ang maging White Elephant Project yan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Si Mayor Joris kayo na may request kuno sanda sa PNP Region aga National Wapat Response. Ayro pang utanay, samtang Wapat Response, ay paano kundit sa namagsabat? Agdit ang magdugak polis. Ay ano ra ubrahan sa polis outpost karon? Di dapat gina-ideyahan doon. Dahil hambang ni Daddy to Bert Tabasa, tanan nga problema may solusyon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning man kay Toto Roger Lozero Nagales. Nga gahon pa nakatabid ka ton. May nag-comment iya. Dapat may barangay outpost. Dong Pook. Una sa G-Report, wag na bisanda. Una, visible. Wama na galibot. Aberdo Barangay Tanod, 24 hours. Ah, okay. Okay. Okay. Get Wilson. Captain.